sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Talagang bababababa ang iyong problema kapag nakatuto ka sa paborito mong bitamina sa umaga, favorite vibe! Kasama ang makulig mong tito sa radyo, Kiko Malikot! Dito lang sa programang Favorite Vibe! Ulit-ulit! Kavibes ngayon ay araw ng Miyerkules, June 17, 2026! Kamusta sa salahan ng mga kavibes natin na talagang bumababa ang problema kapag naririnig ang tito Kiko mo? Grabe naman yun! Ikaw kavibes, na talagang bumababa ang pag-asa dahil kabi-kabila kaliwat kanan ng problema, huwag kang mag-alala. Karamay mo ang Tito Kiko mo at ang buong FMR Manila. Dahil natin dami sa inyo ang good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya dyan ka lang, lang maglilipat ng isa siya ng radyo. Dahil pag naglipat ka, maglilipat din kami. Ang lupit mo talaga. Hindi ka talaga nagpapadaig sa mga problema dumadarating sa buhay mo. Ganun talaga. Lahat naman tayo hindi nakakaligtas sa mga pagsubok at problema. Ang kinakailangan lang natin gawin ay harapin at panindigan kung ano ang dapat natin gawing solusyon. O di ba? Iba't iba man ang paraan, iba't iba man ang pinagdaraanan natin, iisa lang naman ang ating goal. Wow, goal! Ang maging masaya sa buhay, di ba? Ika nga nila, iisa lang ang buhay natin. You only live once. Yan, YOLO. You only live once. Simpor kasi sinabing you only live once, abay, magpapakasasa ka na. Kinakailangan pa rin dumtay sa basic! Basic pa rin na gawin natin. Dapat good vibes pa rin. Di ba? Huwag tayo masyadong magpapadala sa mga dumarating na problema. Dahil ang mga nagpapadala sa problema, yan ang unang-unang nilalagay sa kahon na may sisiw sa ibaba. Wala! Tapos iiyakan ka na lang. Tapos wala na, ibabaong ka na sa ilalim ng lupa. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Kaya dapat smile. Ayan, smile. Ngumiti ka. Tawanan mo ang iyong mga problema, di ba? Sabi nga ng isang kanta, tawanan mo ang iyong problema. Tawanan mo lang ang tawanan hanggang sa wala ng dahilan kung bakit ka tumatawa. Hala, baliw yarn. Yan na naman talaga dapat ang gawin natin. Tawanan mga problema dahil wala na tayong magagawa dyan. Ang pagdating ng problema ay hindi natin kontrolado at hindi natin ina-expect kung kailan darating yan. Kaya ang dapat nating unahin, tayo ay maging masaya. Dahil kaya tayo nabubuhay para maging masaya. Kaya tayo nabubuhay para maranasan natin ang sarap na dulot ng buhay. Ganun. Kaya naman ikaw kabibs, huwag kang mag-worry. Be happy. Take it easy. Lemon squeezy. Yung mga masyadong seryoso, yan yung mga unang na-ospital. Imagine mo, diba? Masyado mo siniseryoso ang buhay. Kaya ayan, ikaw una tuloy na pasyente. Dapat smile lang. Take it easy, lemon squeezy. Diba? O sabi nga ni Jen, grabe yarn! Oh. Welcome again, Lala Vibes! Kasama mo kami, karamay mo kami sa pagharap sa mga problema sa pamamagitan ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang makulit mong tito sa radyo sa ngalan ni DJ Alex Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupet! 2.3 FMR Favorite Music Radio, The Vibes,
3: ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Libreng saya, libreng tawa. Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya, ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin ang tanong along the Riles para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 PM. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tiyo.

0: Ang favorite vibe! Favorite vibe!
1: Ang lupet!
2: Ngayong araw na Miyerkules ka-vibes, June 17, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanakan, ito ang para sa mga talampakan nyo! Happy Birthday! Uy! Tarakanta tayo para masaya! Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Ayok pa ba ito? Sana'y mabusog niyo kami! At ito na nga! Ang mga ka-vibes natin nagdiriwang ngayon ng kanilang araw ng kapanganakan. Siyempre, unang-una dyan, si... ang singer na si Kin! Happy birthday, Kin! Oh yeah! At hindi magbabauli, isa pa sa isang mga may potensyal na aktor ng henerasyon na ito, walang iba kundi si Wilbert Ross! Happy birthday, Wilbert Ross! Oh yeah! At maligayang kaarawan din sa isa pang aktor at dancer television personality na si Jameson Blake! Happy birthday! Oh yeah! Maligayang kaarawan din sa nag-iisang alkalde ng Pasig City na talagang hinangaan ng Gen Z, walang iba, Mayor Vico Soto! Happy birthday! Vico, happy birthday!

0: ayo be. Happy birthday, Bigong! Anyo nun din ang swerte mo naman ka-vibes. Dahil ngayong araw na ito, ka-birthday mo, ang mga nabanggit ko, MJ Padilla, happy birthday! MJ Padilla ng Barangay Sembo, Taguig City, happy birthday! Sino pa? Ay, yung kanina, si John Mark de Guzman, ang Michael Jackson impersonator ng Pilipinas. Happy birthday! O, diba? Ang dami nyo may birthday ngayong araw na ito. Kaya naman, ikaw ka vibes, kung meron kang gustong ipabati, nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng karawan na pa pwede may padalayan sa aming Facebook page, 92.3 FMR. O kaya sa DJ, sa Facebook page ng Tito Kiko mo, hanapin mo lamang DJ Kiko Kaliko. Dahil lang hindi magpadala ng inyong mga pagbati, unang ilalagay sa kahon na may sisiyo sa ibabaw. Hala! Kaya naman ka-vibes, sa lahat naman yung mga birthday ngayon! Atin naman silang batiin sabay-sabay ng... Happy Birthday! Oh my goodness, kaya ko pa to! Happy Birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan, kasama pa rin ang nag-iisang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
1: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Buntis ka na naman.
4: Ang lupet!
6: Buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
7: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Libreng saya,
8: libreng tawa,
6: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
8: ang Pamilya Cosme.
6: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
8: ang tanong along the riles
6: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan ha. Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot.
5: Woohoo!
4: Dala ay sigla, saya, at kanta ang swak sa agahan mo.
2: Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
3: Favorite vibe.
6: Ah, well,

0: radyo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali. Ang makulit mo dito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot. Para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Eto na, salada natin mga ka-vibes sa gustong bumate, bumitawn at bumira ng napakatindi on air. Pwede kayo tumawag sa aming Viber line 0954-406-1967. Kung gusto nyong bumate on air, kung meron kayong gustong balikan ang nakaraan. Kung gusto nyong bumate, pwede kayo tumawag sa amin 0954-406-1967 at pakikinggan namin kayo para marinig kayo ng buong mundo. Yeah! Offer na yung linya namin dyan. At syempre gusto lang natin batiin din ang ating mga ka-vibes na sinasari Lerma, si Coach Everyday, Andrew John Habakad. Sabi niya, good morning po. DJ Kiko, tune in from Brisbane, Australia. Nakikinig while susunduin ang napakagandang babae na dumating sa akin. Sis! Mag-iwalay din yan, Char. Peter! Eme! Ay, magandang umaga din kay Randy Artiaga Santisa sa nakikinig daw sa kanyang radyo. Ganon din si Gerard Michano na isang AI. Ay, magandang umaga! Happy listening and watching kay Natalio Official, kay Maggie. Sabi niya, sana... Ano to? Mabuntis na ako para mapaglihang kita. Huy! Talaga, gusto mo? Sure ka na ba? Sure ka na ba? And that's correct. Yeah! Sa dami talaga na gusto mong paglihan ako ba, ha? Ikaw talaga, Maggie. Salamat! Eh, magandang umaga din kay Hazel Mata ng Barangay Poblacion, Morong Rizal. Magandang umaga sa iyo. Huwag ka sana munang kunin daw ni Lord. Ganun din kay Ega. Ega Petarmos, magandang umaga. Nakikinig sa kanilang branch ng BPI sa Caloocan. Magandang umaga sa mga taga-BPI. Thank you! Jeff Tanzoliberos, magandang umaga sa iyo. Okay, tawag na kayo 0954-406-1967. Habang may oras pa tayo, pwede kayong bumati on air. Kung meron kayong gustong batiin, kung meron kayong gustong pwede na? Oh, pwede na, bati. Oh, sige, tawag. Oh, yan, pwede na tayong tumanggap ng tawag sa ating mga ka-vibes. Yan, open na yung ating 0954-406-1967. Palabangan nga ulit. Huwag kayong mag-alala, pwede kayong gumamit ng inyong code name. Pwede nyong palitan ng inyong identity kung gusto nyong tumawag sa amin. Para, syempre, kung mayroon kayong kinataguan na warat of arrest, hindi kayong matuntun. Charest! Pero tumawag? May tumawag na kayo, Dennis. Kay Dennis, may tumawag? Ay, grabe naman yun. Sige nga. Ayun nga! Hello! Hello?
1: Yes, magandang umaga. Saan kayo, Kiko Kaligot? Tama ko tayo na aga.
0: Sino naman tong alien na to? Hello, anong pangalan mo?
1: Joss.
0: Nah! Anong pangalan? Nasaan?
1: Joss from Cainta Rizal.
0: Ah, si Joss ng Cainta Rizal. O, Joss, ilang taong ka na?
1: Joff,
0: kasi nga Joff,
1: J-O-F.
0: Ah, oh, sorry, akin. Para ka naman kasi nasa kubeta, be. Nasaan ka ba?
1: Paleto, eh, pumapasok lang naman ako sa room na may signal ng cellphone. At saan ang internet, siyempre.
0: AA ka ba?
1: AA,
0: AI, nga ni. Ah, sige, may gusto kang batiin, Joff.
1: Oh, yeah, bro. Siyempre, may kapatid tayo na.
0: Maganda. Narinig mo, Jo? Yan. Bagalan mo lang. Bagalan mo, ha? Wala kaming maintindihan kasi ang lakas ng echo ng lugar mo, ha?
1: Ay, okay. Sige, bagalan natin, ha? Sige.
2: Oh, bagalan mo lang, ha?
0: Para kang Looney Tunes, ha?
1: Kaya, Manipur, good morning, tsaka happy birthday na rin, kaya Mary Rose Manhala, tsaka kay Limel Bukoy, kay Jane Arcilla, good morning, tsaka good morning na rin, kaya ay Eric Dagdagan na makita bang bulbo na ulo.
0: Eric Dagdagan? Tito Pakito, lukuloko ka. Ang kilala ko na to. Parang kilala ko na to. Lagi niya binabati si Tito Pax. Panigan ng kabila, no?
1: Eh, di naman nag-on yan na yun eh.
0: Yeah! Nasabi na siya! Thank you! Oh, sige, may babatiin ka ba, Joff?
1: So, yun lang.
0: Yan. Joff, sabi ka na tumutok, ha?
1: Ay, siyempre, lagi siyempre. Manggagat may signal ng 92.3 o kaya may data ang aking cellphone. Eh, siyempre, sa inyo ako siyempre,
0: Yan! Salamat, Joff, ng kaintari sa lahi. Pagkalad mo, lagi kayo makinig ng 92.3.
1: Okay, nakalimutan
0: niya. Oo. Sige, salamat, Joff. Thank you!
1: Okay, bye-bye!
0: Bye! Si Joff O ng Kainta Rizal, mga ka-vibes, palang-pangang! Natandaan ko siya, lagi siyang tumatawag dati sa kabilang stasyon. Pero ngayon, nandito na siya, isa na siyang certified ka-vibes! Yo! Hoy mga ka-vibes, sa aming pagbabalik, mamayang alas 10 ng umaga, tatanggap ulit kami ng mga tawag ninyo para sa inyong mga SKL. Share ko lang! Ang mga kwentong may kwenta. Kung gusto nyo magbahagi ng inyong inspirasyon, konsumisyon, kung ano man ang gusto nyo ikwento sa amin, makikinig kami sa inyo. Tawag kayo sa 0954-4061-967 at kami ay makikinig sa inyo, ka-vibes. At sa aming pababalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at tulitan hanggang alas 12 ng tanghali kasama makulit mong tito sa radyo. Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Freebird Music Radio, ka-vibes, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Bas.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Good mood siya! Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Libreng saya,
2: libreng tawa,
8: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme.
7: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR.
4: Sagutin
8: ang tanong along the Riles
7: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA
8: June 18, Thursday,
7: 6 PM. May popcorn and panulak pa nakasama yan, ha?
4: Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR,
8: ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalinga.

0: favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil tuloy-tuloy ang iyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12. Ay, mamayang alas 12 ng tanghali. Advance yarn. Para sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe. Ka-vibes, kung meron kang gustong ipabati, pwede ka tumawag sa amin. At kung meron kang gustong hanapin, inspirasyon o konsumisyon, o gusto mo lang mag-share ng iyong kwento ng buhay, aba, tawag ka na mamayang pagsabi ng alas 10 ng umaga, pakikinggan ka namin. Ilatag mo lang yan on air para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Ang aming Viber line, 0954-4061-967. Again, that's 0954-4061-967. Maya-maya lamang yan. Amin ang tatanggapin yan. At gusto lang naman ding batiin ng isang feel good morning. Si, ano pangalan na to? Erica Pineda Rose Ann. Oo. Kung sino ka man. Diyos ko. Alam mo, disgrasa dulot nyo. Huwag kayong basta-basta nagtatawag ng mahal, ha? Yeah! At ganun din si Sarah Lema, William Mortel, Arbs Espina, si Will Ilagan, talaga? Oo, Will Ilagan. At magandang umaga din kay Dennis Fuentes. Ganun din sa dalawang intern namin, si Carl, si dalawang intern, si Carl, at may si Carlo. Ayan, si Carlo, magandang umaga. Siya na kayo si Carlo. From now on. Ang sisibag ng mga intern namin. At ganun din sa lahat ng ating mga kabayan sa driver, konduktor at mga pasahero ng bus number 26 sa BGC na minamaneho ni Arbs Espina. Magandang umaga, ha? Ingat kayo ngayong araw ng Wednesday. At sa lahat ng mga pasahero din at konduktor, driver ng mga pampasaherong bus sa PTEX at EDSA Bus Carousel. Magandang umaga.

0: sa mga naipit kaninang umaga ng aberya sa MRT. Ingat po kayo, nawaya okay na itong linya at bagon ng MRT. Balagbangan, yeah! Kasi kanina ka, vibes, nagkaroon ng pagtirik yung isang bagon ng MRT sa southbound, bandang Guadalupe. Naku, nakita natin kanina may mga naglalakad bumaba ng bagon. Ah, okay na yung maglakad ka. Para healthy ka pa rin, di ba? Kahit baba na, papawisa ka pa rin. Sa mga driver din ng mga jeepney, magandang umaga po sa mga pasahero. At sa mga tricycle, pwede ka na tayo po ang ginagawang kanilang pampagising sa umaga. Maraming maraming salamat po sa mga Tapsilugan, Lugawan, Kainan at kung ano-ano pa. Maraming maraming salamat po sa inyo dahil kami ang inyong tinututukan. Pagpalaing kayo ng langit. Yeah! At eto na, susunod na, huwag na natin patagalin. Mag-a-date ng mga detalye ng mga nagbabagang balita. Ang ating ka-vibe sa balitaan, Cherubim ka na din para sa FMR News Break!
1: Ang lupit!
0: Ang lupit talaga! Yan ay susunod! Kasama mo pa rin, maya-maya magbabalik ang maulit mong tito sa radyo. Bubble Boost, magandang umaga! Kiko! Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupit! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Umalis na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Kazan, Russia kagabi upang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon niya sa Presidential Communications Office, bandang alas 11:55 ng gabi nang lumipad ang Pangulo kasama ang kanyang delegasyon. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na ito ang una niyang pagbisita sa Russia. 50 taon matapos ang pagpunta roon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagbukas ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Russia. Inaasahang tatalakayin sa summit ang mahalagang usapin tulad ng food at energy security, kalakalan, aghamat teknolohiya at kapayapaan sa rehiyon. Samantala, magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo at Russian President Vladimir Putin upang palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa, partikular sa enerhiya at seguridad sa pagkain. I-greet ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas bilang ASEAN Chair na isulong ang pagkakaisa, katatagan at kaunlaran sa rehiyon.
2: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, ibinunyag na isang House Impeachment Prosecutor na may higit sa 50 baril lumanong nakarehistro sa pangalan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mance Carpio. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, posibleng mas mataas ang aktual na net worth ng Vice Presidente kumpara sa nakasaad sa kanyang sell-in dahil sa mga nasabing ari-arian. Sinabi ni Ridon na hihingin ng prosecution panel sa PNP ang mga record ng pagmamayari ng mga baril at posibleng magpatawag ng mga firearms dealer at valuation expert sa paglilitis upang matukoy ang halaga ng mga ito. Ayon sa mababatas, kabilang sa mga nasabing armas sa mga rifle, revolver, shotgun at pistol na maaaring umabot sa milyong-milyong piso ang halaga. Sinabi naman ni Ridon, hindi paggamit ng mga baril ang isyo kundi ang hindi umano pagdeklara nito sa sell-in ng Vice Presidente.
2: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
6: Libreng saya,
7: libreng tawa,
8: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
6: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
8: ang tanong along the riles
6: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan ha? Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
3: Ang lupet!
9: Ka-vibes! Umpisa na ng ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta! Tawag na kayo sa 0954-4061-967 para tayo'y makapag-usap na on air! At gusto lang natin badiin ng isang magandang umaga, sabi ni Colleen and Alan, pabati po at pag-greet po ang aking boyfriend na si Alain na nasa Concepcion, Tarlac. Super hardworking! Ingat palagi! I love you always! Aww! And then si Gion na nakikinig ngayon at nakadudok sa ating TikTok live at nakikinig on air. Salamat, Gion! At babati rin daw si Erickson Velasquez from Cabiao, Nueva Ecija. Eto na, dyan ka lang. Walang maglilipat ang istasyon ng radyo dahil na maglipat. Unang ilalagay sa kahon na may CCU sa ibaba. SKL, share ko lang ang kwentong may kwenta sa oras na 10:04.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga!
2: Kasama ang ultimate flirty

duas da umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Ang favorite vibe! Favorite vibe!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ang lupit mo nga ni!
4: Eto na! Ka-vibes ang pinakahihintay mong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta kung saan makikinig kami sa lahat ng iyong sentimiento, inspirasyon at konsumisyon. Kahit ano pa ang kwento mo, gusto mong maganap ng majojowa, gusto mong makahanap ng makakasama sa buhay, kabab sa buhay, wala kaming pinipili. Basta tawag ka na sa 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line. Pwede ka rin naman tumawag sa numerong yan diretso. Pero para mas malinaw, sa aming Viber line, 0954-406-1967. Marami nang nabago ang programang ito, kabab. So marami na tayong nakausap simula pa nung Lunes. Aba, nandyan si Rose ng Cavite. Ganun din si si Erica, o di ba? Ganun din si Bubbles. Si Bubbles. Ang lulubit ng mga tumatawag sa atin kahapon, yung pinakamatindi ha, si Rose, kung hindi ako nagkakamali, si Rose ng Cavite. Shinare niya yung kanyang 12-year relationship kung saan sinikmura niya na kahit nagkaroon ng anak yung kanyang ex-boyfriend, yung kanyang ex na ka-live-in, eh tinanggap niya pa rin ito alang-alang lamang sa kanilang anak. At para syempre, umaasa pa rin siya na sila'y makakapagpatuloy o magpapatuloy ang kanilang pagmamahalan na... Pero ika nga, hindi na natin siya nabigyan pa ng marami pang salita. Kasi syempre, di ba? Base na rin sa kwento niya, siya na mismo yung gumawa ng tamang bagay, tamang desisyon para maputol yung patuloy na nakakasakit sa kanyang pusop damdamin.
5: Pusop damdamin!
4: Grabe yun! Ang daming naiyak kahapon talaga. Kahit naman Tito Kiko mo naiyak, hindi na ka magpigil. Legit yun, be. Kasi naririnig ko siya sa kabilang linya, umiiyak. Tsaka ramdam na ramdam mo yung talagang sakit na naramdaman niya nung habang kinukwento niya. At nung sabi sa kanya ng Tito Kiko mo na anong masasabi mo kung sakaling kaharap mo yung ex-boyfriend mo? Sabi niya na mahal niya pa rin niya.
3: Oh! Ano ba? Grabe yun!
4: Ayan naman ka-vibes! Bukas na ating linya ng telepono, 0954-406-1967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta.
5: Ano na, tawag na. Pag di kayo tumawag, tapong ko to.
3: Uy, ito na! Grabe na kayo bilis!
4: Sige, tanggapin na kagad natin to. Sino ba tong ating caller ngayong umagang ito? Hello!
6: Hello?
4: Ayan, guys, pakilakasan yung boses mo. Sino to?
6: Si Delio po.
4: Ano pangalan? Sorry.
6: Delio po, Delio.
4: Delio! Uy, si Delio ay taga saan at ilang taon?
6: 22 years old po, sa galing Cavite po.
4: Ay, Cavite. Ang lakas natin sa Cavite. Oh! Si Delio ng Cavite! Delio, bakit napatawag ka nung atin? Anong SKL mo?
6: Gusto ko lang po marinig yung opinion niya po about sa kung paano po nag-last po yung isang relationship po.
4: Sige. Pero kailangan magkwento ka muna, Delio, ha? Ng Cavite. Kaya naman, Delio ng Cavite! I-share mo na!
6: Ayun po. Bali, nagkaroon po kasi ako girlfriend.
4: Delio, may nginunguya ka ba? Luwa mo kaya muna yan. Luwa mo kaya muna yan. Para maintindihan ka namin. O sige, Delio, ulit! Delio, i-share mo na!
6: Nagkaroon po kasi ako ng girlfriend for short amount of time po. So, ang nangyari po sa amin is, mga first few days po, okay naman po, first few months, nag-years, okay naman po lahat.
4: Mm-hmm.
6: Then suddenly po, nagkaroon po kami ng, nawalan po kami ng time sa isa't isa. Siguro dahil po, nagkanda busy-busy po sa mga work. Ganun po. Mm-hmm. Tapos yun po. So, ayun po. Ganun po siya nangyari.
4: Mm.
6: Advice ko na din po kung ano po yung... papahit po ako kung paano po mapatagal yung ganong work. Yung set type up ng relationship po. Mm-hmm.
4: Delio, itong karelasyon mo ngayon, ilan taon na siya?
6: 25 po.
4: Ikaw ay ilan taon ka ulit?
6: 22 po.
4: 22, mas matanda siya ng 3 taon. Delio, pang ilang girlfriend mo na to?
6: First po.
4: First girlfriend? Ikaw, pang ilang kanya?
6: First din po.
4: First din?
7: Oh my goodness!
4: Ito na!
7: Ito na ang crucial sa relasyon.
4: So hindi kayo nagpapanagpo. Tama? Iyon ang problema mo.
6: Po. Medyo malayo po kami.
4: Ilang buwan na nga ulit kayo?
6: 5 years.
4: 5 years, okay. Ang tagal! So anong problema mo doon? Tumagal naman kayo ng 5 years.
6: Ganun po. Pero po, nag-uusap talang po kami. Pero parang wala na po talaga din yung parang love na po. Or on communication na lang talaga.
4: Nako! Alam ko na ito, parod ko na ito. Parod ko na ito. Delio, oo. Gusto kong tanungin sa'yo ng Tito Kiko mo. Natanong mo na ba yung sarili mo? Kung ano pa ba yung nararamdaman mo sa kanya? True love pa ba o infatuation na lang? Wow, infatuation.
6: Sa nangyari po sa amin, parang lumalabas po na parang infatuation na lang po.
4: Infatuation, hindi impatcho. Patawa ka. Patawa ka. Market ko to. Ay, naku. 4 years, 5 years, tama ba?
6: Yes po.
4: Naku po. Alam mo kasi, Delio, first, parehas niyong first ang isa't isa eh. Tapos, LDR. Nasaan nga pala to, si girl?
6: Makati po.
4: Walang niya ka. Nasa Makati lang pala. Ay, lapit-lapit na Makati sa Cavite. Saan ka sa Cavite?
6: Imus po, sir.
4: Ang lapit lang, Delio. Paano ang setup nyo? Tuwing kayo lang kayo nagkikita o may chance ba na magkita kayo? May usapan ba kayong ganun?
6: Yung mga nakaraan po, parang wala na po. Hindi na po talaga kami yung nakapagkita.
4: Dahil? Bukod sa dahilan na parehas kayong busy. Ikaw na lang ang tatanungin ko kasi ikaw, since naman ikaw ang kausap ko, bukod sa pagiging busy, ano pa yung dahilan? Ba't hindi kayo makakapagkita?
6: Wala po talagang time eh. Yun po.
4: Walang time?
6: Huling update na lang po naman is yung about na lang po sa work. Wala lang po talagang time makapagkita-kita.
4: Bihira na nga kayong magkita. Ang huling update nyo pa ay walang kinalaman sa inyong dalawa pero tungkol pa sa trabaho. Tama?
6: Yes po.
4: Delio, natanong mo ba sarili mo? Mahal nyo pa ba talaga isa't isa? Tama, di ba? May time kayong mag-update sa isa't isa tungkol sa trabaho pero walang effort.
6: Mga ganun po lumalabas.
4: Yun lang. Seryoso ko ba sa kanya?
6: Yes po, sir.
4: Yes. Ang totoo?
6: Opo.
4: Sabagay, di naman kayo tatagal ng 5 years. Pero kasi parang... Bago ka pumasok sa relasyon, sa commitment sa kanya, Delio, seryoso ka ba sa pinasok mo?
6: Opo, sir.
4: Siya, natanong mo kung seryoso siya sa'yo?
6: Alam mo na po, yes.
4: Alam mo, confusing yung relasyon yung dalawa. Tumagal kayo ng 5 years.
6: Medyo nga po.
4: Diba? Tumagal kayo ng 5 years. Kamo, first nyo ang isa't isa. At pangatlo, sigurado ka naman kamo, ganun din siya. sa pinasok niyong commitment. Lastly, ang lapit lang naman ng Imus Cavite sa Makati. Kasi kung totoong nagmamahalan kayo, ikaw na lang, kung totoong mahal mo siya, ano't ano man ang mangyari, ang pagmamahal, di ba, dapat may kaakibat na effort? Hindi yung kinukwento mo lang, hindi yung sinasabi mo lang, dapat ginagawa mo, di ba? Kahit gaano pa kalayo yan, kahit simula Quezon City hanggang Morong Rizal, kung talagang gugustuhin mo, magagawa mo, di ba? Tama ba, Delio?
6: Tama po, sir. Oh,
4: tama naman pala. So ano pang hinihintay mo?
6: Mag-effort na lang po.
4: Oh, di ba? Ikaw ba willing kang bitawan tong relasyon na to? Sagot, Delio.
6: Sa akin po, parang kung okay po sa kanya na ipagpatuloy po yung
4: hindi ganoon. Oh! Hindi pwedeng nakadepende sa kanya, po. Dapat dalawa kayo. Okay lang. Ginagalit mo nga, agaga pa din. Hindi po pwedeng nakadepende sa kanya. Ano yun? Yung desisyon niya? Yung desisyon mo, nakadepende ka rin sa desisyon niya? Eh kung sabihin niya sa'yo na ayaw niya na, di ayaw mo na rin! Ganun ba yun, Delio? Delio, ano na?
6: Hindi po, sir.
4: Ang pangit nung ganun, di ba? Yung basis mo, mahal niya ako. Kasi mahal niya ako eh. Ang mahal ko siya eh. Pagpapatuloy ko pa to kasi gusto niya pa ipagpatuloy eh. Oh! Ano yun? Nakaangkala ka sa kanya? Alam mo, Delio, nakikita ko sa setup ng relasyon nyo, parang parehas kayong hindi pa talaga ready o hindi kayo sigurado sa pinasok nyo! Gigil nyo ako, babe. Nagiging Papa Jack tuloy ako. Hoy, unfair yun, ha? Unfair yun sa mga taong gustong pumasok sa'yo, sa kanya, na nakakasiguro sa bit-bit nilang commitment na pwede nilang ialay sa kanya, ganun din sa'yo. Di ba? May mga gustong pumasok sa kanila nilang sa inyo. Ako sure may gustong pumasok sa buhay mo para mahalin ka at mahalin mo siya. Ganun din naman siya, si babae. Pero binigyan na kayo ng chance ang isa't isa ng kapalaran pero hindi nyo pa pinagbuti, di ba? Ang lapit lang ng Imus, oh, ka-vibes. Ang lapit lang ng Imus sa Makati. Kung tutusin, isang sakay lang yan eh. Sakay ka ng Aguinaldo, baba mo na Ayala. Di ba? Ano? Tara.
1: Ayala!
4: Ano, Delio? Kinain ka na ng talaba? Hindi ka na nasalita. Mahal mo o mahal mo?
6: Mahal po.
4: Mahal naman pala eh. So pag mahal mo, anong gagawin?
6: Mag-effort po.
4: Effort? Yun, di ba? Effort is the key. Galing sa bibig mo. Effort is the key. Sa lahat ng pagmamahal, anumang klase yan, anumang uri, anumang kasarian, nagtatagal ang isang relasyon kapag nilalagyan ng effort. Oh! Di ba?
6: Thank you.
4: Sa loob ng 5 years, Delio, ilan beses na kayo nagkita?
6: Yung 2 years po namin, nagkita po kami. Tapos the rest po, more on chats na lang po.
4: Ha? Parang ang hirap naman ang sitwasyon. Dinain nyo pa yun na sa abroad? Bihira lang talaga. Ang lapit ba talaga? Hindi ako makapaniwala. Ang lapit ng Imus sa Makati. Sa totoo lang. Kasi kung ako ang sa sitwasyon mo, aaraw-arawin ko yan. Totoo. Kasi mahal mo eh. Di ba, Delio?
6: Apo, sir.
4: Alam mo, siguro kulang na lang ng effort. Nakikita mo ba yung sarili mo sa kanya in the future na kayo yung magkakatuluyan o parang girlfriend lang yan, lilipas din yan. Ganun ba ang ano mo, ang POV mo sa kanya?
6: Nagkaroon po ng ganong face.
4: Pata, yun na. So anytime soon, pwede mo siyang bitawan at willing kang bitawan tong girl?
6: Hindi naman po ko dumating sa face na ganun. Pero po, gusto ko po talaga yung tao na yun. Nalaban po.
4: Gusto mo siya pero nagkukulang ka ng effort, di ba? Para hindi ka sigurado sa dapat mong gawin, Delio. Sayang naman din kasi, di ba, yung 5 years. Pero hindi naman din dapat natin panghinayangan ang isang bagay kahit gaano pa ito kahaba kung wala rin naman benefits to para sa atin, di ba? Hindi tayo nag-grow. Kaya nga tayo nakikipagrelasyon, hindi para i-display, hindi para i-post sa Facebook o sa amang social media. Uy, may girlfriend ako, ang ganda ng girlfriend ko. Uy, may boyfriend ako, ang gwapo ng boyfriend ko, di ba? Hindi naman ganun yun eh. Nakikipagrelasyon tayo para bumuo ng isang commitment o pinanghawakan natin ng isang commitment para makabuo tayo ng relasyon, para in the future, ito yung makakasama natin balang araw, di ba? Sa habang buhay. Oh! Tama ba, Delio?
6: Tama po.
4: Naiinis ako sa'yo, be. Kalalaki mong taong batugan mong pumunta ng Makati. Ang lapit lang ng Makati. Gusto mong hingi tayo ng tulong kay Nancy Binay? Para sunduin ka dyan sa Imus? Delio, hello!
6: Ano?
4: Delio, sayang, 5 years. Kung seryoso ka talaga dito sa girl, siguro konting effort lang. Isang sakay lang naman yun eh. O baka isa, dalawa, tatlo, sakay. Pag sakay mo ng Aguinaldo, sakay ka ng bus, baba mo na Ayala. Makati na yun.
6: Opo.
4: Diba? Gaya nga na sabi ko sa iyo kanina, kung ako na sa sitwasyon mo, araw-arawin ko puntahan yung girl para maramdaman niya na talagang seryoso ko sa kanya, na mahal ko siya, 'di ba? Na hindi lang mauuwi to sa hindi, matagal na tayo, okay na 'yan. Hindi na ako masyadong mag-e-effort. Alam mo na 'yan, na mahal mo ako. Alam mo na rin 'yan, na mahal kita, 'di ba? Ay, narinig ko na 'yon.
1: Ay!
4: Oh, sabi nga dito ng isang ka-vibes natin, nanonood sa TikTok, si Jai Villanueva. Kung ako gagawin ko, pupuntahan ko yan kasi kapit-bahay ko lang ang Makati. Kabite, oh. Diba? Si Jen nga sabi, oh, nasa Bataan ako, nasa Manila ka, puntahan kita, oh. Sila nga, willing eh. Sila kaya. Ikaw ba kaya? Nasa Imus ka lang. Ganon, effort. Effort ha, huwag mong kalimutan, Delio. Effort ang susi sa isang healthy at matagumpay na relasyon. Effort, tandaan mo yan. Hindi lang puro ngaw-ngaw. Kasi pag puro ngaw-ngaw ka, nakakasawa yun. Umay yun, B. Lahat naman tayo pwede mag-ngaw-ngaw. Kahit ako, pwede akong magdaldal na ako magdaldal. Mahal kita, mahal kita. Pupose kita, ganun. Tawagan kita. Chat tayo. Magja-chat na nga lang kayo, pag-uusapan nyo pa trabaho. Isa na nag-apply ka nalang sa kanya. Nangamuwang ka nalang. O, Andelio, okay na tayo dun?
6: Opo, thank you po.
4: Yan, ganun. Effort ha. Lalaki tayo, B.
6: Okay po, sir.
4: Effort ka. Sayang yung relasyon na binuo mo 5 years. Kailangan masustansya, dapat healthy, di ba?
6: Opo.
4: Kasi baka yan, kagaganyan mo, makahalap ng iba yan. Ikaw din. Gusto mo ba yun?
6: Hindi po.
4: O, ayaw mo pala. Takot ka rin eh. Dahil yung kuna sa harap mo ngayon yung girlfriend mo, ano gusto mong sabihin sa kanya? Mula sa puso.
6: Mahal ko, mahal kita. Kahit ano po mangyari, mag-e-effort talaga ako.
4: Kung di ko lang sinabi sa'yo, hindi mo gagawin. Sige, sige, tuloy mo. Charot lang.
6: Yan po.
4: Ay, boy. Sabi ni Jeff Tanz Oliveros, Tito Kigo, pahiramin mo muna ng pamasahe, Kicks. From Imus to Makati. May budget ka ba? May budget ka, Delio? Maraming gustong willing na ano, na pahiramin ka. Natawa ka. Oh, sige. Ganun lang ha, Delio ha. Effort. Isang word lang para sa'yo. Effort. Kung mahal mo talaga, effort. Whatever it takes, effort. Okay?
6: Yes po.
4: Okay. Sana nasagot namin yung katanungan mo para ma-maintain ang isang relasyon. Ang sagot ng Tito Kigo mo, effort. Okay?
6: Thank you po.
4: Maraming maraming salamat sa pagtawag, si Delio mula sa Etibac Imo. Salamat, Delio! Ayan. Ang lupit talaga. Bata pa kasi. Tsaka first pa lang naman niya. Pagbigyan na natin, B. Maraming pa siyang anihing aral sa buhay, di ba? Tanong niya pa lang eh. Pang-amateur na. Di ba? Ano po ang gagawin para ma-maintain ang isang relasyon? No? Yung sagot nun, siya lang din ang makakasagot eh. Sa tanong niya, di ba? Para ma-maintain mo ang isang relasyon, eh di effort. Kahit sino naman dapat mag-effort eh. Regardless kung ikaw yung babae o ikaw yung lalaki, dapat ka talaga mag-effort. Kasi pag wala niyan, ay talagang ngangabi. Gigiba at guguho ang isang relasyon kapag walang effort. Ikaw ba naman eh, magkarelasyon tayo. Hindi kita pinupuntaan. Hindi man lang kita mabigyan kahit isang pirasong gumamela. Eh paano kung mararamdaman mahal mo ko? Kung isang santan, wala man lang, di ba? Santan! Bigyan mo kahit isang pirasong santan. At least may binigay ka. Maliit man yan, sinipsip mo man yung santan, at least napakita mo mahal na mahal mo siya. Ganon! O, sa mga ka-vibes natin na Gen Z, yung mga nagbabalak at na bago pa lamang sa pagpasok sa isang commitment, effort ha? Effort sa both ends. Wow, both ends! Ikaw man yung babae o ikaw yung lalaki, dapat merong effort. Gayain mo si Altesa Herrera sa Inocruz. Di ba? Tumagal. Tumagal ang relasyon. O sumasabat po, sabi niya. Sampagita para mabango. Ito naman, santa na nga tayo, sampagita ka pa. Altesa Herrera sa Inocruz. Tawag na kayo ka-vibe 0954-406-1967 para sa inyong mga problemang pag-ibig. Gusto nyo advice. Tayo mabibigay naman sa kutsyo. Samantala ka-vibes, para syempre tuloy-tuloy ang ating magaganda dugdugan. Alayan muna natin ang awitin si Delio ng Imus Cavite para na mas lalong mapaigting nila ang kanilang pagmamahalan ng kanyang girlfriend na nasa Makati at siya naman ay nasa Imus Etibac. Dapat walang question. Dapat puro sagot. Dapat puro pagmamahal. So many questions by side A para sa iyo, Delio, at sa girlfriend mo. Sana yumabong pangin yung pagmamahalan at mabuksan ang inyong isipan para sa

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
6: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio, The Vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
3: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
4: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalu.

0: inyong favorite vibe. Ang mamahalin ng duwal sa umaga.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupit mo talaga ka-vibes dahil muli nagbabalik ang SKL. Share ko lang ang kwento ng may kwento. Ang segment na dito ay para sa mga ka-vibes natin na gustong magbahagi ng kanilang kwento, inspirasyon, konsumisyon, o gusto maghanap ng kanilang ka-vibes sa buhay, at kung ano-ano pa, pwede kayo tumawag sa 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin kayo tumawag ng diretso dyan, pero mas malinaw syempre kapag Viber. 0954-406-1967. Yeah! Sabi ni Flore Manalantino, good, ano? Good, slim ka na, ha? Huh? Sabi naman ni Cathy 09, pautangin nyo nga ng pamasahe kanina yung caller. Oh. Si Delio, nag-imus. Huwag ka-vibes, ha? Remind lang natin sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa isang commitment. Huwag nyo nang artehan ang buhay, B. Napaka-iksi lang yan. Total lang dyan, hindi naman kayo sa pinasok nyo. Diba? Sagan-sagarin nyo na. Ang sarap kaya magmahal. Bala kayo. Ang dami nyo pang pasakali kapag minahal yan. Nako, pag minahal ng iba yan, sabihin nyo, ah, para ka nagtampo sa bigas. Sabi ni Jeff Tansuliveros, on the way na si Delio itong Makati ngayon, no? Grabe naman yun. Para kasi, di ba? Kapag mahal mo, puntaan mo. Sabi nga nung isang hotel eh, yung kulay pula, gusto ko, dahil mahal kita, gusto ko, kita. Ganon. Pag mahal mo, puntahan mo. Dapat, di ba, kadayo-dayo yung iyong girlfriend o asawa. Wala na rin pag-asawa mo. Hindi porque mag-asawa na kayo, eh, pumutuli mo na yung effort. Dapat same-same pa rin. Kung ano yung ginagawa mo noon, dapat mas hihigitan mo pa ngayon. Yan! At saka huwag tayo mag-aksaya ng pagkakataon, di ba? Arte-arte ka. Ang dami mo pang pasakali. Kapag nahulog sa iba yan, ako, sabihin mo, tsamba. Diba, Flore? Sabi ni Flore, true. Diba? Pa-shoutout daw, graduation day namin. Pa-shoutout sa Rempillo family. Mula kay Heidelin Diaz. So, si Heidelin yung aming intern. Grabe naman. Congratulations! Happy graduation. At sa mga kasamahan mo dati dito na intern natin, ha? Si Heidelin Diaz. Sa Rempillo family, congratulations at shoutout sa inyo. Magandang umaga. Ka-vibes, tawag na 0954-406-1967. Yan ang aming Viber line. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mensahe sa 0927-3848-639. Kung kayo ay may kwento, basta may kwenta, pag-usapan natin yan. Sabi ni Bambi, hi po. Inyang, Altez Herrera, Sino Cruz. O, nagpapabati daw. Ewan ko sa iyo, haba-haba na message. Iksian mo naman kasi! Ang hirap basahin on air yan. Eto na. Tawag na kayo, 0954-406-1967. Kung ano man ang gusto nyong ikwento sa amin on air, pakikinggan namin kayo. Ito ang platform na para sa inyo. SKL, share ko lang ang kwentong may kwenta. Uy, eto na! Grabe naman, hello!
3: Hello, good morning.
2: Hello, sino to ka, vibes?
3: Hello?
2: Dinig
3: ako?
4: Dinig kita!
2: Sino? Sino to?
3: Si Sari Lerma.
2: Uy, si Sari Lerma, mga ka-vibes! Sari! Ano nga atin?
3: May share ako.
2: Oh, si share ka ba? Siguruhin mo maganda yan, ha? Sige,

0: Sari Lerma! I-share mo na!
1: Okay. Kasi may friend ako. 10 years na kaming magkaibigan. Tapos...
0: 10 years halos, din?
1: 10 years. Uh-oh. Halos... Lahat alam ko sa kanya, pati family niya, yung problem niya sa family niya, ganyan. Tapos, mag-classmate kami for 4 years, ganyan. Tapos, after nung graduation, edi nagkanya-kanya, ganyan. Tapos, hinanap niya ako sa Facebook, kaya nagkaroon kami ng contact.
0: Hoy, na, ang ganda!
1: Okay naman yung ano namin, yung kamustahan namin, ganyan. Tapos, dati kasi...
0: Kamustahan?
1: Dati kasi, nung nag-aaral kami, wala siyang madalas baon. So, ako kasi kapag may nakita akong classmate, ayokong wala siyang baon. Parang nale-left behind siya, ganyan. Mm-hmm. Tapos, yun nga, madalas yung ganun. Tapos, nung fast forward, nagkaroon kami ng communication ulit. Mm-hmm. Tapos, nangungutang siya kasi.
0: Nangungutang siya?
1: Oo.
0: Nung nagkaroon ulit kayo ng communication after 10 years, tama?
1: Oo.
0: Okay.
1: Tapos, ano ba to? Kinakabahan ako, wait.
0: Magkakabahan ako lang to, parang. Kilig na kilig, hindi naman ako sa side gel. Kinilig.
1: Wala tuloy.
0: Ah, sige.
1: Teka lang. Asan ba yun? Ayun.
0: Oh, within this day, kaya may kwento yan.
1: So, nung siguro mga dalawang beses pinautang ko siya ganyan. Okay naman.
0: Okay, magkano?
1: Tapos, 100.
2: Ayaw!
0: Oh, sige. Nangutang.
1: Tapos, edi yun. Hindi siya nagbayad nung last time na... Ang last time kasing inutang niya is 200 na. Medyo lumaki na eh. Kasi ang reason niya sa akin, parang, ano niya, para sa pag-lab test niya, ganyan. Kasi kulang yung sahod niya, ganyan. Mm. So, pumayag ako. Mm. Tapos, nangungutang ulit siya after a few months, siguro mga 6, parang mga ganun.
0: Magkano
1: naman?
0: Hindi pa
1: niya nababayaran yung 200.
0: Magkano naman yung sinod na inutang niya?
1: Yung last 200. So, tumagal yun, hindi siya nakapagbayad ng siguro mga ilang buwan din yun. Tapos, nangamusta na naman.
0: Oo.
1: Sabi niya sa akin, babe, pwedeng, pautang ulit. May eksa ka ba dyan, ganyan? Sabi
0: may ko, ano? May isa?
1: Sabi ko,
0: Teka nga, Sari Lerma, huwag ka munang kiligin.
1: Kinakabahan ako.
0: Huwag kang kabahan. Easy lang. Kunyari, dalawa lang tayong mag-uusap okay. dito. Nagkukwento ka lang. Oh, kalmahan mo, ha? Okay, kalma. Nahuhubo yung salawal mo.
1: Okay. Ano?
0: Ayan, sige. Oh, kinunta ka ulit. Tapos, nangungutang ulit. Nang magkano?
1: Oo. Tapos, same amount pa rin, ganyan. Pero iba na yung reason niya. Ang reason niya is, nagkasakit kasi yung lola niya, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung masama itong ginawa ko, pero sabi ko sa kanya, be, pwedeng bayaran mo muna yung huli mong inutang.
0: Oh, yung nauna mong utang. Oo.
1: Oo, tapos, ayun.
0: Ano sagot niya sa'yo?
1: Wala, sinlang, ganyan.
0: Ah, okay,
1: Tapos, edi, mga makalipas na naman na buwan, ito na naman siya, nangamusta, ganyan. Pero, mga ilang oras lang, nagsabi naman siya na, may pwedeng, pautang, may extra ka ba dyan, ganyan.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sa sobrang bait ko, edi, pinautang ko na, ganyan.
0: Oh, magkano naman?
1: Pinahirap ko siya ng 200 pa din.
0: 200
1: pa so, naka-400 na siya. 200 na yun.
0: Mm-mm.
1: So, tapos, nung siguro mga 1 week, ganyan, nakita ko yung my day niya, na nagbagyo.
0: Nagbagyo?
1: Oh!
0: Nagbagyo? Oh, tapos?
1: Iniisip ko, baka yung, yung inutang ba niya is pinangpasyal lang niya o ginagawa niya talaga ng maayos? Ayoko siyang kumprontahin kasi ako kasi yung taon na parang umiiwas na makasakit ng damdamin ganyan. Kasi parang nagigilty din ako.
0: Mm. So, anong tanong mo ngayon, Sari?
1: Hmm?
0: Anong tanong mo? May tanong ka ba?
1: Ang tanong ko, paano ko siya madidisiplina? Yung wow. Yung bang ano?
0: Disiplina? Nanay yan?
1: Yung turuan ba siyang, turuan, ano ba, may pag-asa ba siyang matutong magbayad? Ganyan?
0: Ah, okay. Usaping pera to mga ka-vibes. Eto na! Ang masasabi naman ng Tito Kiko mo, sorry. Alam mo, masyado ka kasing mabait. Diba? Masyado kang mabait, masyado kang accessible sa ibang tao, lalong-lalo na dito sa klase ng tao na convenient ka para sa kanila. Mm-mm. Na masyado kang available para sa kanila, lalong-lalo na kung usaping pera. Pinagbigyan mo ng isang beses, okay. Pinagbigyan mo ng pangalawa, okay. Pero yung pangatlong beses, medyo parang ikaw na yata may diferensya dun. Bakit ka mo? Kasi, hindi mo sila actually tinuturuan.
1: Mm-mm.
0: Hindi mo sila tinutulungan, I mean. Tinuturuan mo silang maging dependent sa ibang tao. Oh! Lalong-lalo na sa usaping pera. Di ba? Okay lang naman tayong tumulong. Okay lang naman tayong umalalay. Pero sana, marunong din tayong tumantya kung hanggang saan lang tayo.
1: Pero, DJ Kiko,
0: de,
1: paano ko ba...
0: De, sorry. Oh, ano?
1: Paano ko ba ano? Paano ba ako tatanggi if ever na mangutang ulit siya na hindi siya masasaktan?
0: Diretsuhin mo na. Hindi mo kinakailangang kalkulahin yung mararamdaman niya. Pwede mo naman sabihin diretso, pasensya ka na ha. Napapansin ko kasi utang ka ng utang na napapako lang yung pangako mong babayaran mo yung ganito nadadagdagan lang, hindi naman siya nababawasan. Siguro try mo munang magbayad bago kita pautangin ulit kung willing ka pang pagbigyan siya, di ba? Sorry. Ganun.
1: Pero
0: ganun
1: ano kasimple. Ano kasi parang
0: pero at least di ba? Ano? Pero at least sorry. Nang dahil sa 400 mo, natupad yung pangarap niyang pumunta ng Baguio. At least, natulungan mo siya doon. Pero huwag mo nang paulitin, di ba? Huwag mo nang ulitin. Kasi tinuturuan natin itong maging tamad, di. Maging dependent. Pangit naman yung ganun. Di ba, na lagi nangungutang. Ika nga, natatandaan ko yung kasabihan noon nung gumaon ko, Lola. Magpasira ka na sa lahat ng bagay, wag lang pagdating sa pera. Diba? O ngayon, anong tingin mo sa kanya? Nagpasira siya sa pera. Anong tingin mo tuloy sa kanya ngayon? Diba?
1: Manggagamit.
0: Oh, tamo? Manggagamit. Sira na siya. Kasi pag nasira na yung imahe niya sa'yo, hindi na siya makakaulit. Wala ka ng tiwala sa kanya. Nandahil sa ganitong halaga, hindi mo siya mapagkakatiwalaan at hindi siya tumutupad sa usapan.
1: Mm-mm.
0: See? Crush mo ba doon lalaki?
1: Babae yun.
0: Babae, sorry. Sorry na lang. Babae pa. Oo yun, di ba? Huwag ka masyadong maging available. Lalong-lalo na pagdating sa pera. Okay tayo doon. Walang problema. Walang question nyo na gusto mong tumulong. Gusto mong kahit papano maging kasangkapan para makatulong sa kanila sa malita bagay. Pero pagdating sa pera, sorry, huwag natin abusuhin sarili natin. Magkaroon tayo ng limitasyon na hanggang dito lang kailangan matuto rin sila, di ba? Yun yung paraan natin na hindi mo na kinakailangan sabihin ng diretso. Dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganito ka. Hindi yun, hindi mo na kailangan yun. Hindi mo kailangan silang bigyan ng leksyon. Hindi mo

0: Well, sorry. Mas kilala mo sarili mo eh, di ba? Mas kilala mo sarili mo na hindi ka ganong klase ng tao gaya ng sinasabi niya sa'yo. Okay? Ano man ang sabihin niya sa'yo, huwag kang magpapadala. Dahil alam mong hindi ka ganon. Okay? Alam niya kasing mahina ka eh. Alam niyang madali ka na mapaniwala sa mga bagay na pwede niyang gamitin again sa'yo para makuha niya yung gusto niya. Kung meron mang mas nakakakilala sa isang Sari Lerma, yan yung mga taong talagang nagmamahal sa'yo. Yung mga taong nakapaligid sa'yo. At numero uno, ikaw, mas kilala mo ang sarili mo. Na hindi ka ganun, walang katotohanan yun. Okay?
1: Paano po ba kung nasabi niya na friendship over na ganyan?
0: Adi, so be it! So be it! Hindi mo kawalan yun, sari. Di ba? Hindi mo lang napagbigyan na pahirami ng pera? Mag-e-FO kayo, friendship over? Hindi, so be it! Marami pang gusto makipagkaibigan sa'yo, sari. Na hindi ka utangan. Na hindi ka gagamitin para lang makuha yung gusto nila, meron silang pamasahe papuntang Baguio. Ikaw ba gusto mo magkaroon ng mga kaibigan na ganito, lagi ka utangan? Gusto may pakinabang sa'yo? Di ba ang pagkakaibigan, mutual yan? Huwag kang papayag ng ganun, sari. Okay? Sari, kung kaharap mo ngayon tong kaibigan mo, anong gusto mo sabihin sa kanya, tao sa puso? Huwag mo lang mamurahin, ha?
1: Di naman. Sana magbago ka na. At, ayun, parang mag-ano ka rin, mag-effort ka rin sa sarili mo. Huwag kang maging dependent sa iba, lalo sa akin. Ayun lang.
0: Okay. Sana, sorry, kahit papano nakatulong tayo sa'yo, ha?
1: Thank you po.
0: Thank you, sorry. At nawa eh, huwag mo masyadong dibdibin, okay? Alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao at wala kang tinatapakang iba. Okay?
1: Yeah.
0: Salamat, Sari Lerma. Thank you.
1: Thank you po.
0: Salamat. Huwag ka nang umiyak. Mga ka-vibe, si Sari Lerma.
2: Vibes.
0: Problemang kaibigan, problemang pera. Grabe naman yun. Meron palimbalang ganito. Mga kaibigan na user-friendly, kapag may pakinabang ka, okay ka. Pero pag wala, it's a puwera na. Pagsasalitaan ka pa ng kung ano-ano. Palit yung kabanding ngayon. Huwag gano'n. Hiniraman mo na ng 400, magamit mo pa masaya papuntang Baguio. Sinabihan mo pa na di maganda. Nasaan ba yung tubo ko? Grabe yun! Sabi ni Jen, pwede po bang pa-advise? Mahal ko o mahal ako? Dapat parehas yan, B. Hindi pwedeng mahal mo lang at hindi pwedeng mahal ka lang. Kapag one way lang yan, nako, magkakabungguan kayo.

pumapasok ay nagkakasabay-sabay sa linya, hindi nakaka-accommodate lahat ha. Pero tandaan nyo po itong number na to, 0954-4061-967. Again, 0954-4061-967. Kung meron po kayong gustong ikwento, inspirasyon, konsumisyon, nag-aanap kayo ng kabibe sa buhay, at kung ano-ano pa ba sa kwentong may kwenta, i-share nyo na yan sa aming SKL. Share ko lang! Makikinig ang mga kabibes mo dito sa FMR Manila. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali, kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes! At para sa iyo, Lerma, ang awiting ito, I'll Never Go.

sa utang ko sa'yo. Hindi na siya alis, hindi siya tatakas. Magbabayad. Ay, magbayad ka naman, parang awa mo na. Para sa 400, pakilala, be.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Ang lupit talaga ka vibes ng mga kwentuhan dito sa Favorite Vibe. Kaya abangan nyo kung mababayaran pa kaya yung 400 ni Sari. Ang oras, 6-8 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalikot.
4: Woohoo!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupit talaga ng mga ka-vibes natin inadala sa kwento ni Sari Lerma. Kaya ang tanong nila, mababalik pa kaya ang 400 pesos? Hoy, huwag natin invalidate ha, yung kwento ni Sari. Siyempre, hindi naman talaga totally ang concern lang ni Sari doon ay yung kanyang perang ipinahiram. Ang kanya doon, eh napagsalitaan siya ng hindi pa maganda dahil lang hindi napagbigyan yung kaibigan niya. Di ba? Huwag ganon. Dapat may respeto pa rin tayo. Tayong may kailangan, dapat may kaakibat pa rin na pagpapakumbaba yung ating pabor na hinihingi sa iba. Di ba? Dapat ganon. Kaya Sari, Sari Lerma, huwag ka mag-alala. Nandito si Jeff Tanzoliveros para pautangin ka.
5: Pautangin ka rin!
4: Magandang umaga kay Al Roland, Carmina Abad, Edwin Tapiru, MJ Paraino, Adeya Aspa, Juan Caloy, si Leslie Unida, si Mitch, ano to? Mitch Makaraig, Yet Bolen, na nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din si Jeff Tanzoliveros, maraming salamat mula sa Taguig, nakikinig. Si Davy Fontanilla, pa-shoutout po sa Nanay Mina ko na bagong gupit. Na bagong gupit mula sa Montalban, Rizal. Salamat! Thank you! Si Mickey Quintos, magandang umaga. At ganon din kay Jen ng Imus, Cavite. Maraming salamat sa pakikinig. At sa lahat ng FMR squad, maraming salamat po. Si Lawrence Manipor, yan, galing din yan ng Montalban, Rizal. Sa inyo pong effort sa pakikinig sa amin, aba, napakalaking bagay na po niyan. Na kayo po ay laging nakasuporta sa amin. Salamat! Thank you! Si Eka Bitarmos at yung kanyang mga kasamahan na teller sa BPI Caloocan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kayo po ay sobrang busy-busy sa pag-aasikaso sa inyong mga customer. Pero hindi pa rin nawawala na kayo po ay tumututok sa aming programang Favorite Vibe dito sa FMR Manila. Thank you! Si Bebe Panaligan, magandang umaga. At si Jen ng Bataan, maraming salamat sa pagtutok. Ha? Sabi ni... Sorry. Sabi ni Eka Betarmos, hindi ako teller.
5: Ayan, pinagsalitaan ako, hindi maganda. Charot! Hindi pala, ako nga pala.
4: Assistant Manager. Fight us! Assistant Manager. Tama ba, Assistant Manager? Baka mali na naman ako.
5: Mali na naman ako!
4: Ano ba yan? Ay, ganun din ha, sa lahat ng ating mga... Teka, may babatiin din pala ako yung ating mga senior citizen na gustong bumuo ng FMR Senior Citizens Club. Maraming salamat ha. Grabe yun. Si Lani Ganadin. Si Sabeng Dalagan Villanueva. Susan Anches. Si Eddie Acosta. At ganun din si, anong pangalan nito? Si Mary Anna. Uy, Altesa, sumali ka na. Ganun din si, teka, nawala kasi yung mga pangalan. Basta sa pangunguna nila ni Ganadin at ni Bel Basabe, maraming salamat ha. Bubuo na sila ng FMR Senior Citizens Club.
5: Grabe naman yun.
4: Yan talaga yung mga ano eh. Yan talaga yung mga market ni Tito Kiko. Yung mga sumasaya ng cha-cha-cha, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Oh, sabi ni Altesa, sige, isali mo ako. O sige, punta ka dito sa Manila. De, online lang yan ha. Magkakaroon tayo ng group chat. Ayan, para mas madali sa inyo. Kapag meron tayo mga pagganap, mas madali at mas klaro sa inyo yung detalye ng ating mga pagganap dito sa FMR Senior Citizens Club. Ano lupit nyo? Oo. Hoy, si Heidelin! At Trimpillo family at sa mga classmate mo, yung mga kabatch mo ha, congratulations sa inyo dahil graduation day nyo ngayon, yung aming mga dating intern. Maraming salamat! Good luck sa inyo! Di ako teller. Hamak na empleyado lang, sis. Sabi ni Ega Betano. Kabays, dyan lang kayo, walang bibitaw dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali. May oras pa tayo, kasama pa rin ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kabays, ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kabays,
2: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
6: Libreng saya, libreng tawa. Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya, ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin ang tanong along the Riles para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex
5: at ang makulit mong tito
4: DJ Kiko Kali.

0: Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kanina ng alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng ating social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. At ganun din, idamay nyo na sa DJ, idamay nyo na sa Tito Kiko nyo, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang ilalagay sa kahon na may CCU sa ibabaw. Magandang umaga kay Rodora Nicola. Sabi niya, pa-shoutout naman po kami dito ni Ate Magda watching from Etibac. Yun! Sa kayo nanonood at nakikinig? Ha? Salamat ha, Magda. Si Manika, maraming salamat. Uy, ang gold na gold! Magandang umaga! Ang lupit mo! Grabe yun, si Uncle Dagol. Mention! Uy, may gusto nang bumati sa atin. Sige, patapos na tayo eh. Pero sige, hello! Hello! Hello, hello. Vibes! Ayan, sino to?
5: Hello?
4: Hello, sino to?
5: Si Mau.
4: Ay, si Mau! Maureen! Maureen ng Imus, Cavite. Ah, babati ka? Bati na!
5: Wala lang naman, Bati lang sa Happy Father's Day.
4: Ay, salamat. Thank you.
5: Lahat ng mga tatay. Ay, awan.
4: Bilisan mo pa, utata. May babatiin ka pa, Maureen?
5: Wala
4: lang, yun lang. And then si Alex, school
5: pa rin eh.
4: Si,
5: Nag-clearance
4: pa, diba? Si Andre,
5: yan,
4: tutulog.
5: Kilala mo naman, nakita mo na yan.
4: Oo nga, sige.
5: Pogi yan, Pogi naman talaga yan.
4: Saka na tayo magkwento mabi, pa-out na kami.
5: Open mind.
4: Ano? Talaga ba? Dito ba tayo magkwento ba? Apatay mo na mga gusto mo pati, please, ano? One minute, go.
5: Sige, yun lang. Yun lang, ani.
4: Ngani-ngani ka,
5: ha? Eh, bakit ikaw rin, di ba?
4: Nananawid ka na naman, ha? Asya,
5: di ba ikaw rin?
4: Talagang binalik pa sa akin, ha? Ay, maraming salamat mo rin, ha? Lagi ka tumutok sa amin dito sa 92.3 FMR, ha? Ano ulit yung istasyon namin mo rin?
5: FMR 923.
4: Yeah! Thank you. Maraming salamat. Thank you, Maureen. Salamat!
5: Okay, sige, ingat.
4: Ingat. Yan, si Maureen Aba Abraham ng Imus Cavite, mga ka-vibes. Salamat sa inyo. Hoy, susunod na! Love me, Kati G. Kasama mo, Juicy at Mamidi. Kati G is a place to be! Alas 12 hanggang alas 3 ang hapon. Yan ay susunod! Si Mamidi, magandang umaga. At si Manika. Pasyado daw dito sa coffee habang nagkakape kami sa Zambales. Uy, salamat po. Bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Mapapakinggan nyo sa ngalan ni DJ Alex. Ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupet. Ang oras, 11:49 na. Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS! Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Formal nang nahalala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto sa special session ng Kongreso. Nakumpleto ang kinakailangang boto sa suporta kina Senators Joel Villanueva at Chis Escudero na tuluyang nagpatibay sa kanyang pagkakahalala. Nahalal naman si Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore habang nanumpa si Senator Migs Zubiri bilang bagong Majority Leader. Bago ang special session, nagpayag na ng pagkilala sa resulta si Senator Alan Peter Cayetano at inamin ang pagbibitiw sa posisyon.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, naghanda ang PNP ng mga hakbang para sa posibleng protesta sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., walang matinding banta ngunit nanawagan siya ng pagiging kalmado at paggalang sa batas. Nag-deploy na rin ang pulisya ng sapat na puwersa sa Senado at Kongreso habang pinapanatili ang kaayusan at kapayapaan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating pahuling balita, mariing tinanggi ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang mga paratang na iniuugnay siya sa umano'y pamimigay ng mga maletang may lamang pera sa ilang mambabatas. Ang isyo ay lumitaw matapos ang isang press conference kung saan nagsalita ang mga dating bodyguard ng isang dating party list representative at naglabas ng larawang iniuugnay sa senador at ng kanyang asawa. Ayon sa senador, walang matibay na ebidensya ang mga akusasyon at layon lamang nasiraan ang kanyang reputasyon lalo na sa gitna ng nakatakdang investigasyon sa umano'y flood control scam. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya dahil nadamay ang kanyang pamilya at nagbabala na magsasampa ng kaso laban naman sa mga nasa likod ng mga paratang.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uutang ka na naman? Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Libreng saya,
6: libreng tawa,
7: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
7: ang tanong along the Riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA
7: June 18, Thursday,
4: 6 p.m. May papopcorn and panulang ulak pa nagkasama yan ha. Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G.
5: Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, I'll be over you, Toto, syempre, nako ha, eto, nasabi na ba na yan, nasabi mo na ba yan, Ka-Vibes, na someday I'll be over you, makakalimutan ka rin, makakalimutan rin kita, yung mga hindi magandang nangyari sa akin from the past, makakalimutan ko rin, and I'll be over you, diba? Hello, Ka-Vibes, and happy midweek Wednesday, everyone, and welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo, sa usaping pag-ibig, or kung ano mang usapin niya, pag-usapan po natin, ha? Yung mga problema nyo na yan, problemahin natin dito po sa Love Me Cafe G. Of course, hanggang alas 3 po ulit tayo, magkakasama-sama at mamomroblema ng problema ng may problema. Diba? Ano man ginagawa mo ngayon, ikaw man ay nananghalian, Ka-Vibes, eto. Alam nyo, lahat naman siguro tayo, Ka-Vibes, nagkarelasyon na. Ay nagtiwala ng buong-buo. Sino ba namang hindi, diba? Whether first time or not, yung pakikipagrelasyon naman kasi talaga'y palaging may kasamang tiwala eh. Diba? Lalo na sa mga kababaihan, dahil hindi naman natin sila sasagutin kung hindi tayo nagtiwala sa kanila eh. Doon sa pangako, ito na naman sa mga pangako. O yung pagmamahal nila, diba? Pero ang tanong, naranasan mo na bang magkarelasyon na isang araw, ibigla na lang nabasag ang lahat ng pinanghahawakan mo? Yung, alam mo yun, Ka-Vibes, sa mga hindi pa nakapag-experience niyan or naka-experience niyan, paano kung matapos ang mahabang panahon ng pagmamahalan, may isang katotohanang susubok sa iyong puso at mag-iiwan ng sugat na, alam mo yon, madaling, hindi ganun kadaling maghilom. Marami, alam nyo, marami kasi sa atin, yung naniniwala na kapag matagal na yung isang relasyon, di ba sabi nga nila, mas matibay na daw at mas mahirap ng masira. No, di ba? Pero may mga pagkakataon na kahit gaano katagal yung pinagsamahan, isang pagkakamali lang, Ka-Vibes, di ba? Ang kayang gibain lahat ng mga pangarap na matagal niyong binuo. And of course, alam niyo, may iba na pinipiling lumayo, may iba na magsimula ulit, 'di ba? Meron naman pinipiling magpatawad para mabigyan ng isa pang pagkakataon yung taong minsang nagbigay sa kanila ng pain. Ikaw ba willing ka? Oo, pero ang dalawa pang tanong diyan, sapat ba yung paghingi ng tawad para maibalik yung dating tiwala, Ka-Vibes? At kapag pinili mo magpatawad, paano mo haharapin yung takot na baka maulit lang ang nakaraan, di ba? Kung minsan pag nag-willing tayo to give a second chance sa isang tao, sa taong mahal natin, pero andun yung fear eh. Nandun din yung trauma eh, pero mahal mo, kaya binigyan mo pa rin ng chance. Pero sa ating kwento for today, Ka-Vibes ha, ngayong araw, samahan natin yung isang taong naghahanap of course ng mabigat na desisyon between pagmamahal, pagtitiwala, at pangalawang pagkakataon. Isang kwento po ito na magpapaalala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi laging katumbas ng mabilisang paghilom. 'Di ba? Nasa process 'yan eh, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan from the past. Nako. Talagang matinding paghilom 'yan, Ka-Vibes. Pero ikaw ba, ano bang mas gagawin mo, Ka-Vibes? Ang muling magtiwala o yung protektahan yung puso mo, 'di ba? So, and naniniwala ka ba? Ito common question eh. Na love is sweeter the second time around. Alamin natin ha, ang ating story for today na maya-maya lamang po babasahin ko, Ka-Vibes. Ang story po na nanggaling kay Vicky. Ayan, ay binahagi niya po sa atin. Kaya Ka-Vibes, habang ikaw ay busy po dyan na, alam mo na, making chika with your friends habang kumakain, at ikaw naman dyan na nagmamadali na dahil gusto mo pang mag-nap, o diba, tigil-tigilan mo na mag-chika para maka idlip ka pa. So mga Ka-Vibes po nating rider, driver, sa mga nandyan po sa ukay-ukay, palengke, of course sa mga tindahan at nasa kanila mga tahanan, ganun din po ang mga OFWs na nakatutok at nag-e-enjoy po sa ating tugtugan. Dyan ka lang, smile ka lang, huwag kang bibitiw ha. At tumutok po dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Kathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupet, Journey with Laya Salonga, 12:56 po ang ating oras, Ka-Vibes. And of course, ikaw ba, totoo bang love is sweeter the second time around, Ka-Vibes? Naranasan mo na ba na, alam mo yon, after the breakup, after ng mga misunderstandings, and pinagtagpo at binalik kayo sa isa't isa, o, oh, diba? And this time, sasabi mo sa kanya, this time I'll be sweeter, this time magiging okay na tayo, this time natuto na tayo sa mga pagkakamali natin sana. Alam niyo, Ka-Vibes, ha? Maraming tao ang nakakaranas ng anxiety kapag alam niyo na nagkaroon ng breakups, 'di ba? Nagkakaroon ng overthinking, yung pagkawala ng self-esteem matapos lokohin ng partner. Pero kapag bumalik yung partner, alam mo 'yung pag bumalik yung taong minamahal mo, kaminin mo naman kahit gaano kasakit yung dinanas mo, 'di ba? Pag nandiyan lang yung isang smile lang sa iyo niyan, eh matitibok na ulit yung puso mo, Ka-Vibes. Well, abangan niyo na po ang ating story for today in just a short while. Maririnig niyo na po ang story po ni Vicky. Ayan, si Vicky, ano nga ba ang kanyang problema? Si Vicky ba ay love? Nasabi niyang love is sweeter the second time around pala, Cafe G. Nasabi niya ito sa kanyang mahal? O yung mahal niya, ano kayang ginawa? Yan na lang po ang inyong abangan, syempre, dito sa Love Me, Cafe G. Kaya huwag kang bibitiw, ha? Meanwhile, saying hello muna sa mga nakikinig po sa atin, syempre, yung mga kabibes po natin dyan po sa 101.9 Davao City. And ganun din po sa 89.5 Davao del Norte. Ayan. And syempre, sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Gensan, Kapit Bisig, hawak kamay. At syempre, tumutok na po dito sa Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang Lupet, 12:57 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
3: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes, totoo bang love is sweeter the second time around? Ayan, sabi nga yes, because you love me. Oo, dahil mahal mo ko, kahit na nasaktan ka na, still, bibigyan mo ko ng second chance, di ba? Willing ka ba magbigay ng second chance, ka-vibes? And kapag ikaw ba ay nagbigay ng second chance or naranasan mo na bang nagbigay ng second chance sa isang tao? Ano nangyari? Kamusta na kayo ngayon, di ba? Yun kasi yung mga tanong na minsan parang ang hirap, Cathy G, no? Kasi yung trust, yung tiwala, yung trauma na binigay sa akin nung previous or past relationship, parang ang hirap nang ibalik. Pero kapag ikaw talaga yung sobrang in love ka dun sa tao, aminin mo kahit nasasaktan ka na, still willing to to give another chance. Oh, nangingiti ka. Kasi ganyan ka, 'di ba? Marami naman talaga sa atin. Marami sa atin na pagdating sa pag-ibig, pagdating sa love, ay nako, naiiba ang mundo pagdating sa nawawala sa sarili, 'di ba? Katulad na lamang po ng ating letter sender for today na 'to, na maririnig niyo na po ang story po ni Vicky. Ano nga bang nangyari? Meron bang second chance na nangyari sa kanilang pagmamahalan? Meron kayang nabuo ulit, 'di ba? Sabi nga, kapag kayo ay nagkaaway ng taong mahal mo, mas nagiging sweet kayo sa isa't isa. Mas, alam mo yung mas nagiging malambing kayo. At first lang naman yun, Chechos. Diba? Kung minsan, aminin mo naman, diba parang ang sweet-sweet yung dalawa na parang wag na nating ibalik yung nakaraan, natuto na tayo, something like that. Sana nga, diba? Because ang hirap yung nagbigay ka ng second chance tas masisira ulit. But yun nga, sabi ko, kapag kayo ay in love, sasabihin mo dun sa taong yan, I'm willing to give you another chance. And this time, I'll be sweeter. Abangan nyo na po ang story ni Vicky Ka-Vibes. Dito lamang po yan. Sa Love Me

Today's love letter is from Vicky. Dear Cathy G, magandang araw po sa inyong lahat, Cathy G, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong pong programa. Ako nga po pala si Vicky, I'm 38 years old from España, Manila. Matagal na ako nakikinig sa programa niyo at madalas ko kayong marinig tuwing tanghali habang nasa biyahe, kaya naisip kong ibahagi ang sarili kong kwento. Alam kong may mga huhusga sa akin, pero umaasa rin akong may mga makakaunawa at makaka-relate sa aking story. Nagsimula ang lahat sa isang team building ng kumpanya naming maraming taon na ang nakalipas. Doon ko unang nakilala si Alfred. Kahit magkaiba kami ng department, hindi ko maikakaila na agad akong napahanga sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo at maayos manamit, may kakaiba siyang karisma, Cathy. Sa loob ng 3 araw na magkasama kami sa iba't ibang activities, sinubukan kong sulitin ang pagkakataon na makilala siya. Nung una ay nag-aalinlangan akong lapitan siya dahil baka may asawa or girlfriend na siya. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nagiging entresado sa kanya. Isang gabi nagkaroon ng inuman kasama ang mga boss at empleyado ng kumpanya, Cathy, at doon ako naglakas ng loob na kausapin siya. Doon ko nalaman na mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Cathy, may mga anak na rin siya pero matagal na silang hiwalay ng kanyang asawa. Pagkatapos noon, hiningi niya ang number ko at doon nagsimula ang lahat. Unti-unti kaming nagkakilala hanggang sa maging magkarelasyon kami, Cathy. Umabot ng mahigit 1 dekada ang aming relasyon. Cathy, sa loob ng maraming taon, pinaramdam ni Alfred na mahal niya ako. Hindi lang sa salita, kung hindi pati sa gawa. Tinutulungan niya ako makaluwag sa buhay. Dahil doon pa man, maganda na ang takbo ng kanyang trabaho at negosyo. Marami siyang naitulong din sa akin, Cathy. Marami rin naman siyang naipundar na nakapangalan sa akin. Kaya naman, naniwala ako lang ang babaeng makakasama niya na sa habang buhay. Pero Cathy, dumating ang panahon na may kakaiba kong nararamdaman. Parang may nagbago. Sinubukan kong baliwalain ang kutob ko. Inisip kong baka pagod lang siya sa trabaho or may problema sa negosyo. Nagtanong pa nga ako sa kanyang secretary na si Janet kung may problema ba si Fred sa negosyo, pero wala naman daw. Hanggang sa isang araw, wala akong pasabi na dumiretso ko sa opisina niya para sana dalawin siya, Cathy. Pagdating ko doon, napansin kong nakalak ang pinto ng kanyang opisina na hindi naman niya karaniwang kinagawa. Akala ko walang tao, pero nang mabuksan ko yon, tumambad sa akin ang eksenang hinding-hindi ko makakalimutan. Nandoon si Alfred, kasama ang secretary niyang si Janet. At malinaw na malinaw sa akin ang pagtataksil na ginagawa nila, Cathy. Parang huminto ang oras ko nung makita ko silang dalawa na magkahalikan. Hindi na ako humingi ng paliwanag pa, Cathy. Hindi dahil wala akong gustong marinig, kundi dahil pagod na akong maniwala. Ang totoo, hindi yun ang unang beses na nahuli ko siyang nagsisinungaling at nagtataksil sa akin. Marami na akong pinalampas noon, Cathy. Marami na akong pagpapatawa dahil mahal ko siya at lagi siyang humihingi ng sorry, pagkatapos ay babawi siya sa akin. Pero sa pagkakataong yon, napuno na ako. Doon ko rin nalaman na hindi lang pala ako ang binibigyan niya ng mamahaling relo. Maging si Janet ay binibilyan na rin ng mga alahas at mamahaling gamit, Cathy. Doon ko tuluyang naramdaman kung gaano kababa ang tingin niya sa pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Kaya, Cathy, nakipaghiwalay ako. Pinili kong lumayo at iligtas ang natitirang respeto para sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, akala ko matatapos na ang lahat. Patuloy akong tinatawagan at minimessage ng mga anak ni Alfred.
mga batang itinuring ko na rin parang sarili kong anak sa loob ng maraming taon, Kathy. Sinasabi nilang namimiss daw nila ako, na gusto nilang bumalik ako dahil ako lang daw ang nagpapatino or nagpatino sa kanilang daddy. Kathy, kahit anong pilit kong magmatigas, hindi ko sila matiis. Kaya pumayag akong makipagkita sa kanila. Ang hindi ko alam, may plano pa lang sila. Pagdating ko sa restaurant, nandun si Alfred, Kathy. Isang dinner na para sa aming dalawa lang. Doon siya muling humingi ng tawad sa akin. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi niyang handa niyang itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. At sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, Kathy, hindi ko pa rin nagawang talikuran ng tuluyan ang taong minsan or ang taong minsan kong minahal ng buong buo. Kaya nakipagbalikan ako, Kathy, alang-alang rin sa mga bata. Pero hanggang ngayon, daladala ko pa rin yung takot. Takot or takot na baka isang araw makita ko na naman ang sarili kong umiiyak dahil sa parehong dahilan. Mahal ko pa rin si Alfred. Pero mas mahal ko ang mga anak niyang natutunan kong mahalin na parang sarili kong pamilya. Ngayon, nasa iisang bubong kami ulit. Ngumingiti ako sa harap nila pero gabi-gabi may tanong akong bumabagabag sa aking isip. Tama ba ang ginawa ko? Tama ba na bigyan ko ng pangalawang pagkakataon si Fred? Kathy G, totoo nga bang mas matamis ang pag-ibig sa second chance? O may mga pagkakataong ang pagbabalik ay simula lamang ng panibagong sakit? Hanggang dito na lamang po at sana matulungan niyo po ako maging malinaw ang mga tanong sa aking puso't isipan. Maraming salamat, Kathy, sa pagkakataon na pasahin ang aking sulat. God bless you all. Lubos na gumagalang, Vicky.

starting over again, 'di ba? Sabi nga eh, sige, let's start over again and again dahil nga love is sweeter the second time around eh. Ito nga ba talaga ang gusto mo? Okay lang ba sa'yo? Pero bakit ganun? Binigyan mo ng second chance yung tao, yet ang dami mong tanong. Ang dami mo pa rin nararamdaman, diba? Although, hindi naman natin masasabi na, alam mo yun, 100% okay ka kagad after all the pains, after all the traumas, after all the, alam mo yun, yung mga nakita mo na panloloko sa'yo. Hindi naman agad talaga eh, diba? Dahil nasa healing process, I mean, dapat dumaan sa healing process ang lahat. Pero dahil mahal mo yung isang tao, at dahil naniniwala ka na merong mga taong magbabago at magbabago nung kanilang pag-ugali, kaya pinigyan mo ng second chance, di ba? Pero sana, di ba, ka-vibes, pag nagbibigay tayo ng second chance sa isang tao, i-make sure natin na 100% willing tayo at 100% okay yung binigay natin. Hindi yung nagbigay ka nga ng second chance, ang dami mo namang what ifs, ang dami mo namang question mark. It's not gonna work, ka-vibes, di ba? Kapag ganun ang iniisip mo, dahil ginugulo mo lang lalo yung mind mo, mas maganda yung pumasok ka sa isang relasyon ulit, pumasok at yung second chance dun sa tao na 100% ready ka na. Ano man yung mga nagawa niya from the past, eh hindi mo na yan iintindihin. Pero alam nyo, kakainis din minsan, no? Katulad na lamang nitong si Fred, di ba? Minamahal siya ng taong mahal niya, binigay lahat ni Vicky sa kanya, ang pagmamahal na kailangan niya, pero nagawa pang lokohin. Ito namang sekretary niya, medyo may pagka-itchy din, kumati din, di ba? Alam nyo yun, na kuminsan talaga hindi natin masasabi. Minsan kung nasa tao ba talaga, nasa pagkakataon ba talaga, kuminsan mapapa-question ka na lang eh. Pag binigay ko lahat ng pagmamahal ko, may mali pa rin ba, Kathy G? Ganun kasi nangyari eh, di ba? And itong si Vicky nagbigay ng second chance, not just because mahal niya pa itong si Fred, but because also dun sa sinabi nung kanyang mga anak, anak ni Fred, na siya ang itinuturing na ina, na siya ang nagpabago dun sa tatay. Eh, naman pala eh, baka pwede. Hindi asawa ang hanap nila. Baka kailangan nila na magpapatahimik dun sa na, baka nanay, ganyan. But anyways, ka-vibes ha, ikaw, ano ba masasabi mo? Tama ba na binigyan ng second chance ni Vicky itong ating center, itong kanyang boyfriend na si Fred? 0927-384-8639 is 0927-384-8639, or pwede po sa ating FB page 92.3 FM Radio, or my FB page DJ Kathy G. Ayan, ka-vibes ha. Siyempre, sa mga hindi po nakarinig ng story po ni Vicky, pwede nyo pong balikan yan sa ating pong Facebook Live. And alam nyo, kapag kayo po ay nagbigay nga ng pangalawang pagkakataon sa taong mahal nyo, pumasok kayo ulit sa panibagong relasyon, eh huwag nyo nang ibalik yung past, diba? Let's not bring the past back anymore, ka-vibes. Concentrate dun sa present para mas maging masaya ang buhay. Payuhan po natin si Vicky, ka-vibes. Siyempre, dito lamang po yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Sabi nga eh, di ba, kapag mahal mo yung isang tao, kahit nasinaktan ka na, I'll never go far away from you. I'll still be here for you no matter what. At pag binigyan mo ako ng second chance, and I'm willing to give you also, di ba? Totoo ba love is sweeter the second time around, Ka-Vibes? Alam niyo po ha, hindi lahat na nagbibigay ng second chance ay mahina, 'di ba? According po sa psychology, yung pagpapatawad hindi senyales 'yan ng ano eh, ng kahinaan, Ka-Vibes, kundi isang conscious decision na pwedeng makatulong dun sa emotional healing ng isang tao, 'di ba? And alam nyo, yung mga tao na nagbago talaga, nagpapakita ng pagbabago sa kilos at hindi lang dun sa salita. Syempre, kapag sinabi mong nagbago na ako, ikaw na lang talaga, 'di ba? Yung relationship, according sa mga relationship experts, yung tunay na pagbabago kasi nasusukat dun sa consistent behavior over time at hindi sa paulit-ulit na paghingi ng tawad. Hindi porket after a week, eto na naman, hingi na naman ng tawad, patatawarin mo naman, and then ganun ulit. Alam mo yun, hindi natututo at ikaw lang din, paulit-ulit lang din kayo, 'di ba? And you know, itong nararamdaman po ng ating letter sender na si Vicky po, na meron po siyang naging karelasyon 10 years older than him, at siya ang nagpatino dito actually ha, dito kay Fred, at siya ang gusto rin ng mga anak ni Fred, pero nahuli mismo ni Vicky itong si Fred na may ibang babae, yung secretary, masakit man, tiniis niya ang lahat pero hindi niya nakinaya, nakipaghiwalay. Sa tulong ng mga anak nitong si Fred, muling nagkabalikan ng dalawa. Dahil mahal din pa ni Vicky itong si Fred, of course, binigyan niya ng second chance. Kaya naman ako, although mandun yung fear, mandun yung, alam mo yun, mga question mark, kahit kasi nagkabati na yung magkarelasyon, Ka-Vibes, karariwan pa rin nakakaranas ng doubt ha, ng selos and fear of being hurt again. Of course, that's very normal naman, diba? Thank you, Ka-Vibes. And eto po, sabi ni Engineer Tadeus Conti, Kathy G, para po sa akin, hindi ko napapayagan magkabalikan sina Vicky at boyfriend niya. Dahil madaming beses na nangyari yung pagiging playboy niya eh. Kaya siguro humiwala yung unang asawa eh. Parang ano lang yan eh, Kathy G. Parang baboy lang yan na kahit paliguan at lagyan natin ng cologne, sure na maglulunoy ulit yan sa putikan. O, diba? Mahalin niya muna yung sarili niya. And shout out po dito, Happy Fiesta! Uy, sa San Antonio, San Pascual, Bawan, Batangas. Ala, eh, sa mga ka-vibes po natin dyan sa Batangas, eh, happy, happy fiesta po sa inyong lahat. And thank you, Engineer Tadeus Conti. Ayan. And, nako, ka-vibes, ha? And this one, meron tayong willing to give yung kanya pong advice via phone. Ayan, on the line. Hello? Hi, ka-vibes.
1: Hello po.
0: Hi! Kamusta? How are you? What's your name?
1: Grace po.
0: Hello? Sino to?
1: Grace po.
0: Grace. So ikaw. Ikaw ba ay nagbigay na ng second chance sa taong mahal mo? And do you think, totoo ba talaga, love is sweeter the second time around? Ano masasabi mo doon sa story natin today?
1: Actually, yes po. Mm-hmm. Actually, hindi lang second time.
0: Wait, third? Talaga?
1: For three skits.
0: Not just two, but three, ha? Mahal na mahal mo ba? So, nakarin...
1: Okay. First love ko po yun.
0: ano yan? Sorry?
1: First love ko po.
0: Oh, first love. Kaya binigyan mo pa ng third chance. Okay. O, kamusta naman kayo ngayon after giving the third chance?
1: Happily married na po.
0: Wow, congratulations. So, anong masasabi mo dito kay Vicky na merong fear after giving the second chance dun sa kanyang boyfriend, ex-boyfriend na si Fred? Pwede bang maayos pa to at makalimutan yung mga ginawa nitong hindi maganda?
1: Mayroon naman po possibility maayos pa, meron ding hindi. Depende pa rin kasi talaga sa kanilang dalawa yon. On husband or the boyfriend naman, siyempre, kailangan niya rin i-endure lahat ng talagang ibang bagsakan

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet dahil ikaw pa rin ang sigaw ng puso ko. Kaya eto, binigyan kita ng second chance. Ayan, yun ang nasabi ni Vicky dito sa kanyang boyfriend, ex-boyfriend, and now, balikan sila. Boyfriend niya ulit na si Fred. Si Fred na binago niya ang pagkatao dahil nga sa pagiging mahilig nito sa girls. Ayan, at syempre, according sa kanya mga anak, ay itong si Vicky ang nagpabago sa kanilang ama. Kaya naman di sila pumayag na tuluyang maghiwalay ang dalawa. And for Vicky, si Kathy G, I'll give him another chance na sana eh, maging okay. Pero ang dami kong question mark. Ang dami kong katanungan. Ayan. Totoo nga ba na love is sweeter the second time around? Ayan. Ang mga relasyon kasi nga nagtagumpay ka vibes matapos yung pagtataksil. Kadalasang dumadaan yan sa mas mahigpit na communication. Na, yeah, you have to communicate kasi para hindi na maulit yung nangyari. And mataas yung possibility ng recovery kapag may transparency, accountability at bukas na pag-uusapan. Katulad ng ating caller kanina na si Grace, di ba? Ika third time binigyan ng pagkakataon and now they're happily married. O di ba? Anyways, ka-vibes, ayan na. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig at nagbigay po ng kanilang reaksyon at payo for Vicky, ayan, for your time. Thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, yung second chances na tinatawag, hindi simula yan ng panibagong kwento eh. Yan yung continuation ng kwento na may pagkakataong magkaroon ng mas magandang ending kung pareho kayong natuto at handang magsimula ulit. And for you, Vicky, normal lang na matakot ka and magkaroon ka ng doubts, of course, dahil nga napakabilis ng mga pangyayari. Ayun, pero dahil ginusto mong ibalik yung nasira niyong relasyon, then dapat ready ka sa possible na mga consequences, di ba? Ang dapat nung tinanggap mo ulit si Fred sa buhay mo, dapat unti-unti mo nang tinuruan yung sarili mo na i-accept ang mga nangyari sa past kahit mahirap, kahit masakit. Dahil yun na ngayon eh. Live with the present. Kalimutan mo na yung nakaraan, move on na, at eto na ngayon. Just observe, di ba? Who knows? Binigyan mo na rin lang naman ng second chance and bibigyan mo na rin talaga totally ng pagkakataon siya na ipakita sa'yo na nagbago na siya. You know what? A relationship doesn't heal when the pain is forgotten. It heals when the lessons are remembered. Thank you so much for sharing your story with us. At dun sa mga gusto pong magbahagi ng story, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Salamat ka vibes sa pagsama po sa akin ngayon pong araw po ng Wednesday. Ayan. And until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Cathy G. Ako po si Cathy G, ang tabayanan ng susunod na programang Banana Crew. Of course, makakasama nyo ang tambalang Jai Klong, DJ Jai Ho and DJ Chloe. Kaya manatiling nakatutok dito lang po sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka-Vibes sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Binati ng palasyo si Senator Sherwin Gatchalian matapos siyang mahalal na bagong Senate President sa isinagawang special session ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umaasa ang palasyo na mapapabilis ang pagpapasa ng mga prioridad na panukala ng administrasyon para mapalawak pa ang mga serbisyo at ayuda sa mga Pilipino. Pinalitan ni Gatchalian si Senator Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado matapos makuha ang suporta ng mayorya. Nauna nang nagpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pabilisin ang pagtalakay sa mga panukala may kaugnayan sa enerhiya at sa tulong para sa mga biktima ng kalamidad.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa ang mga balita, binati ni House Majority Leader Sandro Marcos si bagong Senate President Sherwin Gatchalian at nagpahayag ng hangaring makatuwang ito sa panukalang panglehislatura. Ayon kay Representative Sandro Marcos, kilala si Gatchalian sa pagiging kalmado at makatwiran sa paghawak ng mga issue, mga katangian niya ay mahalaga sa kasalukuyang sitwasyong pampolitika. Dagdag pa niya, panahon ng magkaisa ang mga mambabatas at mag-focus sa pagtatrabaho para sa mamamayan.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa ating panghuling balita, itinalaga ng palasyo sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga government caretaker habang nasa Russia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patungo ang Pangulo sa lungsod ng Kazan upang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Pangulo, layunin ang pagtitipon na palakasin pa ang ugnayan ng ASEAN at Russia at isulong ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon. Inaasahang magpapatibay ang mga pinuno ng ASEAN at Russia na mga kasunduan para sa higit pang kooperasyon sa mga susunod na taon.
2: FMR Newsbreak.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: 92.3 FMR. Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet.
3: Uy, ka vibes.
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
4: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
4: Libreng saya.
3: Libreng tawa.
5: Kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya.
4: Ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
5: ang tanong along the Riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
2: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
3: 92.3 FMR.
5: Goodbye sa sound trip.
2: Ang lupet!
5: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
4: Magandang afternoon.
5: At DJ Chloe.
6: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
5: Banana Crew.
4: Tambalang Jai Clown.
5: Banana Crew.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Magandang, magandang afternoon! Sa lahat ng mga Kavibes natin sa Metro and Mega Manila, ang oras natin ay 3:38 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas! Siyempre naman, Kapiling Kabondeng, ang inyong kuwela, makulit, tagapagbigay ng more music. Kami po ang tambalang
1: Joycon! Kasama niyo today ang inyong pambansang darling ng radyo.
0: Nagamadali.
1: Siyempre masaya tayo today.
0: Yes!
1: Dahil nga mamaya may announcement ang aking
0: ano ba yan? Ano yan?
1: Para sa iyo, Marcis. Ito, syempre, uunahin ko na ang ating Banana Crew Team. Mwah! Para sa aking Marcis. Mwah! Para kala Sir Aris, Sir Miss Michelle, Sir Randy, Sir Kaloy, o diba sa digital team natin. Mwah! Mwah! Mwah! Mwah! Mwah! Sa 92.3 FM Radio Kavibes!
0: Yes, at syempre, para makumpleto ang tambalang Jike Long, nandito na nga rin po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si... Jaihel at your service. Opo, ito lang nga po ang announcement natin. Actually, kagabi ko siya, hindi ko nakita, sa totoo lang. Parang may...
1: Sinend sa'yo.
0: Ng EP ko, may executive producer sent it to me sa DZMM, sa programang Bongga Ka Jai, sa Teleradio, Radio 630, parang mga 8:15 in the evening. Kasi kagabi, si Smars, kahapon, bago... after ng program natin, di ba?
1: Yes.
0: Supposedly, magko-content tayo.
1: Kaso busog na tayo.
0: Nabusog tayo dahil nakapag-content na tayo ng Kikiang Fishball at Chicken Balls. Pero ang nangyari, sabi ko, maliwanag pa. Tapos chinek ko yung yung ways kung ang eksena ba ay traffic ba kapag bumalik ako ng Manila, ganyan-ganyan. So ang ending, sabi parang mga, kung 5:30 out natin, mga 6:15 or 6:20, nandun ako sa house, ganyan. Sabi ko, parang kaya. So umuwi ako, tapos right there and then, natulog ako pag uwi. Parang nag-freshen up lang ng very light. Tapos syempre, remove ng make. Wala tayong makeup kahapon.
1: Wala. Fresh na fresh ang mukha.
0: Kalmado lang tayo kahapon. Natulog ako agad-agad. Tapos nag-alarm ako ng 8 p.m. kasi may 9 ako na program. Babalik ako ng Quezon City.
1: Ganun pala ang routine mo. Isang DJ
0: nagpapahinga. Chino. Minsan kumakain pero syempre mas okay yung pahinga kasi nga diet tayo ngayon dahil ang taba-taba ko na po, promise. Sobrang laki ko na po. Pero healthy-healthy ang drama
1: dapat
0: natin.
1: Naman healthy.
0: Tapos sinayin niya sa akin, sabi niya, uy, congratulations. So, nakita ko po na ako po ay nakahilera. Muling nominado after nung ating back-to-back na panalo sa VP's Choice Award, sa 6th and 7th VP's Choice Award. Ngayon naman po, tayo po ay nominado as Best FM Radio DJ of the Year.
1: Yes!
0: Kasama syempre, nandiyan sila Chacha, si Papa Jack, si Ate Nicole, Rocky Terra, Ate Laila, si Rico Paniero, at saka si DJ Samantha. Alam mo, growing up... Oo, itong mga nabanggit na pangalan, actually wala si Kuya Chuper. Itong mga nabanggit na pangalan na ito, even si DJ Samantha of Easy Rock, ayan, naging friends na kami, nagkakilala na kami. Si Kuya Rico Paniero, hindi ko masasabing friends kasi parang hindi pa kami totally nagka-bonding or nagka-usap. Pero syempre kilala ko siya as Rico Paniero.
1: In the industry.
0: Yes, na partner niya before pa si si Maria Maldita na nasa Dubai na sa TAG. Oo.
1: Wow!
0: Syempre si Ate Laila si Kadora, yan, lagi ko nakakasama, nakakachikahan, nakakwentuhan talaga. Si Rocky Terra, hindi rin kami nakapagchikahan pa, pero nag-hi hello na. Ang ate Nicole, of course, she's really one of my mentors. Ganyan, sila ni Kuya Chuper, sila Papa Dudut. Oh, wala pala si Papa Dudut, hindi siya nominado. Si Papa Jack, at saka syempre si Chacha, na schoolmate ko. Kami po yung mga nominado for FAMAS Broadcast Arts 2026. At walang botohan to, alam ko eh.
1: Oo, parang siya.
0: Pupunta ka lang doon. Tapos,
1: i-claim mo ang award. Ganun na siya.
0: Pupunta ka doon ng naka-outfit, naka-bias ka.
1: Yes.
0: Tapos, it's really a matter of... your credentials kung ikaw talaga yung karapat-dapat para tanghalin na best FM radio DJ. Tapos may mga panel of judges sila sa FAMAS. Oh. Tapos i-award sa'yo on that day, on that night. Oh, ganyan. So parang gosh, walang may alam sa inyo kung sino yung mananalo. Yes.
1: Grabe. So oh, medyo mas nakakakaba talaga siya.
0: Actually, lahat naman ang sa awards, mga awards giving body, nakakakaba talaga. Kasi hindi mo naman sure talaga if ikaw yung panalo.
1: Control.
0: True, oo.
1: Naku, may tanong ako sa iyo, Marcis.
0: Ready na ba yung outfit natin? Dahil a-attend tayo, syempre, hindi lang po ako nominado. Kami po ng aking sis Mars, of course, ang Team Banana Crew!
1: Naku, maraming
0: tayo ay nominado as Best FM Radio Program! Sis Mars, mag-ready na tayo ng outfit.
1: Naku. I cannot believe this.
0: Yes.
1: Hindi ko talaga siya, ha?
0: Is it your, is it gonna be your first time attending an award?
1: Yes! Sa awards night siguro sa insurance industry meron
0: na. Oh, yes, marami na. Pero yung
1: ito,
0: programa talaga.
1: Grabe.
0: Alam mo, hindi lang po ako ito, mga ka-vibes. Partner ko po dito si Chloe, si DJ Chloe. So ito pong nomination ng Best FM Radio Program sa aming dalawa at kasama namin kayong lahat.
1: Yes! Grabe, sobrang
0: sarap na feeling. Hindi, sarap sa feeling kasi, di ba, alam nyo po, hindi po biro yung everyday na, syempre, may mga pinagdadaanan din kami problema. Nag-emote.
1: I love that.
0: Nag-emote. Hindi, may mga pinagdadaanan tayong problema.
1: Yes.
0: Like ako, example na lang, 'di ba? Parang
1: kanina.
0: Hindi naman problema. Wala akong parking. Kaya kung mapapansin niyo po, ang tagal-tagal naming magsalita. Nabuo na po yung makeup ko talaga. Oh, wala naman tayong guest ngayon, 'di ba?
1: Yes.
0: Nabuo na po yung makeup ko sa labas. At Jenny, wala akong parking. Ayan. Tapos naka-work from home yung mga boss namin and everybody dito sa opisina. May parking pala, hindi ako
1: buti
0: pinag-park.
1: Buti na lang, pinagpala ka ng Diyos.
0: Ako rin nakaisip. Sabi ko, may di ba work from home ngayon?
1: Tama.
0: Oo, sabi ko, andyan pa si sir, ganyan-ganyan. Oh, wala pala eh, ganyan.
1: Pwede mag-park.
0: Pwede mag-park, pag dumating, aalis na lang. Oo, di ba? Importante maka-area ko.
1: Tama.
0: Anyway, sayan. Love ko yung mga guards natin sa baba. Kaya lang talaga ngayong araw na to, wala talaga! See?
1: Maraming kumakain sa mga stores dahil business is good. Oh.
0: Opo, bahala na sila dyan. Pero Ate Jenny, nagtatampo ako. Yes.
1: Ate Jenny sa baba.
0: Nagtatampo talaga ako dahil wala akong parking talaga. I cannot believe this. Hindi, charing lang. Alam mo ba, nandun ako sa moment na uuwi? So parang, sige na, ayoko na.
1: Ayaw ata ako papasukin.
0: Oo, uuwi na lang ako. Ganyan. Balik na lang ako mamaya. Mag-remove na ako ng makeup. Anyways, ayan. Like ako, sabi ko nga, di ba, parang nawala ako for like 1.5 months
1: sa
0: or
1: radio,
0: two.
1: Oo.
0: Hindi, yung nagkasakit ako.
1: Ay, parang two.
0: 2 months?
1: Halos two.
0: Almost 2 months?
1: 1.5.
0: One and a half, mga ganyan. Dahil nagkasakit ako, nagkaroon ako ng heart failure, ganyan. Pero syempre, di ba, yung effort, natatandaan ko talaga, yung before akong ma-confine, kapag nagbabrowse ako, pag pinapanood ko siya, sabi ko, grabe, kung inilaban ko pa ng bonggang-bongga interview with Heath Hornales.
1: Yes, pumasok ka pa, nag-explain ka pa.
0: Nagpapaliwanag ako sa buong team nila kung paano yung gagawin and then you witness kung parang gaano ko kahingal na hingal na ang konti pa lang nung sinasabi ko, hingal na hingal ako.
1: Tapos namamawis ka na.
0: Namamawis talaga ako. Tapos nung sa interview, pinapakita ko lang na okay lang ako, ganyan, na parang tawid to, laban to, kasi para to

0: Tama.
1: Diba? Panalo ka na. Ano ba? Win won? Choose ako like answer.
0: It's win.
1: Oh, it's a win. Diba? Panalo natin.
0: Oo. Tsaka pa, as a new ikaw beginner naman, diba? Grabe. As a beginner in this industry, wala pa akong 2 years.
1: Pero
0: sobrang dami kong natututunan every day. Siyempre, isang malaking karangalan na yun. Especially, ikaw ang partner ko. Ang dami kong natututunan every day, diba?
1: Parang, minsan ba na ano ka, napapagod ka na parang, oh my God, I am not doing well.
0: Oo, na parang sabi ko, parang maganda ba? Pwede ba talaga akong DJ? Okay ba talaga ako? Nagugustuhan ako ng mga ka-vibes, ganun. O kaya yung mga nakaka-relate ba sila, nakaintindi. In fairness naman, yung mga nagme-message na
1: at saka hindi, nung namigay ka ng ano, namigay ka ng sticker, I heard sa background na voice, sabi, hala, ikaw pala yun!
0: Oo, nakaka-ano, diba, parang nakakataba ng puso. Siyempre, very thankful din ako na binigyan tayo ng platform ng 92.3. Kasi, hindi talaga ito mangyayari kung wala po ang 92.3 ang ating mga boss. Grabe, thank you for the trust, Mama
1: yes.
0: Jai!
1: So yan po, tayo po ay nominado, of course, sa Best FM Radio Program para sa FAMAS Broadcast Arts sa 2026. Yeah! Alam mo, kahit na hump day, Wednesday ang linggong ito, dahil nga ngayon, hump day, diba? Gitna ng linggo, diba? Pero normally, kapag gitna ng linggo, nandiyan na yung parang nasistress ka na. Kasi pagod na pagod ka na. Gusto mo nang matapos ang linggo. Looking forward ka na mag-Biyernes para mag-Sabado, mag-linggo, ganyan.
0: Tama.
1: Pero syempre tayo ngayon,
0: parang mas go pa, go!
1: Yes, dalhin diba? Natin yung energy na tanggap natin sa nomination na ito para tumagosa sa mga radyo na mga ka-vibes natin, di ba? So, wala po itong botohan. Ito po ay i-judge po ng mga tao sa industry.
0: Mm-hmm.
1: Sa organization po nila. Kaya naman, yun na maging nominado ka lang, winner na. Pero pag nanalo ka pa, bonus po iyon. Ngayon pa lang, maraming salamat po sa special sa nomination na ito sa FAMAS Broadcast Arts sa 2026. FAMAS is FAMAS.
0: Yes! Naririnig ko lang talaga dati yan, yung FAMAS nung bata
1: ang
0: pa
1: FAMAS
0: ako.
1: Yan yung mga nag-award ng mga best actor, best actress. Kumbaga, nagkaroon na kasi sila ng category sa radio, AM and FM. Meron rin sila yung mga podcast. Uh-uh. Tsaka nandyan pa rin yung mga teleserye, yung mga movies, and everything.
0: Bago lang ba yung radio ano nila?
1: Last year pa ata. Last year pa. I don't know kung pang ilang year na nila. Pero at least, diba, that's FAMAS. Kapag nakakuha ka ng trophy, yun, FAMAS.
0: Nung nakita ko, sabi ko, ha? Yung FAMAS na inaabangan nung bata ako?
1: Yes!
0: Oh my God!
1: Oh my God, what's gonna be our outfit?
0: Siyempre, dapat ano tayo dyan?
1: Glitz and glamour.
0: Yeah.
1: Paka-arte.
0: Wala, 92.3 eh. Oh,
1: orange
0: diba?
1: And blue.
0: Yes.
1: Oh, dapat ako yung orange, ikaw yung blue. Kasi favorite color mo blue, diba?
0: Pink, actually.
1: Tsaka?
0: Pero blue din, isa na rin yun.
1: Talaga,
0: sky
1: diba?
0: Blue.
1: Sabi mo yesterday, blue and pink.
0: Mm-mm.
1: Oh!
0: Diba?
1: Okay, sige. O sige, more music muna tayo. Yun lang, basta gusto ko lang sabihin na wala akong parking. Ay, hindi, maraming nakaka-relate ha.
0: Yes.
1: Na mga ka-vibes natin. Kayo rin ba yung parang
0: maaga kang pupunta sa lugar.
1: Nawawala ka sa mood mo kapag kunyari walang parkingan, wala kang mapesohan talaga ng sasakyan mo. Mas gugustuhin mo na lang na minsan mag-commute ka na lang talaga para pagkabayad mo, baba ka na lang, yun na yun.
0: Tama.
1: Pero syempre, di ba, what's the purpose of the karumbang gear? Di ba? Uh-huh. Yeah, kaya lang gamitin natin. Pero syempre, okay lang yan. Lagi namang kapag wala, maya-maya magkakaroon din. Katulad sa buhay, di ba? Kapag ka feeling mo walang-wala ka, magkatay lang ng kaunti, di ba? Patience lamang. Syempre, konting kilos. Actually, hindi. Samahan ng kilos.
0: Tama.
1: Ang ending, magkakaroon. Pasasaan ba, magkakaroon din. At makakapwesto ka rin. Parang yung sa mga pangarap natin, makakapwesto ka rin sa pangarap na inaasam-asam mo kapag sinamahan mo ng pagtsatsaga at pagsisipag at syempre ng more patience. Kaya more music dito sa 92.3 FMR,
0: favorite music radio, Kavais, ang Lupet!
2: Banana Crew!

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambala!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Hey, hey.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hadto na kamo kag pamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang Lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
5: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
6: At ako naman, ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
5: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!
5: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet! 4:45 ang oras natin, and sis Mars, mga ka-vibes, it's time para ipasok natin agad-agad ang ating
6: Banana Crew Daily Top 10 Countdown!
5: Ay, syempre, maraming salamat po kay Hit Hornales bilang halos araw-araw, nagna-number one po ang kanyang awitin na Back to You. Last night, or yesterday, nakita nag-comment siya. Actually, ni-restory niya.
6: Oo. Ay, talaga? Oo, nag-reply ata ako sa kanya.
5: Yes, nag-restory siya at sinasabi nga niya na parang congratulations, Back to You, 1 million streams
6: yes.
5: na. At number one pa dito sa ating himpilan sa 92.3 Your Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Siyempre, hello no sa lahat ng mga nasa Davao sa 101.9, sa 89.5 Davao del Norte.
6: Sa 102.3 Baguio, Bacolod. Sa 97.5 Jensan.
5: Ito na po, enjoy the music, ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown!
7: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
8: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong

0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kung tumutok iti 102.3 Bagyo.
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes, narinig namin kayo, kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes!
1: Nagdaos ng special session ngayong araw ang Kongreso matapos itatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layon itong madaliin ang pagsasabatas ng mahalagang panukala para makapaghatid ng agarang tulong sa mga mamamayan. Magandang hapon, ako si Maan Makapagal.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Himayin natin ang mga pangyayari ngayong araw sa Kamara at Senado. Live po tayo sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Nakatutok po kayo sa Congress of the Philippines Special Session.
1: A PRTV News Special.
2: Naging susi ang special session ngayong araw para tuluyan ng matapos ang issue sa liderato ng Senado. Opisyal nang upo si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at si Senator Vicente Soto naman ang pumalit kay Senator Loren Legarda bilang Senate President pro tempore. No-show naman sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Jack, sa mga oras nga na ito ay kasalukuyang nakasuspindi ang sesyon no, dito nga sa Senado. Pero kani-kanina lamang ay bago yung break ay nangyari yung pagtalakay ng mga senador doon nga sa mga panukala na naiwang nakabinbin noong nakaraang sesyon. Kabilang na dyan ang interpellation period nga ng Magna Carta for Barangay Health Workers. No? Pero kung sa ngayon ay halos kumpleto na ang mga miyembro ng minorya na umatend sa sesyon, maliban na lamang sa hindi pagdalo pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla, kaninang umaga ay 13 senators lamang talaga ang present no, nung binuksan yung sesyon at nagtalaga at naglatag nga noong iba't ibang committee chairmanships. Nananatili nga ang chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo, habang vice chairman naman sila Senator Kiko Pangilinan at Senator Panfilo Lacson. Lahat ng majority senators nga ay miyembro ng nasabing komite maliban na lamang kay Senator Francis Achis Escudero. Si Tulfo rin ang may hawak ng committee Social Justice at Committee on Energy. Si Senator Francis Kiko Pangilinan naman ang chairman ng Constitutional Amendments, Committee on Agriculture, Committee on Justice. Si Senator Bam Aquino naman ang chairman ng Committee on Trade and Commerce, Committee on Basic Education at Science and Technology. Si Senator JV Ejercito naman ang chairman ng Committee on Finance, Local Government at siya rin ang Senior Deputy Majority Leader. Si Senator Risa Ontiveros ang may hawak ng Health and Demography at Committee on Women and Children. Si Senator Mig Zobiri, chairman din ng Foreign Relations at Committee on Rules. Si Senator Vicente Soto III na Senate President pro tempore sa kasalukuyan ay ang chairman rin ng National Defense at Ethics and Privileges. Si Senator Raffy Tulfo naman ang chairman ng Committee on Public Services at Committee on Migrant Workers. Si Senator Joel Villanueva ang chairman ng Committee on Higher Education, Committee on Labor at kasama niya si Senator JV Ejercito na Deputy Majority Leader. Si Senator Panfilo Lacson ang chairman ng Committee on Ways and Means at si Senator Manuel Lito Lapid naman ang chairman ng Committee on Games and Amusement. Jack, no, sa usapin naman ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, napag-usapan na ng mayorya ayon kay Senator Panfilo Lacson na si Senator Francis Escudero ang posibleng tumayo bilang presiding officer na kanilang pwedeng pagbutuhan pagdating ng July 6 or yung pagsimula ng paglilitis. Jack?
2: Angela, ganito, I'm sure nagkaroon ka ng pagkakataon na ma-interview ba sila Senator Loren Legarda, yung mga nasa minority, at nag-pledge ba sila na susuportahan nila itong leadership ni Senate President Gatchalian?
3: Jack, overall, no, yung kumbaga sentimiento ng minority members ngayon ay talagang nandito naman sila para sumuporta doon sa bagong liderato. At yung mandato nga ay sabi, back to work, no, whether majority man or minority man, iisa ang kanilang hangarin ang magpatuloy na sa pag-discuss nga ng iba't ibang panukala para magpatuloy na yung mismong trabaho ng Senado. Jack?
2: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad.
1: Sa Kamara, pinangunahan ni Speaker Faustino Boggi D. III ang unang special session ng 20th Congress. Alinsunod yan sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Mari Ocampo. Mari.
4: Ma
3: Dumaan alas 9 nga ng umaga nang magsimula ang special session ng mga mambabatas dito sa Kamara. Layunin nga ng special session na talakayin yung mga priority legislative measures ng administrasyon para sa iba't ibang sektor kagaya nga ng edukasyon, kalusugan, nutrition at iba pa nga. Ngunit ayon nga kay House Majority Leader Sandro Marcos, aprobado na ng Kamara ang lahat ng mga panukalang binanggit sa proklamasyon ng Pangulo. Kaya nga dahil dyan, pinagtibay ng Kamara ang isang House Concurrent Resolution na nagtatakda nga ng pagtatapos ng special session hindi lalampas ng hating gabi ngayong araw din ng Miyerkules. Kaya bukod dito, inihalal din ng Kamara ang 5 bagong miyembro nito sa Commission on Appointments o CA. Kabilang nga sa mga nahalal, sina Congressman Paulo Ortega V, Jose Teves Jr., Franz Pumaren, Wilfredo Mark Enverga at Mercedes Alvarez. Sa unang regular session nga ng Kamara, umaabot na sa higit 200 panukala ang naaprubahan ng Kamara, kabilang na nga ang Kalinga Act, National Land Use Act, Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act at Anti-Fake News and Disinformation Act.
4: Yeah.
5: Kahit naman karamihan ng mga batas na rinequest niya ay pinasana ng lower house, it is still incumbent upon us to convene the special session. So we passed a number of resolutions. We are awaiting some bicam reports for ratification. And of course, for the Committee on Appointments to appoint and confirm the pending matters to do with the Armed Forces of the Philippines, namely the, I believe it's the 7 or 8, nakalimutan ko tuloy kung 7 or 8, the generals who were due for promotion, but as a result of the leadership struggle in the Senate, were not able to be confirmed.
3: Maan sa mga oras nga na ito, eh, suspension ang suspendido pa rin ang sesyon dito sa Kamara dahil nga hinihintay nila na matalakay doon sa Senado yung mga batas na naipasa na dito sa Kamara para nga ma-ratify na nga ng mababang kapulungan ngayong araw. Maan?
1: Alright, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
2: Ubarangkada na nga ang special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matapos ang mga naantalang mahalagang panukalang batas na makakatulong sa taong bayan. At para pag-usapan yan, makakasama natin dito sa PRTV Prime Media Studio si Attorney Mel Santamaria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po, Attorney Santamaria. Welcome back sa Arangkada.
6: Magandang hapon sa inyo at sa inyo nga tagapakinig, tagapanood mo.
1: Maagang nag tune in yan.
2: Oo, kaya nga
1: sa pagbubukas ng special session.
2: Kaya nagkaroon tayo ng special edition din or special coverage.
6: What a difference a day made.
2: Iyan nga po eh.
6: Ang daming nangyari.
2: Yes. Doon muna, Attorney Mel, pag-usapan natin, ito, gano'ng kahalaga itong pinatawag na special session ng Pangulo?
6: Look at the result, no? Mm-hmm. Ang daming napatupad. Yung Magna Carta for Barangay Health Workers, yung Agriculture Cooperative ni Kiko, yung Nutritional Plan ni Bamba Makino, yung Commission on Appointment na constitute, 5 general na appoint, yung naturalization ng 2 tao
2: naturalized players.
6: Yes, yes. So makikita nyo, ang daming nagawa. Yan ang masaya sa mga tao. Yan ang nakikita nila. Gumagalaw ang Senado kahit na majority lamang ang nandoon, 13, no? Mm-hmm. So, maganda ang sinyal ngayon sa nangyari.
1: At natuldukan na rin, you know, yung halos ilang 2 linggo, 1 linggo hidwaan, no?
2: Yung gusot
1: sa liderato ng Senado dahil kumbaga, ang pinaka-ano doon, nag-break, ay yung 13. Naabot na yung 13 yes. Para makapaghalal ng Senate President.
6: Correct. Yung na-affirm, yung totoong liderato. Uh-huh. No, yung talagang liderato. Kaya ilang napakamagandang mangyayari sapagkat kami epekto ito rin sa napipintong pre-trial at trial sa ating impeachment na mangyayari.
1: At iyon yung agam-agam actually ng House Prosecution Panel kasi sabi nila, sana raw ay makapaghalal na ng Senate President bago pa ang impeachment trial. Para wala ng technical na gusok na yan.
6: Yes, kasi kung hindi nangyari yon, baka maaari magkaroon pa ng debate, no? Bukas, sa pre-trial o sa July 6 pagdating ng paglilitis. Mm-hmm. Kaya maganda to, maayos na. tingnan natin na lang kung ano ang mangyayari, no?
2: So ito bali yun nga, yung mga kanina na mga batas na inano, yan yung mga naipon dahil nga hindi sila nakapagtrabaho, tama po ba?
6: Oh, June 1, 2, 3 walang nangyari eh.
4: Oh, yes.
6: Except yung paghahalal kay Senate President ngayon na Gatchalian na acting Senate President. So nakikita niyo the total difference, no, nung nangyari. Isang araw pwedeng mangyari kung lahat lang at least quorum na handoon.
2: Siya, pag nakita mo yung iba-ibang klaseng batas nga, pati na rin nga isa, I think yung sa Bulaklak, di ba? Which is na marami nagninitpick pa doon. Eh, of course, sa kabilang side naman yan ang sinasabi. Nag-create kayo ng special session para dyan. Pero ang hindi nila naintindihan, kasi yan yung mga naipon.
6: Yes, at saka napakahalaga ng special session ito. Yun nga, para makita ng taong bayan yung diferensya ng isang gumagalaw na Senado sa isang hindi gumagalaw na Senado. Para bang, okay yan, sapat ang aming mga binabayad sa sweldo ng mga taong yan sapagkat sila ay mga lingkod bayan rin. I think the symbolism of it all is more also, is very important also.
4: Pero paano na, Attorney Mel, yung inihaing petition ba ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema, ano na yung mangyayari doon? Pero bago kanina, umaga ha, alas 7 to eh, nakita ko sa Facebook page niya na tila nagpahiwatig siya ng pag-concede kasi parang tinanggap niya na na makakuha ng 13 votes si Senator Gatchalian. So, ano mangyayari sa SC, Attorney Mel?
6: Well, yan palagay ko ay dedeklara ng Korte Suprema na moot and academic. At isa-cite nito yung mga sinabi nga ni Cayetano at ang mga pangyayari ngayon sa Senado. Kasi totoo naman talagang purely political act ito. Hindi pwede talagang mag-intrude ang ang Supreme Court sa halalan ng isang co-equal body. No? Kaya ang sabi nga ng mga tao nung final yung petition na yon, parang iginogod, i-dinedare ng Cayetano Black ang Korte Suprema para sumali na rin sa gulo. No? Pero ngayon, naayos naman. Sapagkat kay Senator Cayetano rin, give credit to him, talagang naibsan ang tensyon.
2: Ayun, Attorney Mel, sige maraktyo. Marami pa kami gusto itanong ni Partner Man, pero babalik tayo mamaya. Magbabalik tayo kasama ulit si Attorney Mel pagkalipas ng ilang sandali.
0: Ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
7: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award at muli DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
7: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
8: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
9: Ang lupet!
10: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ni Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
4: Nagbabalik ang PRTV News Special. Kasama pa rin natin sa studio si Attorney Mel Santa Maria. Ayan, Attorney Mel, dahil nagpahiwatig din naman ang pag-concede si Senador Alan Peter Cayetano, pero hindi umaten kanina. Pero tingin mo, tuloy-tuloy na to, tanggap niya na na SP na si Senador Gatchalian at may kipag-tulungan na rin ang minority na ngayon.
6: Oo, palagay ko tuloy-tuloy na ito because natamu na yung 13. At sa isang demokrasya, the majority rules. Kaya nga meron tayong alituntunin na ang majority ang nagtatakda ng direksyon, ng flow ng mga bills, ng flow ng mga debate, ng agenda, ng urgency bills. Sila ang nag-direct nito. Kaya matatanggap na palagay ko ni Senator Pete Cayetano ito.
2: Oo, kumbaga ilang linggo din natin na pinag-uusap lagi si yung Avelino and Cuenco. Na, ano, pero ngayon, finally, matutuldo ka na natin.
4: Oo, pero lagot ba yung mga hindi umattend kanina? May nilabag ba sa rules ang mga senador no, sa hindi mo pag-attend sa special session na ang Pangulo ang nagpatawag?
6: Wala naman. Wala naman silang nilabag.
4: Mm-hmm.
6: Pero unahan doon sila or within the vicinity, technically, yung quorum, yung 13, can compel them to attend at paarestuin sila at dalin sa loob ng sesyon.
9: Ah, pwede mo yun?
6: Pwede ganun yun.
9: Kunyari, nandun siya sa loob ng kwarto lang niya?
6: Oo, pwede. Pwede. Bakit hindi?
4: Pwede kalad ka rin.
6: Hindi naman
9: pero okay, siyempre, mapunta na natin sa kukwelyohan.
6: Sir, napatawag po kayo.
9: Oh.
6: At siyempre, kung papatawag at hindi umattend, eh siyempre kahiya-hiya. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Wala ka namang ginagawa dyan. Pero technically, lahat ng mga ayaw umattend, pwedeng i-compel. Kaya nga yun rin yung ano, diba? Avelino versus Cuenco. Sinasabi nila, availability, functionability, and subject to the coercive
4: jurisdiction
6: of the court.
4: So, kumbaga, ito, kaya mo eh. Kaya mong galihin sa plenaryo.
6: Yes.
4: Yung mga tulad nila Senador Bato na nawawala at si Senadora Jinggoy Estrada na nakakulong.
9: At nakasuspend.
4: Ay, hindi mo kayang...
6: Ayun, hindi pa pwede yun. Sapagkat nga, ang Korte Suprema sinabi rin doon sa Halos Ho, sa Laila de Lima, Trillanes case, ang mga senador na legally na na-incarcerate, hindi pwedeng mag-participate sa debate at hindi rin pwedeng bumoto.
9: Ito pa, Attorney Mel, no? Bagamat kanina nga nag-concede na si the former Senate President Alan Peter Cayetano, may isa siyang parang request na nakita ko. Yung ibigay na lahat ng mga yan sa mayorya, yung mga committee, pero yung blue ribbon, hinihingi niya para sa grupo. Bakit ba? Ano reaction niyo dito sa request na yon?
6: Well, pambihira yon.
4: Mm-hmm.
6: Sapagkat alam naman natin, ang Blue Ribbon Committee ang pinakamalakas.
4: Makapangyarihan.
6: At panaka-significant committee sa Senado. Yun ang nag-iimbestiga at nag-o-oversight ng mga galaw ng gobyerno kung may corruption o wala.
4: Mm-hmm.
6: Pangalawa, kung matutuloy ang impeachment, at ang sinasakdal ay si VP Sara Duterte, magko-coincide sa maaaring investigasyon rin ng Blue Ribbon Committee doon sa mga ginagawa o nagawa ni Vice President Sara Duterte. So makikita mo, isa impeachment, isa Blue Ribbon Committee, pareho silang gumagalaw.
4: Okay, ituloy natin ang discussion mamaya, Attorney Mel, dyan ka lang. Eto, present ang 13 majority members ng Senado, pero no show naman ang mga minority senators sa nangyaring palitan ng liderato kanina. At live mula sa Senado, may report si JM Pineda. JM?
11: Yes, Maan, 6 na senators from the minority bloc na lang yung nakita natin kanina dito sa vicinity ng Senate. Pero bagaman absent sila dun sa special session na nagpaluklok nga dito kay Senate President Sherwin Gatchalian, ay dumalo naman sila dito kaninang hapon sa special session at isa-isa silang dumating bago mag-alas 12 ng tanghali. Iisa lang ang naging tugon ng mga miyembro ng minority bloc kaugnay ng leadership change. Magtrabaho na tayo. Ito ang naging simpleng sagot nila at tumiwas na rin nga sila sa ibang mga tanong. Ginagalang umano nila ang mga numero o ang numero ng mayorya ngayon dahil ito ay naayon sa batas. Ayon kay Senator Loren Legarda, may 13 na botong nakuha ang mayorya at batay sa Senate rules, ang numerong ito ang makakapagpaluklok sa Senate President. Masaya umano siya, lalo pat ang mga kaibigan niya ang bagong halal na leader ng Senado. Pero nilinaw ng senadora na ibang usapin ang nangyari noong June 3 na 12 lamang ang hawak ng Gatchalian Bloc. Sabi naman ni Senator Bongo, dapat nang magtrabaho at masusunod dapat ang majority rules. Dagdag pa nito, mandato nila bilang senador ang magpatuloy sa pagtatrabaho. Maiksi naman ang sagot ni Senator Amy Marcos, pati na rin ni Senator Rodante Marculeta. Binati lamang nila ang bagong liderato at nire-respeto umano ang naging desisyon ng mga kapwa mambabatas. Dumating naman ngayong hapon sa special session si Senator Pia Cayetano. Gaya nga nung ibang kaalyado niya, ginagalang umano ng senadora ang bagong liderato at sinabi nitong nakabuo na sila ng numero at yun nga, ginagalang nila ito at respeto dapat ang mananaig at demokrasya sa Senado. Alam mo, Maan, nakita rin natin dito si Senator Camille Villar at siya lang yung katangi-tanging hindi nagbigay ng komento kanina. Pinipilit natin siyang interviewin pero until now, nung pagpasok yung session hall ay hindi siya sumagot sa mga media. At bago nga yung kaninang leadership change, siya ay nagbigay na nga rin ng komento o ng pahayag online itong si dating Senate President Alan Peter Cayetano. At sinabi nga niya na yun nga, sumusuko na siya bilang SP pero magpapatuloy daw siya bilang lingkod. Pero until now, na ngayong hapon na to, ay hindi pa rin natin siya nakikita dito sa loob ng Senate premises. Maan.
4: Alright, maraming salamat sa iyo, JM Pineda. Ito, kasama pa rin natin sa studio, Attorney Mel Santa Maria. Attorney Mel, ito sinasabi, di ba, na parang ginagalang nire-respeto nila yung desisyon ng majority, ay bakit inisnab nila yung botohan? Ayaw ba nilang magpakita lang at makita yung stand nila?
6: Yun nga, no, nakakapagtaka, no? Pero siguro meron pang konting sentimento. Ibig sabihin, feelings na lang ito.
4: Oh.
6: Kasi maaaring hindi na prinsipyo sapagkat nga numero lang, alam naman nila, numero lang ang makakapagtapos dito. At alam rin nila na makukuha na yung 13. So talagang...
4: At ano? At dati nilang kasamahan, di ba?
6: At dati nilang mga kasamahan naman
4: yun. Ay lumilipat.
6: So siguro ano na lang yun?
4: Tampo.
6: Tampo, sentimiento, pero... ang maganda noon, tanggap na nila kahit pa nag-umpisa yung botohan.
4: Mm-hmm.
9: Pero moving forward, Attorney Mel, tingin mo finally magiging at peace na ang Senado. Of course, magkakaroon ng debate. Natural naman yan. Pero tingin mo magiging smooth na ito. Although, pag tinignan mo yung numbers, is, hindi pa rin naman overwhelming yun. Manipis pa rin ang lamang.
6: Oo. Sana maging harmonious na sila in the sense na magiging ang mangyayari yung critical civil debate na sa loob ng sesyon, no? Sana tanggalin na nila yung tampuhan, they act professionally. Pero tama ka, kasi masyadong malalim ang bakbakan nung nakaraang linggo, eh. So may mga sentimiento pa sila, no? Sa kanilang, siguro iba pa sa kanila nasasabing talagang medyo nilamangan tayo nito. Kasi bago pa magkaroon ng botohan, eh, sabi pa ni Senator Cayetano, kaya lang naman lumipat yung iba dahil binantaan, may bantang kulong, things like that, di ba? May mga bitaw pa na ganun, eh, no? So doon natin makikita yung lalim ng sakit nung sa mga minority ngayon. So, maybe siguro a little days or one week more, siguro mare-resolve.
9: Pero looking back sa mga pangyayari mula nga nung I think that was June 5, marami nagsasabi talaga, or mula pa nung ano, nung nag-move dati si Senator Tito Soto, former Senate President Tito Soto, di ba? Nung ano niya, at nag-walk out yung then minority. Tingin mo talaga na outmaneuver ng group niyang group ni Senator Erwin Gatchalian, yung group ni yung Cayetano Black.
6: Total outmaneuver 'yon. Sapagkat ang ginamit ng Gatchalian Black, hindi sila gumamit ng any special kind of process, no? Sinundan lang nila yung constitution at yung rules and regulation ng Senado. Ang constitution, hindi pwedeng mag-elect ng Senate President kung hindi 13 votes. So hindi sila nag-elect ng Senate President. So sabi naman sa rules and regulation, lahat ng mungkahi pwedeng desisyon na ng quorum. So binaykan nila lahat, mungkahi 'yon, lahat. So sinundan nila yung rules nila at pagkatapos nag-elect sila hanggang Senate President pro tempore lang. At sapagkat walang Senate President, so naging acting. So kung makikita mo, si Senator Tito Soto, bihasa talaga.
9: Masterclass niya yung sinasabi nila talaga.
6: Master niya, alam kong gagawin ko dito. Siguro siya nagsabi, itong gawin natin, we will not go beyond the Constitution, hindi, papasok lang tayo sa rules natin, makukuha natin po.
4: Okay.
6: So outmaneuvered talaga.
9: Tsaka ito pa, syempre wala na dahil nga may officially yung Senate Blue Ribbon Committee na compose na. Wala na mangyayaring Senate Blue Ribbon Committee hearing sa labas.
6: Wala na talaga. Kaya yung mga nangyari nung mga nakaraang araw doon sa 18 na ex-Marines o Cargador, something like that. Wala na talagang saysay yun. Parang bulang pumutok yun na ano pang halaga niyan? Wala.
4: Okay. Ito naman, maugong or bari-barita ngayon na posibleng maging presiding officer si Senador Cheese Escudero, no, sa impeachment trial. Tingin, anong basa niyo sa kanya ba? Kasi 'di ba dalawa lang yung lawyer?
6: Oo, kasi lawyer nga siya.
4: MC Senador Kiko Pangilinan.
6: Yes.
4: Dalawa silang pagpipilian.
6: Dalawa silang pagpipilian as well, nasa kanila na 'yon, no? They will use the wisdom of their quorum, no? Mm-hmm. Kasi quorum lang makakapag-decide yan eh.
9: Mm-hmm.
6: So, tingnan natin, pareho naman silang abogado. Kaya lang siyempre may mga agam-agam rin yung ang mga tao sapagkat si Chief Escudero nga yung Senate President nung last year, kung kailan nag-umpisa yung gulo. Ito no. naman, si Kiko Pangilinan, siya naman nasa opposition. Kaya sometimes it's hard to balance it eh.
9: Mm-hmm.
6: Pero definitely dapat merong isang presiding officer.
9: Mm. Pero yung ano, yung ginawa ni Senator Escudero na huwag sumali doon sa Senate Blue Ribbon Committee, was that a good move for you?
6: I think oo. Parang precursor na, no? Parang hinahanda niya na ang sarili niya para maging presiding officer, no? Mm-hmm. Para hindi magka-doble-doble trabaho niya, mm-hmm. di ba? So, yeah, I think it's a good move.
4: At kung siya man yon, babawi, pambawi ba yon sa nakaraan?
6: Alam mo, hindi natin talaga maaalis na may quid pro quo dito, eh, no? Mm-hmm. Yung bang, okay, papasok ako, pwede bang gawin niyo akong ganito?
9: Uh-oh.
6: Hindi natin maaalis yon kasi that's the play of politics eh, sa Uh-oh. Pilipinas. Eh. Parang naka-embed na yun. Eh. Mm-hmm. Parang may kapalit ang lahat. No? Sana wala. Sana ngayon mag-umpisa ng walang kapalit. Pero mm-hmm. That's a good thing, but that's the perception.
9: Mm-hmm.
6: Ayan.
9: Kaya, okay, sige. Ako, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Mel Santa Maria. Ipagpapatuloy natin ang talakayan sa Arangkada Balita.
1: At yan ang special coverage ng PRTV News sa Congress of the Philippines Special Session.
9: Tutok lang po, susunod na ang mga mainit na pangyayari sa loob at labas ng bansa sa Arangkada Balita.
8: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik. Malupit!
12: Ang lupit!
8: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Uy, ka-vibes!
12: Oo, ikaw!
8: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
12: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
8: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
12: Ang lupet!
8: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng all-Pinoy tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes!
13: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin.
8: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
12: Woohoo!
8: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
7: You're a winner!
8: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila.
14: para sa FM Radio Station of the Year!
15: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
16: Ang lupet!
15: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
16: Mismo!
15: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
16: Ang lupet!
14: Ninety-two point three FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
16: Ang lupet.
1: June 17, 2026, Miyerkules. Matapos ang ilang linggong bangayan sa Senado, opisyal nang umupo bilang bagong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
17: Arangkada Balita.
18: Senator Sherwin Gatchalian, bagong Senate President, Committee Chairmanships agad pinagbutuhan. House of Representatives, balik trabaho para sa special session. Mahalagang batas sa ilalim ng LEDAC, tinatarget maihabol. Majority Floor Leader Sandro Marcos, dead na sa bagong patutsada ng 18 Maleta Boys. Trabaho mas inuuna kaysa pamumulitika. 15 billion supplemental budget, hiniling sa Kamara para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At kauna-unahang Kaanyogan Festival, ipinagdiwang sa Davao Oriental matapos ang magkasunod na lindol noong 2025.
1: Magsisimula ng umusad ang mga pagpasa ng batas para sa Pilipino. Ito paniniwala ng mga mamabatas sa pangunan ni Majority Floor Leader Sandro Marcos matapos na formal na maupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Yan ang marangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
19: Balik normal na ang Legislative Work ng Senado at Kongreso para kay House Majority Leader Sandro Marcos. Malaking bagay ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kasunod ng nangyaring leadership struggle. Aniya, habang inaayos ng Senado ang mga natitirang priority measures, isang mahalagang yugto ang posibleng sumunod, ang Bicameral Conference Committee, kung saan haharapin ang mga pagkakaiba sa versyon ng mga panukalang batas ng Kamara at Senado. Ipinaliwanag ni Marcos na hindi lahat ng panukala ay otomatikong magiging batas kahit na ipasa na sa magkabilang kapulungan. Kapag magkaiba kasi ang laman ng House at Senate versions, kinakailangan pag-isahin ng mga probisyon sa pamamagitan ng bicam. Isa sa mga inaasang magiging sentro ng masusing negosasyon ay ang Anti-Political Dynasty Bill.
5: Now, if you look at the numbers of the people that voted for the Anti-Political Dynasty Bill, overwhelming majority. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. So, tatanungin mo sa kanila, ilan ba talaga ang boto ng NDP? Ilan talaga ang boto ng NP? Gaano kalaki ang suporta sa NPC? And it becomes a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for that said bill. I am of the opinion, and nakita naman talaga namin, na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house.
19: Inamin ni Marcos na ang bersyong ipinasa ng Kamara ay produkto ng kompromiso upang makakuha ng sapat na suporta mula sa mga kongresista. Marami sa kanila ay mula rin sa mga pamilyang matagal nang nasa politika.
5: Again, let's call a spade a spade. eh, marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. So it's not hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber.
19: Umaasa naman si Congressman Marcos na magkakaroon na ng panibagong debate kapag nakapasa na ang Senado ng sarili nitong bersyon ng panukala. Gayunman, posible pa rin mabago at amyandahan pagdating sa bicam. Samantala, tumanggi ang batang Marcos na magkomento sa lakas o hina ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, malakian niya ang kanyang tiwala sa kakayanang House Prosecution Panel at Impeachment Court na makapaglalatag ng patas na hatol sa nasabing kaso. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kasama pa rin natin ngayon dito sa PRTV Studio si Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po ulit, Attorney Mel.
6: Jack, magandang hapon sa inyo.
2: Yes, Attorney Mel, no, yun nga, bukod kasi sa liderato ng Senado, isa sa nagiging mainit na topic is yung, of course, yung malapit ng impeachment trial ni VP Sara. Gaano ka-importante na na-resolve na natin yung leadership squabble, kumbaga, sa Senate bago pa man dumating itong trial na to?
6: Sapagkat ang pinagtutuunan natin kung yung conviction at acquittal.
2: Mm-hmm.
6: At alam natin na makakapag-convict lang kung 16 votes.
2: Mm-hmm.
6: Less than 16 acquittal.
2: Mm-hmm.
6: So dito sa botohan sa liderato ngayon, nakikita natin na yung dating inaakala ng mga tao na hindi mayayanig na 13
2: mm-hmm.
6: Cayetano Black, unti-unti nang medyo nababasag. Ibig sabihin, si Chis Escudero lumipat, si Villanueva lumipat. So sila ngayon ang naging 13.
2: Mm-hmm.
6: Napakalapit na sa 16. Diba? So makikita mo kung may gumagalaw, baka may gumalaw pa.
2: Oo.
6: So yun ang importansya dyan.
2: Yun nga, Attorney Mel, no? Diba sabi nga, maraming sabi, 13 nga, hirap na tayo, as in talagang mahabang proseso. Mm-hmm. Paano maabot natin 13? Etong 16, tatlo pa habulin natin. Mahaba pa rin. Tingin nyo, achievable yan?
6: Well,
2: pag nakita ebidensya siguro, I think.
6: Pag nakita ebidensya. And also, hindi pa tapos kasi ang mga committee appointments eh.
2: Mm-hmm.
6: Pwede pa magkaroon ng mga deputy dyan.
2: Mm-hmm.
6: O yung mga, halimbawa, paglagay na natin si Camille Villar, Senator Camille mm-hmm. Villar. Neophyte siya na senador.
2: Mm-hmm.
6: Dapat pakita niya ang gilas niya. So paano niya mapapakita ang gilas niya at galing niya
2: mm-hmm.
6: kung hindi siya sasama sa majority? Kasi majority directs the flow
2: mm-hmm.
6: of the Senate, yung mm-hmm. agenda, yung priorities. O para siya magkaroon ng pagkakataon, isulong ang kanyang mga advocacy, baka marahil
2: mm-hmm.
6: lumipat rin siya. Pati na rin siguro kapatid niya. Kung kapatid lilipat, kapatid, yung isang kapatid siguro sasama na rin. So
2: mm-hmm.
6: madaming variables at possibilities eh,
2: mm-hmm.
6: na on a practical basis, ang daming maaaring mangyari.
2: Kumbaga may mga moving pieces pa tayo.
6: Meron pa mga moving pieces dito. Hindi pa tayo nakakapagtapos. Kasi kung nakita mm-hmm. nga natin, kung ang usapan sa politika ay quid pro quo,
2: mm-hmm.
6: baka may ma-offer na maganda, sumama na ulit. Tandaan natin, Jack, kasi dito sa ating Senado, walang foundational ideological difference ang dalawang panig eh.
2: Mm-hmm.
6: Kung may magtampo lang ang isa, lilipat na.
2: Mm-hmm.
6: Kung may nagustuhan lang ang isa, lilipat na.
2: Mm-hmm.
6: Hindi kung may ideological foundational basis yan, kahit na magtampuhan sila sa loob ng grupo nila, nahandoon pa rin sila.
2: Mm-hmm. And Attorney Mel, ito nga, akala ng, of course, yung mga nanonood sa atin na, kumbaga yung mga pangkaraniwang mamaya natin, akala nila ay, kung sino yung Senate President, kaya nga maganda na resolve agad yung leadership, siya yung magiging presiding officer sa impeachment. Hindi pala ganun yung case.
6: Sapagkat bago na tapos yung June 3, mm-hmm. nagkaroon nga ng resolution ng baguhin itong amendahin at least
2: mm-hmm.
6: yung rules of impeachment.
2: Uh-huh.
6: At dati ang nakalagay doon, Senate President ang magiging presiding officer
2: mm-hmm.
6: pero pinalitan nila at sabi nila, hindi, ligay na natin. Pwede nating butohin. kung sino man sa atin ang gusto o maaaring capable maging presiding officer.
9: So hindi naman, kasi nga ang isa sa napipisil ngayon ay si Senator Cheese Escudero na isang abogado. So hindi naman siya requirement na ang maging presiding officer sa impeachment trial ay isang abogado. Hindi ganun.
6: Hindi, walang requirement na ganun, no? As a matter of fact, sa ating konstitusyon, walang nakalagay na the Senate President shall be the presiding officer. Walang nakalagay na ganun. Nandoon lang yun sa rules of the Senate. Kaya, iyon, nababago nila yon. Kaya, wala naman silang niligay na dapat maging abogado. So, pwedeng-pwede kahit hindi abogado, maging presiding officer.
9: Ang isa pa ang hindi po na-resolve kasi nga, considering nga suspended si Senator Jinggoy. And pati si Senator Bato ay hindi makita ngayon. Kasi nga, may mga nag-ano na eh. I think si Congressman Luis Ro, sinasabi medyo dapat ibaba na yung ano. Do you agree with that? Yung 16, kasi kumbaga parang ang hindi ba parang lumalabas na parang pumabor naman yun kay VP Sara kung yung dalawa, may dalawa na siyang boto dahil yung isa nagtatago, isa nakakulong dahil for acquittal na kagad yun?
6: Oh yeah. Oh yun nga eh. Kasi ang nakalagay sa batas natin, 2/3 of all the respective members of the Senate. Parang napaka-absolute number noon. Kaya lang, parati naman natin pinag-uusapan yung Avelino versus Cuenco, gusto nung iba, yung doktrinang iyon, i-apply rin dito sa pagboboto sa conviction or acquittal. Pero sa tingin ko, opinion ka lang, napaka-specific kasi nung ating constitution. Kung titignan mo rin ang layunin ng constitution sapagkat ang tinatanggal mo, isang halal ng bayan, tinataas nila yung numero para hindi madaling matanggal. No? Yan lang talagang architecture ng ating constitutional provision.
9: Pero, kumbaga, does that work in favor of the, kumbaga, si, in this case, si VP Sara, kunyari, may dalawa ka ng isa nakakulong, hindi siya makaboto, di for acquittal na, then isa na hindi makita. So, may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang ano, unfair?
6: Well, kung titignan mo mukhang unfair talaga, ibig sabihin talagang papaling yung kay VP Sara. Kaya lang yung diwa kasi ng ating konstitusyon, binabalanse nila ang pagtatanggal sa pagkahalal in a nationally democratic process. Kaya binabalanse nila yan. Kaya ginawang 2/3. Pero hindi natin alam. Malay mo, yun ang gawin ng Senado bilang rules nila. Pero baka umakita naman yan sa Korte Suprema.
9: Yun nga, sir. Para baguhin yung number na hinihingi nga po ni Congressman Luis Ro na bilang part ng prosecution team. Para mabago ito, kailangan pa ba natin baguhin sa Constitution or pwede na under sa impeach Senate rules?
6: Pwedeng dalawang buwang mangyari dyan. Kung sinasabing malabo ang nasa Constitution, pwedeng interpretahin ng Supreme Court kung ano talagang ibig sabihin ng katagang 2/3 of all the respective members. Kasi hindi naman nakalagay 2/3 of all the respective members who are present or who are absent. Wala namang nakalagay. Baka sa pag-iinterpreta lang ng Korte Suprema, maaring magbago yung ibig sabihin nun. Dun sa rules nila, aakit rin yun sa Korte Suprema. At pangalawa, ang isang pagbabago dyan para maging certo na, amendment ng Constitution. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito kayang interpretahin ng Korte Suprema. Pwedeng-pwede pa rin.
9: Kasi nga, sir, attorney, kumbaga, hindi naman sa pinangungunahan kasi katulad niya, may dalawa na nga na ano. Then paano, for some reason, pagdating sa botohan, ay may hindi pumasok or mag-abstain, pero kung, ano, kung umabsent ka during sa botohan, sa impeachment, ay hindi mo na kailangan ipaliwanag ang yung vote. Which is, diba, pag absent is for acquittal din.
6: In effect, yun ang mangyayari. Basta nag-absent ka, parang pinapababa mo yung numero below 16. Tama. Pero pwede rin gamitin ng korte ng Senate yung their power to compel the jurors to attend. No? Pero syempre, kahit na umattend sila, baka no pa rin ang boto. No pa rin. Pareho pa rin. Pero that's part of it. That's part of the democratic process kasi.
9: So, kasi ang inano ko si no attorney, kumbaga hindi nila i-expose yung sarili nila. Kung mag-absence, hindi nila kailangan i-explain ang sarili nila kung mag-absence.
6: Yes. As a matter of fact, alam mo naman, yung pagboboto dyan, pwede ka lang na hindi mag-explain kasi. Masasabi lang no, Yes, no, yes, sapat na yun eh.
9: Okay. Siguro huling tanong na, Attorney Mel. I'm sure kanina ka pa namin kasi nakasama. Attorney Mel, ano yung dapat asahan natin tomorrow sa pre-trial conference? May isang group na hinihiling na isa publiko to or at least makover ng media. Are you in favor of that? Tsaka yun nga, ano yung expect natin?
6: Well, yes. Gusto kong makita rin natin ang mga ilalatag na ebidensya, ililistang mga saksi, kung ano ang mga issue or facts na pwede nang tanggapin ng dalawang panig para hindi na patibayan sa mismong paglilitis, at para rin makita nila natin kung ano yung mga ire-reserve pa nilang mga ebidensya para magkaroon ng ideya ang ating mga madla, no? At saka baka may pagtalunan pa dyan. Kasi doon sa sagot ng defense, sa bandang huli, meron silang pinapatanggal na ilang mga ebidensya. Baka nga pag-usapan yan bukas. So yun ang mangyayari bukas. Paglalatag ng ebidensya, paglilista ng saksi, pagkakalendar kung ilang araw ang prosecution, ilang araw ang depensa, ang pagre-reserva ng ilang pa mga saksi na maselang na because of the risk factor, hindi muna nila pwedeng ilantad. Yan ang mangyayari bukas at saka pagmamarka ng mga dokumento.
9: Lasa, are you considering na sumali sa private prosecutors?
6: Well, alam mo, Jack, nayaya ako dyan at nayaya rin ako maging spokesperson, pero sa tingin ko mas mabuti na akong isang observer at nagbibigay ng neutral na mga pananaw sa pangyayari.
9: Oo, at baka hindi ka na namin mayaya dito.
6: Oo nga,
9: maging masyado ka ng busy.
6: Baka ako mag-inhibit.
9: Oo, tama na lang, sir, dyan lang tayo sa sidelines at manood. Again, maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, sa pagbibigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Salamat, sir.
6: Maraming sir.
2: Hindi sumipot ang mga miyembro ng minorya kaninang umaga kung saan formal na inuluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
11: Yes, Jack, bagaman

0: Luklok ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Pero kung absent sila sa special session noong umaga, present naman ang ilan sa mga minorya sa pag-convene ng Commission on Appointments. Iisa lang ang mga sagot ng mga senador mula sa minorya. Tinatanggap nila ang bagong liderato ng Senado. Para kay Senator Lauren Legarda, may numero na ang mayorya at dapat itong galangin dahil naaayon ito sa batas.
1: So we must all work together. They have 13 votes.
2: Okay.
1: So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Rule 2, Section 2, the officers of the Senate will be elected by a majority of all ALL, its members.
0: Masaya rin umano siya sa mga kaibigang mamabatas na may hawak ng liderato ngayon dahil alam niyang maaasahan ang mga ito bilang mga lider. Irit pa nito, dapat nang magpatuloy sa trabaho ang mga senador. Nilinaw naman niya na tuloy ang petisyon na ipinasa nila sa Supreme Court kaugnay ng nangyaring quorum ng Gatchalian Bloc noong June 3. Ibang usapin daw yon dahil 12 pa lamang ang hawak ng Gatchalian Bloc noon. Dumating rin pasado alas 11 ng umaga si Senator Bongo.
3: Trabaho na tayo. Ito po ako to. Duty po namin bilang senador na magtrabaho natin. At yan po ang mandato natin. Majority rules. Yan naman po ang... Actually, kilala niyo ako noon. Gusto ko magtrabaho eh.
0: Maiksi naman ang naging sagot ni Senator Amy Marcos sa palit liderato.
4: Congratulations. Full support naman.
0: Hapon naman ang magpunta sa session hall si Senator Pia Cayetano para dumalo sa pagbabalik ng special session. Manipis ang komento ng senadora at sinabing nagkakaroon lamang ng problema kung kulang ang bilang dahil hindi ito naayon sa Senate rules. Pero dahil may 13 na numero ang mayorya, suportado nila ito. Namataan rin ngayong hapon si Senator Camille Villar pero wala naman itong komento.
5: Jay, kung napansin ninyo ang halos lahat ng sagot ng mga minority senators na nakita natin dito ay magtatrabaho na sila. Pero kanina hanggang ngayon na naghihintay tayo dito ay yung ibang mga senators na kasama nila ay hindi pa rin natin namamataan. Katulad na lang ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Hood Padilla ay wala rin dito at hindi rin natin namataan. Pero yung dalawa nga nating nasa minority ngayon na si suspendido na rin si Senator Jingo Estrada, pati na rin yung tatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay talagang hindi makakaatin ngayong araw. So ang ginigita rin pa rin nila ngayon nga ay magtatrabaho na sila, tuloy-tuloy nga yung trabaho na gagawin nila. Jack.
6: Isang tanong lang, JM, no? Nagbigay na ba ulit ng panibagong statement si former Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit wala siya ngayon, pati na rin si Senator Robin Padilla? Nagbigay ba silang paliwanag bakit wala sila ngayon?
5: Actually, Jack, yan yung inihintay natin na pagdating dito kay Senate, dating Senate President Alan Peter Cayetano, kasi usually naglalabas siya ng statement online. Pero doon sa huling monitoring natin ay wala pa siyang binibigay na deadline kung bakit wala siya dito. Bagaman na nakita natin dito yung kapatid niya na si Senator Pia Cayetano, hindi rin naman sumasagot si Senator Pia pagdating doon sa kanyang kapatid. Si Senator Robin Hood Padilla naman, nakita natin, minomonitor kasi natin yung kanyang mga online accounts at nakita nga natin na may inatenan siyang ibang event ngayong hapon. Pero hindi malinaw kung bakit nga ba hindi siya dumating dito sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Jack.
6: Okay, maraming salamat, JM Pineda. Department of Transportation, pinagpapaliwanag ang MRT3 sa nangyaring aberya sa tren kanina.
7: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: 2.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
9: Ang lupet.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Ang galing for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Matapos sa mahigit isang buwan ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, opisyal na siyang pinalitan ng bagong Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. At bagamat inaasahang magiging magulo ang sitwasyon, naging mapayapa at maayos ang pagpapalit ng liderato sa sesyon kaninang umaga. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
6: Maan kung noong May 11 nga ay naging agaw eksena yung pagkakahalal kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, ang pagkakahalal naman ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ngayong araw ay naging tahimik at diretso sa punto.
7: Pasado alas 9 ng umaga kanina nang tuluyan ng matapos ang mahabang gilian sa liderato ng Cayetano at Gatchalian block. Ito ay matapos dumalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kung saan nabuo ang 13 Senator quorum.
8: I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as Mayor of Valenzuela City, and as Senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic.
9: Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
10: Aye.
9: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
7: Nalusaw ang haka-haka ng magulong pagpapalit liderato matapos na rin ang pagpapahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ng mapayapang pagbaba sa posisyon. Ang 13 senador na si Senator Joel Villanueva, sinabing trabaho lamang at wala nang ibang dahilan ang kanyang pagdalo sa sesyon.
11: I mean, you've seen how I work today. I'm almost on the floor most of the time, the entire day.
7: Ayon kay Villanueva, maayos ang kanilang naging pag-uusap ni Cayetano. Samantala, ayon kay Senator Panfilo Lacson, kung aaksyonan ng Korte Suprema ang petisyon ng Cayetano Block hinggil sa June 3 session, ay sasagot pa rin ang kampo ni Gatchalian. Mensahe naman ng bagong mayorya.
12: An offer is an offer. We want to see the actual action, no, nung kanyang offer of reconciliation.
13: And by their absence today?
12: Well, it doesn't, you know, it doesn't support.
14: We will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang, pati sa Senate, composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, no? Especially the minority. Let's be there.
6: Maan, bagamat sa oras na ito ay talagang no-show pa rin si Senator Alan Peter Cayetano, kanina bago suspindihin ang sesyon ay nag-manifest naman si Senator Loren Legarda na iluklok si Cayetano bilang minority floor leader. Bagay na sinang-ayuna naman ng plenaryo. Maan?
5: Oo, Angela. Eh, sinasabi sa mga soundbite ng mga senador sa Cayetano block na ginagalang at nirespeto nila, no, yung naging pagpapalit ng liderato, ay bakit naman inisnub nila yung special session o yung halalan kanina para sa Senate President?
6: Maan, sa mga oras nga na ito ay wala pa rin eksplenasyon na ang minority block kung bakit kanina ay hindi sila dumalo at dumating lamang sila noong ikinonvene nga yung Committee on Appointments, no? Pero sa mga oras na ito, again, iisa yung kanilang sentimiento na magbalik trabaho at patuloy pa rin naman kasi yung kanilang pag-question doon sa nangyaring palit liderato naman noong June 3. So itinake up pa rin ito at patuloy pa rin ang kanilang or naihain na nga sa Supreme Court ang petisyon para questionin ang nasabing sesyon. Maan?
5: Alright, maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Mas umiinit ang palitan ng pahayag sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ng mga pagbabago sa Senado. Inilahad ng Malacanang ang pananaw na ito sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis at ang bagong liderato ng Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
15: Humihingi ako ng paumanhin.
4: mas makikilala ng publiko ang panig ni Vice President Sara Duterte kung siya mismo ang magpapaliwanag at sasagot sa mga paratang sa kanya. Ayon ito sa palasyo na nagsabing mas gusto nitong makitang ipagtanggol ng bise ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang impeachment trial.
10: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
4: Hindi naman nakikita ng palasyo bilang agarang banta ang posibilidad na maantala ang impeachment trial dahil sa isyu ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scam. Ayon pa kay Castro, may 22 aktibong senador pa rin na dumadalo sa mga sesyon kaya hindi pa dapat pamunahan ang usapin sa quorum. Muli namang binalikan ng Malacanang ang mga naunang pahayag ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw ron itong agawin ang pagka-presidente ni PBBM. Ayon kay Castro, paiba-iba ang mensahe ng Vice Presidente at may mga nauna na ring pahayag na tumutukoy sa pagpapababa sa pwesto ng Pangulo.
10: July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025, lahat sila, sabi niya lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo.
4: Samantala, matapos magbatawag ng special session ng Pangulo sa Kongreso, nasa mga senador na aniya ang susunod na hakbang upang gampanan ang kanilang tungkulin. Habang nagbabago ang timpla sa Senado, naging sentro rin ng atensyon ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa block ni Senator Wing Gatchalian na nagbigay daan para mahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President. Binati ng Malacanang si Gatchalian sa pag-upo bilang bagong leader ng Senado. Ipinaaabot din ng palasyo ang pasasalamat sa House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Boje D. at sa mayorya sa Senado. Umaasa ang Malacanang na mapapabilis ang pagpapasa ng mga pangunahing panukalang batas upang mas mapalawak ang tulong at serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: May bago ng Senate President sa katauhan ni dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Una nang nag-concede si dating Senate President Alan Bitter Cayetano. Tuloy-tuloy na nga ba ang trabaho sa mataas na kapulungan? Himayin natin yan kasama ang political analyst at dating mamabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Barry.
13: Magandang gabi, Ms. Maan.
5: Ayan, natuldo ka na, Attorney Barry, yung dalawang linggong bangayan at agawan sa leadership sa Senado. So anong masasabi nyo ngayon? Dahil nahalal na, nagkaroon na ng 13 majority votes.
13: Well, di ba? Long time overdue na itong pangyayaring ito. Dahil ang masaklap doon sa mahabang bangayan sa Senado ay nagugulo yung trabaho na dapat sanang natututukan. Dahil doon sa hindi pagpunta nung dating mayorya ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa huling tatlong araw ng sesyon bago tayo pumasok sa special session, madaming trabahong nabitin. Kasama na dito yung pagkilos sana ng Commission on Appointments doon sa mga iba't ibang mga pending na mga appointments kasama yung appointments ng mga general sa AFP. So ngayong once and for all, klaro na si Senator Wing Gatchalian ay hindi lang acting president pero full-fledged Senate president na, umaasa tayo na muling makakabalik na ang Senado doon sa dapat naman nilang matagal nang tinututukan. At yan yung pagpasa ng batas, paggawa ng kanilang trabaho at ito pag-asikaso din dito sa nakaharap nating impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Oo, pero Attorney Barry, una rito, no, 9 o'clock yung special session, pero 7 o'clock nag-post sa kanyang Facebook page si Senador Cayetano na tila nagko-concede. Expected niyo ba to? Kasi, di ba, ilang linggo rin yung kumapit siya talaga sa kanyang pwesto.
13: Tingin ko, naging klaro na rin sa kanya na wala nang punto na magpanggap pa siya na siya ang Senate President. Ganong 13 na ang magiging senador na boboto para sa bagong Senate President at Senator Win Gatchalian. So kung pinagpilitan pa niya yun hanggang kanina, eh talagang wala nang tutungtungan yung kanyang mga sinasabi. In fact, sa aking pananaw, nung palang nagkaroon ng sesyon yung 12 na senador at tineclare all seats vacant, dapat ganun palang kaaga, na-realize niya kaagad na mukhang wala na siyang suporta para manatiling Senate President. Pero ganung pinilit niya, hinanap nila yung 13, ngayong nandiyan na yung 13, at least mukhang siya mismo ay wala nang kakayang gamitin para pagtakpan pa yung malinaw na katotohanan na siya ay wala nang suporta at siya ay hindi na pwedeng manatili bilang Senate President. Yun nga lang, medyo hindi yata pagiging good sport yung hindi pag-attend. Mm. Diba? Dahil sa mga nakaraang pagpapalit pwesto naman sa Senado, at ang pinaka-latest na example nito, nung May 11, nung hinalal ng 13 senador si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, hindi naman natin nakitang umalis o nagdabog ang dating Senate President na si Senator Tito Soto. Diba? Kasi yun naman talaga nangyayari. So medyo, while mabuti naman, hindi na siya ng gulo dito, nakakalungkot lang na hanggang sa dulo, hindi pa niya mabigay yung respeto na dapat namang ipinakita sana dito sa bagong liderato ng Senado.
5: Eh pero mukhang, Attorney Barry, mukhang hindi pa niya talaga tanggap yung pagkatalo. Parang hindi pa rin suko. Kasi ang soundbite din ng mga senador sa Cayetano block ay igilagalang at nirespeto nila. Pero inisnap naman nila yung special session kanina. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila magpakita doon at makita yung stand?
13: Eh, yun nga yung nakaka-dismaya dito eh. Diba? Dahil hinalal sila ng ating mga kababayan para magtrabaho sa Senado. Ngayon, kung hindi, diba, hindi naman laging nakukuha mo yung gusto mo eh, sa liderato eh. Eh, sila rin naman eh. Sila yung nagwagi nung May 11. Ngayon, sila ay napalitan. Dapat naman sa kasaysayan ng Senado, sa mga ganyang klaseng pangyayari, sa kabila ng mga ganyang klaseng pangyayari, tinatanggap ng mga senador kung ano yung sinasabi ng boto at nagpapatuloy lang sila sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kanya-kanyang papel. Ngayon lang ako nakakita na parang mga bata, umasta ang mga senador at tila hanggang sa dulo ay nagdadabog pa. Eh, sila na mismo nagsasabi kanina eh. Lahat naman ng mga nag-attend kanina, kahit late, ay nagsasabi, 13 votes na, tanggap namin ito. Eh, di ba isang tabi na nyo yung ano? Yung poot at yung sama ng loob. Tanggapin na nyo ito para sa kabutihan ng taong bayan na inyong pinagsisilbihan. Sa dulo, hindi naman ito tungkol sa kanila personal eh. Tungkol ito sa trabahong hinalal sila para gawin. At sana sa darating na mga araw, medyo magkaroon naman ng konting paglilinaw ang mga pag-iisip ng mga senador na ito at magawa nila ng mas maayos at mas profesional ang inaasahan nating trabaho sa kanila.
5: Eh, sabi nga ni Attorney Mel Santa Maria kanina, eh baka hurting pa. Parang sa pag-ibig. Eh yun na nga, paano pala yung petisyong inihain ni Senador Cayetano? Baliwala na yon? Moot and academic na ba?
13: Sa tingin ko, yung una pa lang medyo magiging hesitant na ang Supreme Court na mag-rule dyan. Dahil nga sa political question na the doctrine na basically ang sinasabi ay kung ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay manghihimasok na sa internal na mga usapin sa isang co-equal branch of government gaya nga ng Senado, ay iiwasan na nilang pumasok pa sa ganyong klaseng usapan. At ngayong naging klaro na meron ng 13 votes si Senator Win Gatchalian na naghalal sa kanya bilang full-fledged Senate President, tingin ko wala nang dahilan para mag-rule pa ang Supreme Court doon sa gustong pag-usapan nila Senator Alan Peter Cayetano. Kung sa lingwahe ng batas, moot and academic na itong usapin na ito. Ibig sabihin, kahit na sabihin pa nilang mali yung nangyari nung nagbutuhan yung 12, eh wala na rin epekto yun eh. Hindi na pwedeng ibalik si Alan Peter Cayetano dahil meron ng 13 votes as of this morning na hinalal si Senator Win Gatchalian. So ako, malamang sa malamang, ito ay madidismiss na ng Korte Suprema dahil nga ito ay moot and academic na at nalagpasan na ng mga pangyayari ngayong umaga.
5: Attorney Barry, instrumental, no? Si Senador Joel Villanueva at siya yung bumasag sa tabla para nga ma-legitimize na itong pwesto ni Senador Sherwin Gatchalian. Inaasahan niyo to?
13: Well, ilang araw na namang umiikot yung balita na mukhang meron daw tatawid para siya yung magiging 13th vote in support of si Senator Win. At yung pangalan ni Senator Joel Villanueva ay isa nga sa mga lumulutang na pangalan na posibleng siya yung magiging 13th vote. So ako naman, ngayong nangyari na, di mabuti. Kasi tingin ko kasi mula nung naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano nung May 11, halos walang nagawang trabaho ang Senado. Ang nakita natin puro kaguluhan. Nagkaroon ng habulan ng mga NBI agents at senador sa mismong Senate building, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng pagbo-boycott, walang umandar. So ngayong meron ng 13 votes, si Senator Joel Villanueva ay nagdesisyon na, nasusuporta siya sa bagong liderato, sana maasahan natin na mailalagay na natin sa ating likuran itong short-lived era ng Alan Peter Cayetano Senate Presidency, at makakausad na tayo sa mas maayos at mas produktibang yugto dito sa kasaysayan ng ating Senado.
5: Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po muli.
13: Magandang gabi, Ms. Maan, at mabuhay kayo.
15: Sa ibang balita, inihain ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang isang panukalang batas na magbibigay ng 15 billion pesos na supplemental appropriation sa iba't ibang government agencies para sa rehabilitation efforts sa Mindanao. Kasunod ito ng tumama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Ayon kay Adjong, ito ay bilang suporta sa kasalukuyang government response sa situation. Kabilang sa target na ma-fast track ay ang pag-restore ng mga eskwelahan, health facilities, mga kalsada, tulay at irigasyon. Kailangan din ng pondo para sa dagdag suporta sa mga pamilya, mga trabahador, magsasaka, mangingisda na apektado ng lindol.
5: May ilang kritisismo si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adjong pagdating sa pre-trial brief na isinumite ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Yan ang marangkadang balita ni Mari Ocampo.
16: May mensahe ang House Prosecution Panel sa naging depensa ni Vice President Sara Duterte matapos maisumite ang kanilang pre-trial brief para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adjong, bagamat umabot sa 72 pages ang isinumiteng pre-trial brief ng depensa na nanatili umano ang mga pangunahing tanong sa mga paratang laban sa Vice Presidente.
17: Yun nga eh, parang It's lack of we expect that it would be specific, detailing kung ano po yung magiging defense nila, but unfortunately what they have provided is actually lack of substance, no? So sabi nga nila parang ampaw, no? Tinimbang ka ngunit kulang.
16: Binigyang diin niya na marami sa mga testigo at dokumentong nakalista ng depensa mula rin sa mga ebidensyang nauna ng inihain ng prosekusyon. Kaya tanong niya kung ano ang independent factual narrative ng depensa.
17: Mukhang ang gusto nila is i-adapt nila yung mga ebidensya at i-adapt nila yung mga witnesses natin. It only goes to say that maybe they don't have really an answer to these allegations. And they are actually not willing to answer these allegations.
16: Pero para kay Adjong, sa halip na tapusin ang mga tanong ng publiko, mas nagpatibay pa umano ang isinumiteng pre-trial brief na kailangang magpatuloy ang paglilitis para lubusang masuri ang mga ebidensya. Nakatakda bukas, Webes, ang pre-trial conference ng impeachment case sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
15: Pag-usapan natin ang ginaganap na special sessions sa Kongreso, pati na rin ang palitan ng liderato sa Senado, kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si Secretary Ronald Yamas. Magandang gabi, Secretary Yamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
18: Magandang gabi rin at sa lahat ng ating tikapakinig
15: Sek, kung matatanda natin, last month, sinabi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay walang onsehan sa 13. Pero ano nangyari? Ano yung naging turning point? Ano yung naging trigger po? At ngayon, bumaliktad na po yung sitwasyon.
18: Yan kasi ang problema. Kung nagsimula ka sa onsehan, matatapos ka rin sa onsehan.
15: Kaya nga po eh, inasahan ba natin na talagang eventually, although nandun na yung chismis eh, na si Senator Joel ang lilipat, tingin nyo, kumbaga mayroon pa ba dapat na dumagdag?
18: Well, hindi ako magugulat dahil itong nakaraang dalawang linggo, yung mga pulong ni Alan Peter na at that time ay kinokontest pa yung leadership ng Senado, ay nabawasan na yung mga kasama niya. Apat ang hindi sumasama.
15: Mm-hmm.
18: At makikita rin natin dun sa sinampan nilang kaso sa Supreme Court, parang kulang na ng dalawa yung kanilang mga signatories.
15: Mm-hmm.
18: At kahapon, ay mas malala doon sa nangyaring Blue Ribbon.
15: Opo.
18: Alleged Blue Ribbon committee, ay isang senador lang ang dumalo at mukhang hindi pa nakapasok si Amy Marcos. So makikita mo na paubos ng paubos yung suporta niya mismo sa kanyang mga kapwa senador. Today nga, yung isang kasama nila, si Mark Villar, ay nasa abroad.
15: Mm-hmm.
18: Kahit alam ni Mark Villar na napakahalaga nitong suporta niya dito sa dating Senate President na si Alan Peter Cayetano.
15: Mm-hmm.
18: So nakikita mo may mga abandon ship na na nangyayari.
15: And Sec, ganito, no? Ito, si bagong Senate President Sherwin Gatchalian, nakikita nyo ba na kaya niyang, kumbaga, maging ma-unite ang minority at majority? Kumbaga, hindi nung ma-unite, pero maging, maging tahimik na ang Senado. Nandun ba yung respeto ng both groups sa kanya?
18: Well, siya kasi yung voice ng stability.
15: Mm-hmm.
18: At siya yung, more than any other senator, siya yung kayang tumawid sa iba't ibang paksyon sa Senado. Pero then again, ay mahirap maging optimistic dahil napakanipis nung majority.
15: Mm-hmm.
18: Ibig sabihin, anytime pwede yan magbago. Kung ang tingin ng mga senador na may kanya-kanyang republika, no, republic, kanya-kanyang political calculation, kung ang tingin nila ay hindi maglilingkod sa kanilang interes yung Senate President, hindi ako magugulat kung sakaling meron na namang tatalon.
15: Mm-hmm.
18: Pero sana, mahiya naman sila. Dahil ang at stake dito ngayon ay yung survival ng Senate as an institution. Dahil itong nakaraang 37 days ay guhong-guho yung kredibilidad ng institusyon ng Senado. Isa to sa, if not the shortest Senate presidency, pero the most destructive. Halos kung mamonitor niyo yung mga surveys, mamonitor niyo yung social media, ubus ang tiwala ng ating mga mamamayan dito sa ating institusyon na Senado. Kaya buti na lang ay bago ito lumala ng husto ay napalitan yung liderato ni Alan Peter Cayetano.
15: Oo, and huling tanong na lang po, no, kanina sinabi nyo nga na yes, nagkaroon na ng palitan ng liderato sa Senado, pero manipis pa rin eh, no? Considering yung numbers, nandun pa rin eh, manipis pa rin yung lamang, hindi siya overwhelming, kumbaga. At of course, hindi natin maiwasan sa social media, may mga agam-agam na sinasabi hindi pa sila fully nagtitiwala doon sa dalawang bagong lipat. Kayo po, sir, ano po ang take nyo tungkol dyan?
18: Well, sabi nga ni Winston Churchill dati, this is not yet the end. This is not even the beginning of the end. But this is the end of the beginning. So marami pa itong kabanata na mangyayari. Bukas, magkakaroon ng pre-trial, ayusin nila yung mga rules, etc. Tapos sa July 6, magsisimula ng formal yung Senate as a trial court. At within the next 2 to 3 months, ay magkakaroon ng paghatol yung Senado. So marami pang posibleng mangyari. Pero ang mahalaga ay mayroon ka ng bagong liderato, ang mahalaga may bago ka ng majority, dahil dito sa parating na trial ay kinakailangan mo yung majority para mabuksan yung mga ebidensya. Kung hindi mo hawak ang evidence, ang majority, baka mahirapang buksan ang mga evidence. Kaya sana maging optimistic tayo, sana maging mapamatsyag tayo, pero hindi pa tapos itong prosesong ito.
15: Okay, nako. Again, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
18: Magandang gabi, at salamat din.
5: Ipinagpatuloy ng Office of the Ombudsman ang pagpapatawag sa mga dati umanong bodyguard ni dating congressman at ngayon ipugante na si Zaldico. Sa harap ng mga paratang nila, nanawagan si House Majority Leader Sandro Marcos na pagtuunan na ng pansin ang mahalagang bagay at hindi ang mga ingay sa politika. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangka ng balita si Mari Ocampo. Mari.
16: Maan kumbinsido nga ang majority leader ng Kamara na purong pamumulitika at walang bahid ng katotohanan itong mga alegasyon na ibinabato laban sa kanyang mga kapwa mambabatas.
19: Yes sir, ilang beses na pabalik balik yan.
16: Tinawag na destabilization plot ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang ginagawa ngayon ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Muling lumutang sa publiko ang 18 bodyguards at nadagdagan pa ang mga personalidad na sinasabing nahatiran nila ng mali-maletang pera. Pero may buwelta ang mambabatas.
20: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
16: Itinuloy ng ombudsman ngayong araw ang pakikipanayam sa mga dating bodyguard. Pinanindigan ng 18 at ni Attorney Levy Baligod ang mga pangalang nabanggit sa unang affidavit. Gayon din ang mga bagong personalidad na binanggit sa presscon kahapon sa Mandaluyong City. Sa kabila ng mga komentong ito, nanawagan ng House Majority Leader na dapat mas pagtuunan ng pansin ng publiko at mga kapwa politiko ang ibang mahalagang bagay.
20: So let's call a spade, it's all BS. Okay. Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. We're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin.
16: Isa na rito ang paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siniguro ng nakababatang Marcos sa publiko na hindi iniimpluwensyahan ng sinumang House leaders ang prosecution team.
20: We all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. They are all brilliant in their own way.
16: At sa pag-upo nga, no, maani Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, umaasa ang ating House Majority Leader na hindi lang mapagtutuunan ng pansin yung impeachment trial ng Vice Presidente, kundi magkakaroon na rin ng sapat na oras para maasikaso ang iba pang batas na nakabinbin sa Senado bago nga ang papalapit na sona ng Pangulo sa Hulyo. Maan?
5: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Pinagpapaliwanag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Capati sa nangyaring aberya sa pagitan ng MRT3 Bandia at Guadalupe Stations bandang 5:30 na umaga kanina. Sinilabas na memorandum ni Secretary Lopez, inatasan niya si GM Capati na magbigay ng detalyadong paliwanag sa loob ng 24 oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction matapos magka-aberya. Naibalik ang normal na operasyon ng linya mag-alas 7 ng umaga. Pero nagdulot pa rin ito ng abala sa mga pasahero. Dahil dito, iniutos ni Lopez ang pagbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero ng MRT3 ngayong araw at sisingilin ito sa Sumitomo. Inatasan din ng kalihim si Capati na maglabas ng show cause order sa MRT3 Rehabilitation at Maintenance Service Provider na Sumitomo Corporation at sa mga consultants nito para ipaliwanag ang aberya.
15: Ipinagdiwang ang kauna-unahang Kaanyogan Festival sa Tarragona, Davao Oriental matapos yanigin ng 2 magkasunod na lindol noong nakaraang taon. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
16: kulay ng mga floral float, ethnic attires at bigay todong cultural dance performance ang nasaksihan ng mga Tarragonians at ng kanilang mga bisita sa pagdiriwang ng kanilang 60th founding anniversary sa Tarragona, Davao Oriental. Kasabay kasi nito ang pagsagawa nila ng pinakaunang Kaanyogan Festival nitong Hunyo 16. Sa kapistahang ito, ipinagpasalamat ng 10 barangay ng bayan ang kanilang masaganang ani sa pagsasaka, lalo na sa kanilang mga niyogan na siyang pangunahing hanap buhay nila. Kasama din sa kanilang ipinagpasalamat ang kaligtasan matapos yumanig ang 2 magkasunod na lindol sa kanilang bayan noong October 2025.
0: It is widely planted with coconut. No? The word Kaanyogan comes from the root word niyog, lubi, tree of life, nga nahimong dakong kabahin sa kung unsa mi karon. Daghang kaayong mga estudyante nga napagraduar na, professional, nahimong ingani ang amuang panginabuhian tungod sa tree of life. And that's the very reason why we give value sa lubi, sa niyog.
16: Highlight sa naturang aktibidad ang Yugyugan Street Dancing Competition kung saan itinanghal na Grand Champion ang Barangay Central at Lukatan.
21: During the production, we have also highlighted the 2 of our ginapanghambog na tourist attraction sa Barangay Central and Barangay Lukatan. No? Ang sa Barangay Lukatan, katong ato ang Mount Mambutig, and direkod sa Barangay Central, ang ato ang Busay sa Magamay, katong falls dato sa Purok Magamay.
16: Inaasahan na magiging tuloy-tuloy na ang aktibidad upang makatulong ding mapalago ang kanilang turismo sa lugar. Maliban sa mayamang sakahan, sagana rin sa lamang dagat ang mga taga Tarragona dahil coastal area ang malaking bahagi ng kanilang lugar. Mula dito sa Tarragona, Davao Oriental, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: At yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
22: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
23: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
24: Ang lupet!
25: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: FMR,
1: your favorite music radio,
0: Ka-Vibes ang lupet. Ang oras po natin, Ka-Vibes, 6:44 ng gabi. At syempre naman, isang sizzling evening muna sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines.
1: I love that.
0: Diba? At syempre naman, dahil nga 6:30 p.m. up until 9 p.m. makakasama nyo na po ang chinitang chika Dora, Kim Churva.
1: At syempre, sa ngalan ni DJ ID, ang Gen Z bestie mo. Tama ba? Ang Gen Z bestie. Ayan. Hindi ko na memorize ang kanyang moniker.
0: Ayan.
1: Pero syempre, makakasama nyo today ang inyong pambansang darling ng radyo sa ayan gabi, DJ Chloe.
0: Yun! Sasamahan po tayo muna ni DJ Chloe.
1: Yes.
0: Para sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: Ayan, ladies and gentlemen, sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig, sa mga chuper, sa mga pasahero ninyo, at gayon din sa mga security guards na hanggang ngayon iwinawag-iwag ang kanilang mga batuta.
1: Nako, ang ating mga vendors na pa-uwi.
0: Uy, wow. Gusto ko yung may pag-kiss-kiss ka na.
1: Oo, syempre. May
0: love it. Uy, teka lang nga, ka-vibes ha.
1: Ay,
0: hindi ba? Pauwi ka pa lang sa bahay mo. Mamaya na yan.
1: Ay, medyo mag-ingat po sa daan.
0: Mag-ingat muna kayo.
1: Hawakan ang steering wheel. Huwag kang katabi.
0: Correct. Mwah. Mahirap yan. Pero kung jowa mo naman yan, okay lang. Sige, hawakan mo.
1: Ang saya naman mag-hawakan.
0: I mean, mag-holding hands kayo.
1: Holding hands.
0: Okay lang yon. Be protective at all times. Pero kung hindi mo jowa yan,
1: naku, huwag mo nang hahawakan.
0: Oy, totoo.
1: Pagdasal mo na lang yan.
0: Oy. At kung hindi pa naman talaga kayo, yan, situationship pa lang. Oy, huwag ka masyado mag-over the backwood.
1: Ay, huwag nga. Diba? Kailangan ano muna, may boundaries.
0: Yes, ah! I love that.
1: So, diba?
0: May label muna, diba? Bago ang...
1: Tama. Bago ang anak.
0: Oy, may anak agad. Ay,
1: wala
0: oy, pero
1: pa.
0: Dahil nabanggit mo na nga ang anak na ko, medyo mabigat. Disclaimer lang sa mga ka-vibes nating nakikinig ngayon. Okay, ito pong topic natin, ang issue natin for tonight. It can trigger, syempre, sa mga may mga traumas, mm-hmm, diba? May mga pinagdadaanan ngayon.
1: Rated PG.
0: SPG. SPG, or uh-huh, kung ano mang PG meron.
1: Yes. Patay, gutom.
0: Ay, ikaw talaga. Hindi ka na dyan.
1: Hindi pala pwede yun. Hindi pala pwede yun.
0: Hindi DJ Chloe. Pero eto na nga, DJ Chloe.
1: Nako.
0: Sa ating mga ka-vibes, ikaw ba? Kaya mo bang i-handle kapag nalaman mong isa kang ampuan?
1: Oh my goodness! Kaya mo bang i-handle kapag isa kang ampon?
0: Correct. Ano ang reaksyon mo, diba? Kapag nalaman mo yan. Nako, marami tayong pag-uusapan. Diba? Kaya naman mga ka-vibes, i-ready nyo na rin ang mga cellphone ninyo dahil mapapanood tayo
1: sa ating YouTube, of course, and of course, sa ating Facebook live stream.
0: Yan, at syempre sa TikTok na rin. Hanapin nyo lamang ang
1: 92.3 FM Radio Manila.
0: Correct. At syempre sa mga ka-vibes natin na gustong tumawag mamaya-maya, aba, i-save nyo na ang ating numerong 0954-406-1967.
1: Again, 0954-406-1967.
0: Ayan.
1: 67.
0: Ay, wow. At syempre, para tuloy-tuloy na ang malulupit niyong pinakikinggan, ito na nga mga ka-vibes, back to more music muna tayo. But before anything else, syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva.
1: At sa ngalan ni DJ ID, kasama niyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Your favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet!
0: Ang oras natin, DJ Chloe.
1: 6:48.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
4: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
5: 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka Vibes, iti Sound Trip
1: Ang Lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
3: Libreng saya, libreng tawa,
4: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
3: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the riles
3: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama yan ha. Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
5: Ang oras sa FMR.
6: Isang minuto makalipas alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
8: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
12: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
6: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: Wait.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio Kabibes
0: ang Lupet. Isang magandang gabi sa lahat ng mga kabibes natin all over the world,
1: all over the Philippines, all over the world of the Philippines.
0: Oras po natin 7:18 ng gabi, kaya naman sa mga naghahapunan sa mga oras na ito, aba, eat well. Sa mga hindi pa talaga nakakapaghapunan dahil ngayon pa lang nag-aasikaso ang inyong kapartner, ang inyong mga junakis na naiwan sa bahay.
1: Nako, nagliligpit na yan sila.
0: Hindi pa nagliligpit.
1: Ay, hindi pa. Nagsisimula pa lang.
0: Yes, nagsisimula pa lang. O, kung ikaw ay gutom na, eto sakto. Pampabusog itong ating issue for tonight.
1: And of course, that sizzling question for the night.
0: Yes.
1: Kaya mo bang i-handle kapag nalaman mong
0: uy, alin?
1: Ampun ka!
0: Uy! Grabe namang ampun yan.
1: Goodness gracious!
0: Correct. Ano yung hot headlines natin?
1: Okay, ang ating hot headlines.
0: Ayan.
1: Anak. Nadismaya nang nalamang ampun siya. Very hot headlines nga to.
0: Correct. Kaya ano pang iniintay natin? Sisi ko Chloe.
1: Oh.
0: Sige nga, basahin na natin ang issue for tonight.
1: Alright. Ito, Sisi ko. Mm-hmm. Ito na ang ating sizzling issue for tonight. Meat Jelly.
0: Oy, Jelly.
1: Okay. Isang revelasyon ang sumabog sa kanyang buhay.
0: Ay, gato sabog? Ganon?
1: Ganyan. Boom! Dahil nalaman niyang ampun siya.
0: Oy, grabe.
1: At dito nagsimulang dumistan siya si Jelly. Bigla siyang nagbago eh. Mm-hmm. Hindi na siya makausap ng ayos sa bahay, umiiwas, at minsan biglang sumasagot ng pabalang. Mm-hmm. Tama ba yan? Charis!
0: May comment siya. Okay.
1: Matagal naman niyang napapansin ito. Dahil yung mga kapatid niya, madalas hindi sila nagkakasundo, nag-aaway sila, mm-hmm. at sinasabihan siya ng na extra siya sa pamilya.
0: Extra.
1: So may mga ganong comment, di ba?
0: Ay, doon pala mararamdaman mo pala talaga. Oh. And then what happened?
1: Kaya nung nalaman niya to, doon nag-connect na ang lahat. Sinabi ng kanyang mga magulang na mahal nila si Jelly. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung totoo daw na mahal nila ang anak nila, bakit nga daw hindi nila sinabi kaagad?
0: Mm-hmm.
1: Bakit hinahayaan lang nilang mabully siya ng mga kapatid niya? So kasi paghihinalaan mo rin, no? Kung baka alam ng mga kapatid.
0: Totoo naman.
1: Ayun. Kaya naman pala hinuhusga ng mga tao kasi hindi niya daw kamukha ang mga magulang. Dahil ayun nga, ampun nga lang siya. Aminado namang may pagkukulang sila sa timing ng pagsasabi kasi syempre matanda ka na eh. Pero para sa kanila, hindi kailanman nabura ang pagiging anak ni Jelly sa puso nila. Ayun naman pala. Wow. Mm. Ngayon, nagkaroon ng insecurity si Jelly.
0: Uh-huh.
1: Dahil tuwing nakikita raw siya ng ibang tao na kompleto at may tunay na magulang, doon pumapasok sa isip na ampun siya. Ayun.
0: And that's our issue for tonight.
1: Grabe.
0: Sobrang ano talaga, ang lupet ng issue natin.
1: Ang lupit nga.
0: Tonight. Correct. At syempre, for sure, disclaimer lang po ha, sa ating mga ka-vibes na syempre may mga pinagdadaanan po, nakaka-relate, and at the same time, naging trauma talaga ito para sa kanilang lahat. Disclaimer lang, if you really need an assistant, naku, wag po kayong matakot lumapit sa mga professional.
1: Ayan. Yes.
0: When it comes, syempre, sa mental health natin, kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga totally okay, please, meron po tayong mga
1: mental health hotlines
0: and mental health center po. Ayan, i-search nyo po sa ating Google. Ayan, makikita ninyo, libre pong tumawag para po kayo ay magamot. And at the same time, sa mga kaibigan natin, ayan, sa mga ka-vibes natin na may kilala na ganito ang pinagdadaanan at talagang hindi na nila alam kung paano i-handle ito, tulungan po natin sila.
1: Maging malakas
0: na support system.
1: Yes.
0: Correct. Kailangan po nila ng support system talaga, diba? And now, sa mga ka-vibes natin, medyo bibitinin muna namin kayo, no? Pag-usapan natin yan sa online. Ayan, saan ba tayo mapapanoohan?
1: Siyempre, mapapanood tayo mga ka-vibes sa ating Facebook live streaming, YouTube, and of course, TikTok. Kaya hello-hello sa inyo at siyempre sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa ating Transistor Radio. Uh-huh. Pwede po kayong lumipat para tuloy-tuloy ang chikahan.
0: Correct. Or pwedeng habang nakabukas yung ano, Transistor Radio nila, nakabukas pa yung cellphone. Kinig at nood na talaga, diba? Kompleto sa Ricardo.
1: Full support!
0: Yes! At dahil dyan, mga ka-vibes, magbabalik po ang chinitang chikadora, Kim Churba.
1: At sa ngalan ni DJ ID, kasama niyo pa rin ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, ka-vibes,
0: ang lupet. Ang oras.
1: Oras natin, ka-vibes, 7:24.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
4: This song is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Libreng saya,
5: libreng tawa,
6: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
6: ang tanong along the riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free
6: sa SM North EDSA,
4: June 18, Thursday, 6 p.m.
6: May popcorn and panulak pa nagkasama yan, ha?
4: Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR,
6: ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-vibes ang lupet. Ang oras natin 7:44 ng gabi. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
1: All over the Philippines. All over the world of the Philippines.
0: At welcome pa rin po sa programang Too Hot to Handle. Correct, kekek. At syempre, ikaw ba ka-vibes sa mga kakatsune in pa lang sa mga chuper natin, sa mga tindera at tindero, sa mga pasahero ninyo, sa mga team bahay, sa mga team online. Sino
1: ka ba? Wow. Syempre, yung mga team, ano natin, team kalsada.
0: Oy.
1: Na laging nasa kalsada ang ating mga jeepney drivers.
0: Correct.
1: Yung mga ano, yung mga 10-wheeler trucks.
0: Uy,
1: yung mga drivers ng mga ganun, di ba?
0: Oo, and of course, sa lahat po ng mga ka-vibes natin na ngayon pa lang ay pasok sa kanilang trabaho because graveyard
1: night shift.
0: Correct. Pero okay lang yan. Isipin mo may night differential pay.
1: Wow! At saka minsan, ang sarap maging nocturnal, di ba? Wow. Naranasan ko na rin ang buhay ko na maging nocturnal. Na parang sa ano ako, every night akong nagtatrabaho, nag-work, sa school work, di ba? Nung college ako.
0: Ayan. Nocturnal ba ngayon? Eh, parang 24 hours gising ka naman, Chloe.
1: Ay, ganun ba?
0: Parang walang nocturnal sa'yo.
1: Wala pala.
0: Pero eto na nga, sa mga kaka-tune in pa lang, no, quick recap lang tayo para sa ating issue for tonight. So, meron kasi dito si Jelay, okay? Recently lang niya, nagka-edad na siya at lahat-lahat. Eh, doon niya lang nalaman na ampun pala siya. At nasaktan siya ng sobra-sobra. Kasi, syempre, nagkakaroon mga side comments yung, ano niya, yung
1: pamilya niya, yung mga kapatid niya.
0: Ano sabi sa kanya?
1: Parang extra ka lang eh.
0: Ayun.
1: Extra sauce, extra rice.
0: Gigil yun. Dami energy ni Chloe sa mga oras na ito. Pero hindi, totoo yan. Extra. Ano yun? Diba? Bakit may mga ganong terminologies? Alam nyo po, we really need to be careful sa mga salitang bibitawan natin. Diba, mga ka-vibes?
1: Oo.
0: Para hindi tayo makapanakit din ng iba. Pero again, diba, ikaw ba ka-vibes? Kung sakasakali na nasa sitwasyon ka ni Jelay, kaya mo bang i-handle na malaman mo na ampun ka pala?
1: Oh my goodness!
0: Ikaw ba, DJ Chloe?
1: I can definitely 100% handle it.
0: Mm-hmm.
1: Dahil siguro matanda at understanding na ako. Siguro ayun nga mas oo nga. Ngayon ko lang na-realize na dahil matanda ka na rin, kunwari ako si Jelay, yes, ang daming sinasabi ng mga tao sa akin, especially yung mga kapatid ko, di ba? Yung mga tinuring kong kapatid, sila ang mismo nagsasabi na extra ka lang, ganito, ganyan. Feeling ko, under all that na ano, na sakit, lahat ng yun, feeling ko kaya ko siyang i-handle dahil at the end of the day, ang matatakbuhan ko ang aking mga parents na umampun sa akin at buong-buong inaccept nila ako sa buhay nila. Kaya for that, maraming salamat sa kanila dahil hindi nila kailangan gawin yun. Pero ginawa nila yun para sa akin. So, sa totoo lang, mas magugulat ako and mas mamahalin ko pa sila pag nalaman ko yun.
0: Aww,
1: feeling ko.
0: Napakano naman.
1: Kasi hindi nila kailangan gawin yun pero ginawa nila. Diba?
0: Yes. Actually, parang ano, ang tawag dito, parang medyo ano, medyo same kayo ng answer ng isa nating ka-vibes na si Will Ilagan. Yes, kasi sabi niya, kaya rin niya daw i-handle kung malaman niyang kung malaman niya na hindi siya ano to. Ay nako, Will Ilagan, niloloko mo pala ako.
1: Iba-iba yung
0: sagot
1: niya.
0: Sabi niya, kaya kong siguro i-handle kung malaman kong tunay na anak pala ako ng prinsipe ng ibang bansa. Ikaw talaga.
1: Pinagluloko ka.
0: Ayoko nang niloloko ako. Ay, tiyari.
1: Kaya mo bang i-handle siguro? Paano kaya kung kunwari yung kapatid mo sobrang pogi? Ayoko na lang.
0: Bakit ganyan?
1: Iba na. Kasi syempre,
0: fantasies ito.
1: Fantasy.
0: Ayan. Sinimulan kasi ni Will Ilagan. Pero mabalik na nga tayo sa usapin. Kung sakasakali, meron kasi akong mga ka-vibes na napapansin dito na ang karamihan sa sagot nila, eh, hindi nila kayang i-handle. Maybe because isa sa malaking factor, eh, pwedeng sa values nila and yung principles na meron sila sa buhay nila. Ibig sabihin, sa values niya na talagang non-negotiable kung ikaw ay mapaglihim na tao.
1: Ay,
0: kumbaga,
1: totoo.
0: Sinira mo na yung tiwala ko eh. Kasi bakit all this time, nagkaedad na ako at lahat-lahat, tapos ano, kailan ko pa malalaman, 'di ba? Parang ang turing nila kasi sa paglihim or inililihim sa kanila ay pinagsisinungalingan.
1: Mm-hmm.
0: Well, in fact naman po, magkaiba yung nagsisinungaling sa naglilihim. Pero kasi parang magpinsan sila, 'di ba? Wow, magpinsan. Kaya mararamdaman talaga nung ng taong iyon, yung alam mo 'yon, sobrang sakit. Kaya yung iba, yung sagot

0: trusted these people na dito ka pala lumaki na nanggaling ka sa ano niya, 'di ba?
1: Oo, yun yung ano niya, yun yung yung ano, parang iniisip niya na mali pala. So ibig sabihin, magkakaroon talaga ng identity crisis itong taong ito. At sana po kung meron tayong kakilalang ganito, kailangan po natin talaga ng extra extra long patience. Syempre, at syempre, very kailangan natin maging very understanding at sa taong ito.
0: Oo, bibigyan mo rin dapat siya ng panahon na mag-process ng kung anong bagay. Kunwari, boyfriend mo siya, girlfriend mo siya,
1: nag-share ng kwento sa iyo.
0: Na ganoon, syempre mabibigla ka rin. Mm-hmm. Tsaka hindi mo dapat kunwari may ganoon siyang pinagdadaanan tapos gusto mo pa yung time niya. Payaan mo muna siyang mag-isip-isip dyan kasi hindi niya
1: kumbaga
0: alam.
1: Time and space talaga, diba? Kaya mga ka-vibes, kung ikaw ay nabitin, gusto mo talaga on air makipagtsikahan sa amin at sabihin ang iyong saloobin, feel free po na tumawag sa numerong 0954-406-1967.
0: Ayan, 0954-406-1967.
1: At magbabalik po ang programang Too Hot to Handle. Hello. Maraming maraming salamat po kina William Martel, Trimput Salad, Team Fruit Salad, and wow, the Walkout Gang, kay Roque Asuncion, Gerard Misiano, Vin Salamero, and to Kapili Family, kay Danielle Yap, ayan,
0: Alteza Herrera, Sino Cruz, Danielle Yap, nasabi na yan.
1: Si Jeff Tads,
0: si Vin Salamero, Jeff Tads, Oliveros, Gerard Misiano, Josh Kyle Edip,
1: ayan, maraming maraming salamat po kay Sari Lerma, ayan. Hi. At salamat po ng mga FMR Squad, ayan, ladies, yes. Ito na nga, sa mga ka-vibes natin, ang oras po natin,
0: 7:51.
1: At syempre sa mga oras na ito, eh syempre bibigyan na namin kayo ng malulupitang tugtugan. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
3: Libreng saya,
4: libreng tawa,
3: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme.
3: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
4: ang tanong along the riles
3: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama, yan ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR.
4: FMR.
3: Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Oy, ka-vibes, hinay-hinay lang ha. Ang mata sa daan, sa kalsada, hindi sa katabi.
3: Naku!
2: Naku, eto na nga ang oras natin, ka-vibes.
3: 3 minuto makalipas alas 8.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS! Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sa Sunday, June 28, 2026, sa City of Manila. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan! From start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
0: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
0: Good vibes.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Ang sabi nila, 2's company and 3's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka-vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio Ka-vibes
2: Ang lupet. Oras natin 8:19 ang gabi mga ka-vibes. Kaya naman isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
3: All over the Philippines.
2: All over the world of the Philippines. At syempre naman welcome pa rin po sa programang
3: Too Hot to Handle.
2: Kasama pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva.
3: At sa ngalan ni DJ ID, kasama nyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
2: At eto na nga sa mga ka-vibes natin na gustong tumawag. Eto na, sige na, tumawag na kayo para makisagot para sa ating sizzling question of the night na...
3: Of course, ang ating sizzling question of the night, kaya mo bang i-handle kapag nalaman mong ampun ka?
2: Ay, naku, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967.
3: Ayan, 0954-406-1967.
2: Ayan na, Mukhang meron tayong ka-vibes na talagang gustong i-share ang kanyang kasagutan. Pero as of this moment, sa mga ka-vibes natin na nanood sa ating live kanina, may mga sumagot. Ayan, dahil naka-up po yung poll natin dyan, we have three options para sa question of the night. Ang unang option natin ay...
3: Ayan, yes, family pa rin.
2: Pangalawang option.
3: No, parang nakaka-depress.
2: And last,
3: maybe if mabait yung family.
2: Ayan, at syempre ang lumabas sa ating survey dyan sa poll.
3: X, diba?
2: Ayan,
3: tama
2: at
3: ba?
2: Sa Facebook, eto na nga ang kasagutan. At nanai, drum roll please. Nako, eto na nga, ang nagwagi ay walang iba kundi ang option number 1!
3: Ang yes!
2: Yes, yes,
3: interesting.
2: Yes. Family pa rin. Talagang family-oriented no ang ating mga ka-vibes. Kaya maraming salamat sa mga nakiboto sa ating poll po. Kanina po yan nagganap. Kaya naman, eto na para bigyang daan natin ang ating caller for tonight. Sagutin na nga natin to DJ Chloe.
3: Hello.
4: Hello, magandang gabi.
2: Magandang gabi, Ryan Escorial ng Cebu.
4: Oo.
2: Ayan, ikaw ba? Diretsahan na ito, kaya mo bang i-handle kapag nalaman mo na ampun ka pala?
4: Ampun ka, Jelay, pero hindi ka extra. Pumili yung magulang mo para kunin ka at palakihin ka sa gitna ng kahirapan. Gabi na walang tulog, gastos ng kung ano-ano, mas pinili ka pa sa kaysa sa mga kadugo na iniwan lang sa ampunan.
2: So ikaw, okay lang sa'yo, kaya mo siyang i-handle?
4: Ako si Jilay, hindi ko sila mapipilit agad na magpatawad ka na, proseso yon. Pero kung ako yung magulang, hindi ako nagdidipinsa na mahal ka namin. Ipapakita ko, sorry na late kami, paano namin babawiin yung tiwala mo?
2: Maganda yan ha, yung makikipag-usap ka doon sa magulang mo na syempre nasaktan nyo ang bawat isa, diba?
3: Tsaka nakikita niya yung side ng mga magulang.
2: Kumbaga grabe, iniisip pa rin talaga ni Ryan na syempre lahat ng bagay may proseso. Tama ka naman dyan. Maraming salamat Ryan Escorial sa pag-share ng iyong kasagutan.
4: Pero hindi ibig sabihin no na hindi ka mal. Ibig sabihin lang, hindi silang natuto kung paano ipakita yun ng tama.
2: Mm-hmm.
3: Minsan,
2: depende. Baka akala natin, minsan yung desisyon natin makakabuti, di ba? Yun pala, hindi natin alam na kakasama pala siya.
3: Yung big reveal. Paano mo ba i-reveal yun sa anak mo, di ba?
2: Marami.
4: Walang mali si Jelay sa nararamdaman niya.
2: Wala talaga. Mm-mm. Naiintindihan nating lahat si Jelay. Ngayon, ikaw ba, Ryan? Sa mga oras na ito, baka may gusto kang batiin.
4: Wala na po. Napapasok lang ako dahil sa istorya.
3: Maraming salamat, Ryan.
2: Maraming salamat, Ryan.
4: Diyan na po galing.
2: Alam mo, Ryan, natutuwa ako dahil tumawag ka. Kasi syempre, nakakuha tayo ng point of view, diba? Sa isang ka-vibes natin na nasa Cebu pa ito
3: magandang
2: galing.
3: Tama,
2: kaya palakpakan natin ito. Yes. Ano ang i-request mo, Ryan? Hello? Ryan? Ryan?
4: Hello.
2: Ayan. Anong request song mo?
4: Magazine, Eraser Heads.
2: Wow! Magazine ng Eraser
4: Heads. Ako ang bata sa'yo, kahit ampun ka, joke lang, pero kung gusto mo ng banda huling, ganun lang.
2: Wow! Talaga namang may iniiwan pang quote-unquote si ano. Kumbaga reminder.
3: Yes.
2: Tip. Walang mag-ano ampun sa'yo, ako na ang bahala. Sabi ni Ryan. Ryan, napakabuting tao mo.
3: Maraming salamat, Ryan!
2: Grabe, nakakatuwa yung ka-vibes natin. At syempre, nakita rin natin sa poll, di ba, na naig yung option 1.
3: Oo.
2: Very family-oriented talaga.
3: Tsaka very understanding ang ating mga ka-vibes. Hindi nila inaano agad. Sinasarahan ng ano, pintuan.
2: Correct. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, nakaka-relate sa ating issue for tonight. Baka ngayon, it's time to open up, di ba? I-appreciate din natin yung mga taong nandyan palagi para sa ating, malimbawa, may problema ka man, nasa gilid lang natin sila, laging nakasuporta, appreciate natin sila, at suklian natin sila ng magagandang bagay.
3: I love that.
2: Diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, manatiling nakatutok lang dito sa programang
3: Too Hot to Handle.
2: Magbabalik pa rin po kami dito lang yan sa 92.3 FMR.
3: Favorite music radio,
2: Ka-Vibes ang lupet. Ang oras.
3: Oras na wala. 8:25.
2: Ano
3: 8:25 ang oras natin. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

That song was You'll Be In My Heart by Phil Collins. Isa po yan sa mga requested song ng ating ka-vibes na si Maureen Ava ng Imus, Cavite. May mga pagmamahal talaga na hindi para maging habang buhay sa piling mo, kundi habang buhay sa puso mo. And now, let's hear it naman para sa request song ng ka-vibes natin mula pa sa Cebu na si Ryan Escorial para sa awiting Magazine by Razorheads.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na.
6: Para good vibes buong araw.
7: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Libreng saya,
2: libreng tawa,
7: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme.
7: Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR Sagutin.
2: Ang Tanong Along the Riles,
7: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m.
2: May papopcorn and panulak pa nakasama, yan ha?
7: Yan ang malupit na handog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready Ka Vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
0: Too Hot to Handle.
2: Ka Vibes.
3: Three FMR
2: Favorite Music Radio Ka Vibes ang lupet.
3: At isang sizzling evening pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world.
2: All over the Philippines.
3: All over the world of the Philippines. Oras po natin 8:46 ng gabi. Kaya naman ngayon pa lang magpapasalamat po ang Chinitan Chikadora, Kim Churva, and of course,
2: syempre humahalili para kay DJ ID ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
3: Para sa lahat po ng mga ka-vibes nating sumagot, 'di ba, nakipagchikahan sa atin, talagang inilabas nila ang kanilang opinion.
2: Yes, and syempre yung mga saloobin nila kung sila nga ay nandun sa sitwasyon na yun.
3: Correct, at syempre huwag kayong mag-alala dahil kung nabitin kayo sa ating mainit na usapan, susunod na ang programang Main Event.
2: Kaya naman ka-vibes, hindi ka na mabibitin tonight ngayong Wednesday night na ito. Kaya samahan niyo ako 9 p.m. to 12 midnight para sa programang Main Event. Pag-uusapan natin ang buhay ng ibang tao.
3: Yes. Char! Chinismis!
2: Diba? Kung baga may consent na may nan mula sa kanila, tutulungan natin silang magpalabas.
3: Uy!
2: Ng totoong nararamdaman nila, lalo na pagpahating gabi na.
3: Ay, gusto ko yan.
2: Diba? Yung mga pokmaru, talaga hindi ka na makakatiis dyan. Gusto mo nang pasiritin lahat ng gusto mong sumirit na sama ng loob. Diba?
3: Gusto ko yung pasirit-sirit na yan.
2: Parang ibang sirit yan. Oo. Ay, bakit ganun yun na sa isip mo? No?
3: Ganon. Ganon yung siret na yun.
2: Gusto kong gusto kong tanungin kayong dalawa dahil naman usapang siret. Pasiritin nyo na rin ang inyong mga opinion dito sa aking katanungan.
3: Ano yan?
2: Dahil tayo yung malalaki na. Sana all malalaki. Diba?
3: Mga
2: big girl na.
3: Big.
2: Yes. Oo. Mga usapang, ito ay usapang kung tawaging girl's talk.
3: Yeah.
2: Diba?
3: Yes. Gusto ko yan.
2: Ito DJ Kim Churva and DJ Chloe. Pagdating ba sa intimate intimacy?
3: Ay, gusto ko yan. Wala pa ba?
2: Wala pa. Ito excited
3: intimate eh.
2: Oo. Intimate intimacy na very unusual na ginagawa o nagawa mo sa buong buhay mo. Tapos yung partner mo gustong gawin ninyo yon. Papayag ba kayo? Even masakit ito?
3: Ako kasi, I love...
2: Ikaw.
3: Nauna na ako.
2: Oh, oh. Excited siya, ha?
3: I love exploring.
2: Wow! Para ka palang si Dora the Explorer.
3: Nakakao yan. Kasi syempre ayoko may pagsisihan. Ayoko na
2: regrets.
3: Ayoko na mga what ifs, 'di ba? Yung mapapasana all ganun, sana pala tinry na ganun, 'di ba? So for me okay 'yan.
2: So kaya mong i-handle 'yan.
3: Kaya ko 'yan. Kahit gaano, syempre hindi naman tayo gagaan yung buhay kung hindi naman maghihirap, 'di ba?
2: Totoo naman.
3: Hindi masasaktan.
2: Correct. Lahat naman nagdadaan sa sa sakit, lalo nung first time mo masakit, 'di ba? Ngayon yung inulit-ulit mo na,
3: 'di
2: ba? Nakailang first time ka na, 'di ba? Ikaw naman DJ Chloe.
4: I love that very much. Sa totoo lang. It's isa sa mga hinahanap-hanap ko. Yung minsan, kasi syempre, mas deserve mo siya kapag pinaghirapan mo, pag galing kang masakit. Mas masarap yung return.
3: Wow!
4: Yung pagbabalik sa'yo.
2: Kung baga, parang nag-fun run ka yung sakit ng paa mo. Worth it pagdating sa finish line.
3: Exactly.

0: bongga yan ha. 9pm until 12 midnight. Kore, kaya naman mga ka-vibes, abangan natin ano kayang ganap na sirat iyan. At syempre mga revelations.
1: Totoo.
0: Sa confession. Of course, the main event. And for us po, ng aking CZ na si DJ Irie, bukas naman magkakarinigan tayong muli sa programang Too Hot to Handle, 6:30pm up until 9pm po yan. Kaya naman maraming salamat po sa mga ka-vibes nating tumutok at mamaya tutukan pa natin ng maigi ang programang main event. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet.
0: Ang oras.
1: 8:51.
2: Ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Libreng saya,
5: libreng tawa,
2: kasama ang nagbabalik na pambansang pamilya,
4: ang Pamilya Cosme. Bisitahin lang ang official Facebook page ng 92.3 FMR. Sagutin
2: ang tanong along the riles
4: para sa chance na makapanood sa special block screening ng Home Along the Riles The Reunion for free sa SM North EDSA, June 18, Thursday, 6 p.m. May popcorn and panulak pa nakasama, yan ha? Yan ang malupit na andog sa inyo ng 92.3 FMR, ang official media partner ng Home Along the Riles The Reunion.
1: Ang lupet!
6: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
0: Oras natin ngayong ka-Vibes 9:01 na at ito ang programang Main Event, Ang Lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: ACS!
9: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
10: Fine.
9: Usap tayo.
10: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR, favorite music radio, Kavimes, ang lupit. Oras na rin, Kavimes, 9:20. Ito ang programang main event kung saan makakasama ninyo ako. Uy, talaga naman, di ba? Hanggang 12 midnight yan. Alam ko na miss ninyo ko dahil buong araw tayo hindi nagkarinigan at kagabi naging masarap ang tulog ninyo lang dahil sa akin. Wow! Kaya, say thank you, DJ Main. Wow talaga! May pa-thank you. Oh, dahil ang ganda ng confession natin kagabi, di ba? So, kung maganda kagabi, mas maganda ngayong gabing ito. Kaya dapat pakatutukan ninyo yan, ka-vibes, ang ating magiging confession. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? At para sa ating katanungan ngayong Miyerkules na gabing ito, eto, maraming makaka-relate ditong mag-jowa, mag-couples, mag-partner. Ikaw ba kapag may partner kang very mahilig mag-explore, 'di ba? Mahilig sumubok ng mga iba't ibang klaseng, alam niyo na 'yon, 'di ba? Pagdating sa sexy time ninyo, sa inyong intimate intimacy, may gusto siyang subukan na unusual para sa inyong dalawa. G ka ba? Kahit masakit? Yung iba, oo, DJ Main, kasi mahal ko siya. Eh, bakit ganyan yung mindset ninyo, no? Yung kahit hindi buo sa inyong kalooban, para lang mabigay, di ba, mapagbigyan ang inyong partner, go-go kayo. Tandaan nyo, hindi lahat ng gusto nila ay kailangan mag-agree tayo. Lalo na kung alam mong hindi ka pa well-prepared doon sa bagay na iyon, di ba, yung napipilitan ka lang. Kasi importanteng-importante when it comes sa ganyan, intimate intimacy, yung mga pag-explore, di ba, yung mga adventure na yan, eh dapat may consent sa inyo, consensual siya. Di ba, parehas kayong nag-agree, parehas kayong gusto, at yung comfort ng dalawang tao, eh importanteng-importante doon. Di ba, malinaw na pumayag ka, hindi ka napilitan. At kailangan talaga ng open communication pagdating sa ganyan. Di ba? Hindi yung napipilitan na lang siya. Ikaw, habol ka pa rin ng habol. Hindi ka na nga mahal. Pinipilit mo pa rin yung sarili mo. Di ba? Ang hirap ng ganong pag-ibig. Parang nililimos mo. Hindi mo deserve yan. Deserve mo ang tunay na pagmamahal na hindi mo hinihingi pero kusang binibigay sa'yo. Bakit tayo napunta sa usaping puso? Ay, usaping intimate intimacy tayo, DJ Main. Wala, gusto ko lang, nire-real-talk lang kita. Nang sa ganun, mas lalo kang magising dahil hanggang 12 midnight pa tayo. Oras natin ngayon, 9:23 pa lang. Mahaba-habang oras pa na tayo'y magkakasama. Kaya itutok nyo lang yan dito sa programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Na dito mo lang mapapakinggan. Dito mo lang matatagpuan at dito mo lang hahanap-hanapin sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavimes, ang lupit. Oras natin, 9:23. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you. Main Event.
4: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main

0: napi nak ditinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kawai.
2: Ang lupet.
1: Kawai.
3: Ang sarap nun, no, ka-vibes. Yung minamahal ka kahit hindi ka perpekto. Yung minamahal ka ng buong buo. Kahit ang dami mong imperfections at flaws, di ba? Kasi yun yung tunay na pagmamahal eh. Yung kaya kang yakapin, kaya kang intindihin, at kaya kang mahalin maging ano at maging sino ka man. Sana all ganyan ang nararamdaman. Di ba minamahal? Yung all of me, mamahalin mo. Gano, hindi yung all of me, kukunin mo tapos ititira mo sa akin, pait, sakit. Ay, hindi ganon. Mali yun, maling pagmamahal yun. At ito nga ka-vibes. Ganyan din kaya ang hinaing ng ating letter sender sa kanyang confession. Yung ibinigay ko naman ng lahat, bakit parang hindi pa rin sapat? Gusto mo pa rin gawin yung mga gusto mong gawin? Eh, paano naman ako, diba? Eto nga, para bigyan tayo ng kaunting patikim mula sa ating letter sender. Ito nga ang sabi niya. Kaya nga ang ginagawa ko para mapagaan na lang ang pakiramdam niya, inaya ko na lang siyang gawin naming dalawa. Pero hindi ko naman inaasahan na ibang daanan ang aararuhin niya. Bakit naman kasi ganon? Bakit naman nag-ibang way ka? Diba dapat ano lang, always right. Don't go sa left. Kayo talaga. Ano kaya ito, no? Ano kaya yung dinaanan na mali na hindi inaasahan ng ating letter sender? Kaya naman samahan ninyo kung alamin yan ang kabuuang confession. Sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess? Susunod na yan. Susunod na ang main confession dito sa programang Main Event. Na dito mo lang mapapakinggan hanggang 12 midnight. Dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupit. Oras na rin, Ka-Vibes, 9:48.
4: Nakatuto ka na ba?
5: Shh! I got you. Main Event.
2: Uy! Kinikilig! Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Pusong marupok, gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
6: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka-Vibes!
3: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet Oras na rin Ka-Vibes 10:18 Ayan, gusto mo nang batiin ang mga drivers natin Ang mga masisipag Ang mga TNVS Ang mga Green Jazz M Taxi Mga EVIT Taxi natin Mga bus terminals natin Ayan, hindi ka na aantukin ngayong oras na ito dahil ito na ang pampagising ninyo. Dahil ito na ang oras. Oras para palayain na ang sarili mo. Palayain ang sarili mo doon sa taong hindi ka naman binibigyan ng halaga. Hindi ka naman minamahal ng buong buo. Yung ibinigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Aray, DJ Main! Wala, oh, di ba? Nagising ka. Kailangan mo ng ganyan eh, minsan eh. Oo. Eto, oras natin, 10:19. Ang hinihintay ninyo gabi-gabi. Kaya naman samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Kaya oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman ka-vibes, tara na sa main confessions.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh! I got you.
0: Main Event.

0: Dear TJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Maxine. 33 years old na ako at isa po kong kahera dito sa may Quiapo. Madalas akong makinig ng programa mo, TJ Main. Lalo na kapag alas 9 na ng gabi hanggang madaling araw. Aliw na aliw kasi ako sa iyong programa at sa mga nagko-confess sa'yo. Sobrang kakaiba at talagang napapaupo na lang ako habang tumatakbo sa kawalan ang aking imahinasyon. At ang pinaka-aabangan ko sa programa mo ay yung kapag nagbibigay ka na ng payo. Doon ako mas lalong nakatutok. Dahil naisip ko, paano kung ako naman ang magpadala ng confession? Matagal na rin naman akong may problema sa pag-ibig na masasabi ko hanggang ngayon ay tampuhan pa rin namin ng asawa ko. Tawagin na lamang natin siyang Marco. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mabait siyang asawa. Maalagain. At sobrang sipag kumayod sa buhay. Pero may isang bagay lang akong kinaiinisan sa kanya. At iyon ay kapag nagpupumilit siyang gawin ang bagay na ayoko. DJ Main, ilang beses na kasi niyang napapanggit ang isang bagay na gusto niyang subukan namin mag-asawa. At ilang beses ko na rin siyang sinabihan na hindi ako komportable dito. Dahil nung una naming sinubukan, sobrang sakit talaga. Kaya naman itinigil namin kaagad. Pero noong lumipas ang panahon, sinusubukan niya ulit akong kulitin na baka pwede ulit namin gawin. Na baka this time, mas kayanin ko na. Tinatawanan ko lang siya dahil sobrang kulit talaga nitong aking asawa. Akala ko nga ilipas din naman. Pero habang tumatagal, mas lalo niya itong gustong mangyari. At ako naman, sobrang naiinis na. Pero minsan, naiintindihan ko din naman siya. Siguro, may mga bagay talaga na gustong gusto niyang subukan. Pero DJ Main, paano naman kung hindi ko talaga kaya, di ba? Para kasing ako pa ang nagiging masama. Dahil sa tuwing tatanggi ako, nagtatampo siya, nananahimik. At minsan pakiramdam ko tuloy ay nabibigo ko siya bilang asawa. Kaya nga ang ginagawa ko para mapagaan na lang ang pakiramdam niya, inaya ko na lang siyang gawin naming 2. Pero hindi ko naman inaasahan na ibang daanan ang aararuhin niya. Ang lupet!
1: Kabay!
0: Medyo na-confuse ako kay Maxine, ha? Inaya ko na lang siyang gawin naming 2. Inaya mo naman pala. Tapos bakit parang nung iba ang daan? Bakit parang nadismaya ka? Eh, ikaw naman ang nag-aya, di ba? Ano bang daan ito? Saang daan ba ito papunta? Ang tanong, may happy ending kaya dito sa mag-asawang ito pagkatapos nilang gawin at subukan ulit kung ano man niyang masakit na yan? Eh di ba ganun naman talaga lahat? Sa umpisa masakit, pero habang tumatagal, pasarap ng pasarap. Kaya nga tingnan mo, di ba hindi mo na napapansin? Niloloko ka na, ginagamit ka lang, pinaglalaruan ka lang, pero dahil nga mahal mo, hindi mo na nakikita yung sakit, di ba? Nasanay ka na na akala mo pagmamahal pa rin yon. Ano ba, magising ka nga? O di ba, nagising-gising ka talaga.
2: Dahil narilto ka na naman, eh eto kaya, magigising kaya dito si Maxine sa sakit? O baka naman sa sarap? Kaya naman samahan ninyo ako alamin ang mga susunod na mangyayari kay Maxine. Unang yugto pa lang yan ka-vibes. Subaybayan natin ang mga susunod na mangyayari dito kay Maxine at sa kanyang asawang si Marco kung saan daan ba ang kanilang patutunguhan. Kaya ikapit nyo lang yan, huwag kang bibitaw, ilaban nyo lang yan ka-vibes. Dahil hanggang to all midnight pa tayong magkakasama-sama. Dito lang yan sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes. Ang lupit. Oras na rin, 10:25. Nakatuto ka na ba?
3: Shh! I got you. Main Event.
4: Gusot na naman ang mukha. Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
2: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo, pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
3: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
4: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.
6: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka-Vibes!
3: ...92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupit. Oras natin ngayon Ka-Vibes 10:47. Ito na nga kanina natunghayan natin ang unang yugto ng confession ni Maxine na taga Quiapo. Anong inararo ni Marco? At bakit parang hindi iyon inaasahan ng ating letter sender? Saan ba kasi niya inaya si Marco? At bakit kailangan may pag-araro? Kaya naman alam ko excited ka nang malaman yan. Kaya samahan mo kong balikan ang kanilang confession.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Noong mga oras na iyon, akala ko ay maayos na ang lahat. Dahil kahit papaano, sinusubukan kong makipagkompromiso sa aking asawa. Ayoko kasing maramdaman niya na hindi ko siya naiintindihan. Pero habang nagpapalitan kami ng init, may napansin ako. Parang may ginagawa siyang hindi namin napagkasundo ang dalawa. Nung una, masarap naman. Maraming posisyon kaming sinubukan hanggang sa makaraos kaming pareho. Pero habang pagod ako, may naramdaman na lang ako sa aking likurang bahagi. DJ Main, doon niya pinuwersa sa makipot kong lagusan. Imbes na mapasigaw ako sa sarap, sigaw ng paghihinagpis ang aking inilabas. Halos bumaon ang daliri ko sa mga unan dahil sa sobrang sakit. At dahil sa ginawa niya, nagalit ako sa baybitaw ng mga salitang wala siyang respeto. Dahil sa tagal kong nagsabi na ayoko, sa tagal kong nagpaliwanag para intindihin niya ako, parang wala pa rin pala. Dahil sarili niya pa rin ang nauna. DJ Main, nagtalo kami noong gabing iyon. At sa unang pagkakataon sa matagal naming pagsasama, talaga namang naiyak ako sa harapan niya. Humingi naman siya ng paumanhin kalaunan. Umiyak din siya at sinabing hindi niya daw sinasadya. Naging padalos-dalos lang daw siya dahil nga sa sobrang nais niya lang masubukan. Sana raw, huwag na akong magalit dahil gusto niya lang daw maramdaman lahat ng unang beses niya sa akin. Kaya heto ko ngayon, DJ Main. Litong-lito. Dahil hindi ko nga talaga kayang ibigay sa kanya. Kaya sana, sa paglapit ko sa inyo ay matulungan ninyo ko kung ano ang pwedeng gawin ko sa kagustuhan ng asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko siya masasatisfy. Hindi ko lang talaga din maintindihan. Bakit kailangan pang gawin iyon? May naglalawa naman akong butas. Bakit hindi na lang iyon? Kaya sana matulungan ninyo ko dito sa problema ko. Dahil gusto ko rin naman iparamdam sa aking asawa ang mga nais niya. Pero hindi ko talaga kaya.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
5: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Oras natin 11:14. Ito nga ka-vibes ang ating naging main question of the night. Kapag may partner kang gustong gawin ang very unusual na sexy time, G ka ba? Kahit masakit? Ito, pinost natin yan sa ating ex. Tayo'y nagpa-poll question dyan. Ito ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. 0% sa maybe if one time lang. No, dapat hindi masakit. 50% din. Ay, 50%. Ito, 50% din dito sa yes, mas masarap. So, hati dun sa yes and no. Okay lang naman din yan, ka-vibes. So, na nag-e-explore kayo kasi part yan ng intimacy. Pero ang importante kasi is both parties are agree doon sa gusto nilang gawin at bawat isa ay talagang handa, di ba? Hindi lang physically, kundi emotionally, pati mentally, bago nyo gawin yung mga bagay na very unusual. Importanteng-importante yan kasi yan yung tinatawag na respeto doon sa relationship na meron kayo. Kahit kayo'y mag-asawa na, importante yan. Ganon ka-vibes. At itong ating letter sender na gulong-gulo at hindi alam ang gagawin, paano masasatisfy ang kanyang partner na hindi magtatampo sa bawat hindi niya. Kaya naman samahan ninyo kung bigyan ng payo ang ating letter sender ni si Maxine na taga Quiapo. Kaya tutok lang ka-vibes. Oo, walang bibitaw dahil hanggang 12 midnight pa tayo para sa programa ng Main Event. Hadid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin, 11:15.
3: Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
0: Main Event.
5: Dismiss na naman, ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.
4: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
5: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes, ang lupit. Eto na, andito na tayo, dumako na tayo Kavibes sa huling oras para sa programang Main Event. Syempre kapiling nyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan, walang iba yan, DJ Main. Oras na rin ngayon 11:36 at para sa ating naging confession tonight. 'Di ba? Ito yung ano eh, ito yung mga bagay na minsan gusto nyong subukan o ng partner mo, pero yung isang partner eh is hindi pa ready, 'di ba? Kaya nagkakaroon ng hindi magandang kinakalabasan, nagkakaroon ng pagtatalo sa dalawang magpartner. Ito nga yung katanungan natin dyan. Kapag may partner kang gustong gawin ng very unusual na sexy time, papayag ka ba kahit masakit? So, ganun ang nangyari kay Maxine at sa asawa niya na may gustong subukan itong kanyang mister, pero siya hindi pa siya ready sa ganun. Pero ayaw naman niyang bitinin ang kanyang mister kasi feeling niya hindi niya na-show yung pagmamahal niya rito sa bawat paghindi niya. Kaya ngayon litong-lito siya, hindi niya alam anong gagawin niya, paano daw ba masasatisfy itong kanyang partner, at hindi niya maintindihan bakit kailangan pang gawin iyon. Eh may naglalawa naman daw siyang butas, bakit hindi na lang iyon? Hindi niya na talaga kayang ibigay dito sa partner niya yung gusto ng partner niya. So, paano niya daw ba ito ipapaintindi sa kanyang mister? Alam mo, Maxine, minsan kasi kapag mag-asawa na tayo or even hindi mag-asawa, kahit kayo'y mag-jowa na for the very, very long run or yung matagal na kayo o kahit nga yung bago lang eh, iniisip natin na dahil mahal natin ang isang tao, eh kailangan lagi natin ibigay yung gusto nila. Lahat ng gusto nila. Pero tandaan din natin, ang pagmamahal, hindi yan nasusukat sa kung gaano karami yung kaya nating gawin para mapasaya yung partner natin. Diba? Kasi kasama sa pagmamahal, yung marunong makinig, rumispeto, at intindihin kung saan nagmumula yung takot o yung hindi pagiging komportable sa pakiramdam nung taong mahal mo o mahal natin. At dito naman kay Marco sa iyong mister, naiintindihan ko rin na may bagay siyang gustong maranasan bilang mag-asawa kayo, kasi part naman ng intimate intimacy yan, yung nag-e-explore tayo. At normal lang na may mga curiosity tayo, may fantasy tayo, may mga gusto tayong pag-usapan, at may mga bagay tayong gustong subukan na bago para sa atin to add spice sa ating relationship. Pero yung intimacy kasi ng dalawang tao, hindi naman yan tungkol sa isang tao lang eh, na gustong maramdaman o makuha yung gusto niya. Kaya nga kayo partner, di ba? Ibig sabihin, dalawa kayo. Hindi pwedeng isa lang ang magde-decide. Eh, paano naman yung isa, di ba? And ang tunay na intimacy, kapag pareho kayong komportable dun sa ginagawa ninyo, pinag-uusapan ninyo. Pareho kayong handang magbigay. Pareho kayong may respeto sa isa't isa. Kasi kapag ang isang tao ay sumuko lang o pumayag lang dahil natatakot siyang mawala yung partner niya, magalit, magtampo o pag-awayan lang nila, 'di ba? Eh pakiramdam niya kailangan patunayan niya dun sa taong yun na totoo yung pagmamahal niya, which is nagiging mali na, hindi naman yun yung basihan eh. At doon nawawala yung saya at nagiging problema na. Kaya Maxine, tandaan mo rin, hindi ka naman masamang asawa dahil may limitasyon ka. Lahat tayo, eh normal yan, may boundaries tayo. At may mga bagay na kahit gustuhin natin, eh hindi tayo para doon, hindi pa tayo handa. At doon sa limitasyon mong iyon, hindi naman ibig sabihin na kapag may hindi ka kayang gawin doon sa iyong partner, eh kulang na yung pagmamahal mo sa kanya.
Kasi may karapatan kang sabihin kung ano ang kaya mo at kung ano ang hindi mo kaya. Siguro ngayon, hindi mo pa kaya, pero in time, di ba, darating yan kapag mismo ikaw na ang nakaramdam na, teka lang, ready na ako physically, ready na ako emotionally, pati mentally. At dito naman kay Marco, kasa katulad ni Marco ng mga kalalakihan na mapilit sa mga bagay-bagay na gusto nilang gawin, di ba, at gustong subukan. Eh sana maintindihan nyo rin na minsan yung salitang hindi pa o pasensya ka na mahal, love, babe, baby, hindi kasi ako komportable dyan eh. Eh hindi naman ibig sabihin ayaw na sa'yo nung tao, nung partner mo, nung boyfriend mo, girlfriend mo o ng asawa mo. Kailangan lang talaga ng mas maraming pag-uusap pa, mas maraming pag-intindi at mas maraming assurance. Kasi sa isang relasyon, hindi dapat may isang nananalo o nasusunod lang at yung isa sumusunod lang. Kasi hindi naman ito laban kung sino ang dapat masunod. Dapat kayong dalawa ang panalo. Kasi kahit gaano pa kayo katagal magkasama, kahit asawa mo pa ang isang tao, ang respeto sa katawan, emosyon at boundaries ng isa't isa, dapat hindi po yan nawawala. Yan yung pinaka masakit na nangyayari sa relationship. 'Di ba nawawala yung boundaries ang nangyayari? 'Di ba hindi na nagiging healthy? Imbes na sana tumagal pa yung relasyon dahil may kayaw namang ipaglaban, nangyayari, naghihiwalay na kasi hindi nyo ginagamit yung boundaries ninyo at hindi nyo napag-uusapan ng maayos. At yung isa hindi rin willing makinig. Yun lang yung masakit. Kasi ang pagmamahal, hindi lang nasusukat yan sa ginawa mo ba lahat ng gusto ko? Ginawa mo ba lahat ng gusto ng partner mo? Ako naniniwala ako na ang pagmamahal ay mas nasusukat yan sa pinakinggang ka ba kahit hindi pareho yung gusto ninyo? Nerespeto niya ba? Kaya sana para kay Marco at kay Maxine at sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon, intimate man yan, mga bagay na hindi ninyo napag-meet, oo, na hindi nyo nabibigyan ng maayos na kasunduan, eh sana huwag nyo lang pag-usapan kung ano yung gusto ninyong mangyari. Pag-usapan nyo rin kung ano yung nararamdaman ninyong dalawa. Kasi minsan ang kailangan ng isang relasyon, hindi naman bagong karanasan eh. Minsan ang kailangan nito ay yung mas malalim na pag-unawa, pag-intindi sa bawat isa't isa. The deepest kind of intimacy is not just being close physically, but feeling safe enough to be honest emotionally. Diba iba pa rin yung pakiramdam kapag yung partner mo, kayo pareha, safe kayo sa isa't isa. At kaya nyong sabihin yung totoong nararamdaman ninyo nang hindi kayo nagtatampuhan o hindi nauuwi sa away. Diba? Kasi magkakaiba tayo ng pakiramdam, magkakaiba tayo ng gusto. Mas maganda pa rin at the end of the day, nasasabi ninyo at yung bawat isa, eh, naiintindihan yon at napag-uusapan saan ba tayo pwedeng mag-meet halfway. Ano ba yung ikaw ko hanggang saan yung kaya mo? Diba? Ganon din ako. Mas masarap yung ganon. Diba? Nagbibigayan kayo, napag-uusapan ninyo. Kaya sana kay Maxine at sa kanyang asawa, eh mapag-usapan ninyo ito. Masabi mo, Maxine, yung totoo mong nararamdaman tulad ng paglahad mo rito sa programang Main Event. Kasi kailangan niyang malaman yung totoo mong feelings na hindi ka pa ready. Diba? At maintindihan mo rin si asawa mo, si mister mo, kung saan siya nang gagaling din. At least maging masaya ang inyong intimate intimacy. Makagawa kayo, makapagbigay kayo ng solusyon kung saan kayo pwedeng maging masayang dalawa nang hindi nagkakasakitan.
Kasi yun naman talaga yung purpose ng intimate intimacy. Dapat nai-enjoy ninyo ang every moment, ang every laban, ang every bakbakan. Yun dapat yun. Maraming maraming salamat, Maxine, ang Quiapo sa pag-confess mo. Oo, ang daming nagising sa oras na ito na talaga namang relate na relate dyan. Especially sa mga kalalakihan na mampilit sa mga bagay na gusto nila. Diba, dapat nire-respeto nyo rin. Diba, humingi rin kayo ng consent. Importante din yan, consent. Kasi hindi nyo pagmamay-ari ang katawan ng isang tao. So may rights yung taong mag-yes or even mag-no. Dapat tanggapin nyo yun. Yun yung tinatawag na respeto. Maraming maraming salamat sa lahat ng nag-tune in sa atin simula alas 9 ng gabi hanggang ngayon, 11:47 ng gabi. And gusto ko rin pasalamatan UDC, Herticulture by Caldana, Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shifa Tar, Speed Metal Oil, at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo rin akong i-follow sa lahat ng aking social media accounts. Ay, ang Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok, pare-parehas na main Eugenio. At ganun din dito sa favorite ninyo, Kavibes, 92.3 FM Radio, Manila. And yung mga naka-tune in dito sa atin sa 102.3 Bacolod, maayong gabi sa inyong tanan. At ganun din sa Baguio 102.3, 97.5 naman pagdating sa Jensan. At yung mga OFW natin na always naka-tune in anytime, simula umaga talaga no, hanggang gabi, talagang sa atin nila kinukuha yung good vibes mood nila. Nako, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga wala namang radyo dyan, pwedeng-pwede nyong i-download ang aming app sa mga Android user. Punta lang sa Play Store, hanapin ang FMR Philippines. At least mapapakinggan mo na kami, di ba? Kahit nasaan ka. Kung gusto mo ng mga nakakakilig, nakaka-indak, at nakaka-relapse na tugtugan. Kasi minsan ha, sa buhay, kailangan din natin mag-relapse ha. Oo, kailangan natin yung moment na yan para mas lalo nating mailabas. Sana all may nailalabas yung totoo nating damdamin. Diba, ang sarap kaya sa feeling pag nailalabas mo lahat, whether you are happy, you are sad, ikaw ay takot, kesa yung kinikimkim mo lang sa sarili mo. Kaya nako, mahalagang mahalaga na minsan yung mga musikang pinapakinggan natin, nakakadagdag yan ng energy, nakakapag-set ng mood sa ating katawan. Kaya dapat dito ka na mag-tune in sa napakalupit na istasyon, Kavibes. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng Kavibes natin na tumutok sa atin at sinamahan ako para sa ating naging main confession. Bukas na ulit tayo magkakarinigan. Samahan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit. Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Saracho, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Sabi nga ni DJ Main, worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo ng, good night, baby. I love you. Minsan, hindi naman natin hinahanap yung taong perpekto. Hinahanap lang natin yung taong pipiliin tayo araw-araw. Yung taong hindi lang kasama sa masasayang kwento, kundi pati sa mga tahimik na laban na hindi nakikita ng iba. Kasi sa huli, ang tunay na pagmamahal hindi lang nasusukat sa tagal, kundi sa kung sino yung gusto mong makasama sa bawat bukas.

0: kantin nga, sa kantin ng tambayan. Sa amin din, ano, sa kantin talaga ang tambayan. Siyempre, maraming nga pagkain. O kaya naman, dati kasi ano, sa aming school, hindi rin naman dati, hanggang ngayon naman, marami kasi talagang puno doon sa eskwelahan namin dati. Tapos may mga ano talaga siya, yung may mga upuan na simento, yung paikot, yung basa yung ganon. Oo, at doon kami tumatamba, yung iba nahihigad, ganon.
1: Ay, oo, diba?
0: Oo, yung iba nahihigad, pumapasok na may pantal sa mukha.
1: Ay, grabe naman yun.
0: Oo, pero yung iba naman, mostly, nag-e-enjoy naman talaga kasi sariwa yung hangin na nalalanghap namin eh. Ayun talaga, ang perfect parang crope. Kaya ikaw baka vibes, kung babalikan mo yung mga pagkakataon na panahon na ikaw pa ay nag-aaral, saan ka ba madalas sumambay noon sa school at bakit?
1: Oo, karami ang sagot dyan sa canteen. Yung iba naman, ano lang, sa likod ng school.
0: Sa likod ng eskwelahan kung saan hindi sila makikita ni teacher na nagkakating.
1: Yung iba tambayan nila yung faculty kasi madalas sila pinapadala doon. Uy, nasa nga si Mama Mia na faculty.
0: O kaya sa guidance counselor.
1: Oo, kausap ng principal.
0: Ay, ayan na nga mga ka-vibes. Siyempre, sumagot na kayo dahil na-posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At malay mo mamaya, pwede nating mabasa yan at masyarot-syarot pa ang iyong pangalan. Dito lang yan, siyempre, sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang Good Vibes.
1: Good morning!
0: Kasama mo pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag walang haharutin. Joke loko is my name, baby.
0: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FMR.
1: Favorite music of radio, Kavibes.
0: Ang oras.
1: 4:49, perfect.
0: Grabe.
1: Tama.
2: Really? Yeah. Good vibes. Good morning.
3: Buntis ka na naman.
4: Ang lupet.

0: Lupits na naman. Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang Lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang Lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang Lupet!

0: like a Shirley.
1: Pamilyong pampapampagising DJ Mamma Mia at Joko Lolo.
2: Gugong-gugong, pakikong people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
4: Ang lupet!
3: Good vibes! Kinakabag sa oras na ito.
0: Grabe
3: ha?
0: Naman kasi nag-shoot ka ng ganyan. Lamig ito sa tuloy. Kinakabag ka. Sabi sa iyo, magdala ka ng asyete di man sa nil.
3: Bakit naman kasi isang dangkal lang yan?
0: yung damit na ara, ano, isang dangkal. Mas para mas malaki pa yung panyo.
3: mas malaki pa yung bimpo ng anak mo. At eto na nga mga ka-vibes. Ano, para tuloy-tuloy ang good vibes dito sa ating himpilan. Aba, makinig ka na dahil ihatid na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran na para sa original na
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ka-vibes ang iyong Hulala ngayong June 18. Ayan, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Uy, makinig at makinig!
2: Meow!
3: Bak, bak, bak, bak, bak! Hoy Aries, ngayong araw ay makakabisado mo na hindi lang ang oras ng uwi ng iyong jowa, kundi pati kailan tatama ang amats niya.
0: Next.
3: Abay, congrats sa'yo yan!
0: Wow, wow, wow!
3: Kabisado ko na,
0: ang oras
3: na
0: iyong yung topan. Ay,
3: Ataros! Diyos ko, Taurus, maiiwan mo ang charger mo at walang mabuting tao ang magpapahiram sa'yo.
0: Walang mabuti. Yun. Hindi, baka may mabuti naman. Kaso iba lang talaga, hindi type C o kaya hindi lightning.
3: Oo
0: ano,
3: totoo
0: diba?
3: Man. Sige, isipin na lang natin ganun.
0: Okay, kasi pag hindi siya...
3: pag inisip natin, walang pahiram. Mabuting tao, di ba? Walang may gusto magpahiram sa'yo. Oy, Gemini.
0: Gusto ko sana, kaso iba to.
3: Oo. Oy, Gemini. Makakainitan mo ang iyong kapamilya dahil sa maliit na bagay na pwede namang masolusyonan sana ng pera. Wow! Kapag sabi ng mga tala, life is short para mag-away-away pa.
0: Tama din naman yan. Pero minsan kasi may mga bagay na ano, minsan siya sabi natin maliit, pero pagka na sinanay mo sa ganun, kaya
3: naman.
0: Minsan talaga kailangan din minsan papagsabihan o ano, mga
3: tama.
0: Ganun.
3: At saka
0: ito yan na nakwento lang din naman sa akin.
3: Hindi naman based on experience. So, hindi kasi diba minsan, parang sa pamilya, yung mga maliliit na bagay, naiipon yan Tapos kapag may nagawa ka ulit na ganung maliit na bagay, parang
0: nakakasanayan.
3: Nakakasanayan. Tapos biglang puputok na lang bigla yung isa sa miyembro ng pamilya niya.
0: Pero ang maganda dito, kasi pagtapos nun, syempre, normal yun, magagalit tayo.
3: Naman.
0: Pero, syempre, pagkatapos nun, pasasaan ba't magiging okay din? Then, mas magiging maganda yung pagsasama, yung bonding ng pamilya.
3: Correct.
0: O kaya naman yung pagsasama.
3: At saka wala kang no choice. Yan ang binigay sa'yo ng Diyos sa pamilya.
0: Ay, tiisin mo.
3: O, ito Cancer. Sasakit ang iyong mata, hindi dahil sa sobrang pagbababad sa social media, kundi dahil sa iyong mga makikita. Abay, pumikit ka na lang dahil ang mga mata mo'y tuluyang magbabagay.
0: Naku, grabe naman, suspense naman, wala naman sinabi.
3: Grabe naman, sino kaya yung magiging dahilan, diba? Nang ganitong pangyayari kay Cancer.
0: Kaya,
3: o, Leo. Leo, ikaw ang magiging susi para magkaayos ang dalawang tao na di magkasundo.
0: Uy.
3: Ang tanong, sino ang nakaisip na magkandado nito?
0: Hindi ba? Ikaw yung susi sa din sa nakakandadong dalawa.
3: Ano ba naman yun? O, Virgo. Virgo, bawal ka pang mapagod dahil Webes pa lang. Yan ang paalala ng mga tala sa'yo.
0: At least, di ba? This friendly reminder is brought to you by...
3: By 92.3
0: FM. At least, remind ka, di ba?
3: Correct. At yan ang una kabada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan.
0: Oh,
3: at ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Savago!
0: Ay, ka-vibes, magandang umaga sa'yo. Mamma Mia, mga ka-vibes, diba na ang sabi dito ng pag-asa pala,
3: yeah?
0: Merong low pressure area.
3: Really?
0: Oo, sa par. Oy, par, kumusta? Gising ka ba? Gising
3: may pagyo ka na naman, par.
0: Gising ka na pala, par.
3: Ano pa naman yan, par?
0: Ayan, sa ating Philippine Area of Responsibility, yun na nagbabanta daw. Ang sabi ng pag-asa, Joko, isang low pressure area na ang naispatan namin sa labas ng par nga. At may medium chance o katamtamang posibilidad lang na maging tropical depression to.
3: Oh my goodness gracious.
0: Oh, sa susunod na 24 hours. What? 24 hours?
3: Susunod na 24 hours. So, asahan natin na baka bukas medyo kalat-kalat na naman ang pag-ulan. Ano?
0: Oo, oh, diba?
3: May pangalan na ba yan? May magiging pangalan na ba yan?
0: Ano? Olga.
3: Olga, nasa letter D pa lang tayo.
0: Hindi pa lang pa. Ito, check natin. Sabi ng pag-asa, Joko, ito, nasaan na? Nawala yun.
3: Sige, kaya mo yan. 10, yun.
0: Patuloy na binabantayan. Oh, bait naman.
3: Wala
0: binabantayan.
3: Pa.
0: Binabantayan nila yung low pressure area na yan na namataan nga sa malayo to, 3,070 kilometers.
3: Oo.
0: So, inaasahan yung ano yung bahagyang maulap
3: yan.
0: Hanggang sa may pulupulo at pagkalat-kalat, di ba?
3: Yes. Pulupulo at kalat-kalat na pag-ulan. Ayan.
0: Tama. So, asahan yung mga ganyan. At syempre, sabi nga dito, makakaranas naman yung Metro Manila ng, yun nga, yung alam mo na yung mga nangyayari pag umiiba pagka hapon na, yung parang ganoon. So, kasama din dyan ang Surigao del Sur tsaka Davao. Oo. Mm-hmm. At ito pa nga, ang sabi dito, Mama Mia, tinatanong ni Mama Mia kung anong pangalan ng magiging bagyo.
3: Kung ano magiging pangalan?
0: Oo. Itetext daw sa akin, Mama Mia.
3: Oh my goodness gracious! Pabitin pa! Pero ayan, ako, asahan natin. Kasi di ba last weekend, maulan eh. Grabe yung pag-ulan nun. E di, itong darating na weekend, baka ganyan na naman, ano? Hindi naman tayo 100% sure dyan. Dahil syempre, unpredictable naman ang panahon, ano, mga ka-vibes.
0: Pero jawa mo yan, di ba?
3: Oo. Di ba? Parang amats mo rin yan. Di ba? Kaya naman na mas maigi na maghanda talaga sa darating na weekend kung ikaw man ay may lakad. Naku, Father's Day pa naman sa Linggo. Baka may mga gimmick kayo na pamilya. Baka may lakad kayo. Pagplanuhan nyo pong maigi para hindi naman kayo basang-basa sa ulan yan. Di ba? Kaya naman ka-vibes, sana. Paalalahana ka na namin. Nagawa na namin ang parte namin. Baka ikaw naman. Makinig ka naman sa aming programa.
0: Ay, naman. Mabilis lang ito. Hanggang alas 8 lang ito. Pag sinipag ka, ubusin mo programa namin.
3: Tama. Hanggang alas 12, makinig ka. Sinasabi ko sa'yo hanggang
0: malit na bag.
3: Oo, hanggang ksh na lang na maririnig mo. Kaya naman, natutok lang ka vibes ay hanggang alas 8 mo pa makakasama ang iyong favorite na pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ito pa rin ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
3: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupayata 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka Vibes.
3: Sang oras.
0: 5:24 na. Perfect.
3: Para crop it?
0: Tama.
3: Really?
0: Yay!
1: Good vibes. Good morning.
5: Good mood siya. Ang lupet.

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
4: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
5: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
4: Oo,
5: pati electric fan.
4: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
5: Radyo lang, sabat na!
4: Para good vibes buong araw!
1: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
3: Come on,
4: 5:47 in the morning. Put your heads up in the air. Parang akala mo may rave party dito talaga lagi. Ano? Ganun talaga dito sa Vibes sa FMR. Parang araw-araw may party-party.
3: Party-party.
4: Ano daw? Ay nako, 5:47 na ng umaga mga ka-vibes. Abay Thursday ngayon na yung iba, majority, di ba? Hindi naman naka-work from home.
3: Oo, naman.
4: Naka-return to office. Kaya naman na bangon-bangon na at bumiyahi ka na dahil marami na rin mga sasakyan sa kakalsadahan.
3: Oo, naman. Kaya naman sa mga onsite dyan, kung nandiyan kayo, abay, makinig kayo kung may radyo kayo, kaya cellphone, gamitin nyo yung cellphone.
4: Totoo yan.
3: Sa pamamagitan ng pag-download ng FMR app.
4: Sa Google Play Store.
3: Una, diba? First step, kailangan mong puntahan muna. Parang tutorial.
4: O eto na nga, tuturuan din namin kayo kung ano ang dapat ninyong gawin sa buhay dahil eto na ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Eto na ang kukumpleto sa inyong Hulala sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
4: Makinig at manginig! Libra. Libra, may manghihiram ng gamit mo at may uuwi niya ito. Huwag kang magpanik dahil whatever happens, nakatulong ka sa buhay ng tao.
3: Oo, nakatulong ka kahit papano.
4: Totoo naman.
3: Huwag magpanik, it's...
4: organic.
3: Ay.
4: Taray. O Scorpio, mag-uunahan kayong mag-leave ng iyong kaopisina sa iisang petsa. At wala siyang balak magparaya. Wow, really? Oy, kung hindi mo siya mapapakiusapan, bawian mo na sa dami ng trabahong kanyang babalikan.
3: Ay, gabi, babawian, no?
4: Babawian ka pa eh.
3: Ayaw mo pumayag,
4: ayaw mo, ha? Ayaw mo, ayaw mo magbigay, ha? O, ano? O, Sagittarius, masusubukan ng kalsada ang tatag ng katawan mo dahil sa mga nakaambang hassle na madaraanan mo. Abay, daanan mo lang at pagtiyagaan dahil wala kang ibang malulusutan.
3: Ano kaya yun? Medyo may ano pa, no? Ano, baka maraming mga puno na nakaamba.
4: Oo, walang ganun. Alternative na ano na ruta. Walang alternative na ruta.
3: Wow,
4: subukan mo dumaan dito sa EDSA. Marami kang lulusutan dito sa QC.
3: Subukan mo dumaan sa amin. Ewan ko. Ay, parang awa.
4: Harangan.
3: Bukan mo lang dumaan sa amin. Kaya bubuksan ko yung gripo. Ay!
4: O Capricorn! Capricorn, na meron kang gamit na tuluyan mo ng pakakawalan at ibebenta.
3: Oh.
4: Pero ang taong magkaka-interest dito ay posibleng babaratin ka pa.
3: Ay. Aba,
4: huwag kang magpapadala dahil malaki pa ang iyong pwedeng makuha.
3: Oh,
4: sa
3: diba?
4: Iba mo na lang ibenta yan,
3: tama,
4: ibig sabihin. Diba?
3: Minsan kasi ano, buy and sell din kasi yung bumibili sa kanya.
4: Ah, ganun ba?
3: So
4: kailangan mambarat, ganun?
3: Oo, oh, discount siyempre yun.
4: Masyado ka swap ako, ganun. Oh, alis ka na nga dito.
3: Pinalis sa Earth.
4: Aquarius. Aquarius, sa uunahin mo na muna ngayon ang umiyaka kaysa magplano at magbalaka. Really?
3: Oh?
4: Abay, take your time. Kung sa ganitong paraan ka magkakalakas ng loob para tumapak. Oh. Eh baka naman sa ano to, hindi naman yung literal na tawag dito, pagtapak. Oh, pero yung desisyon sa buhay.
3: Totoo, baka naman kasi ganun. Oh,
4: baka may dinadam
3: lang. Baka natin pangunahan kasi.
4: Pisces!
3: Judgmental ka eh.
4: Ay. Pisces, maiisipan mo magpatabas ng buhok, pero hindi mo magugustuhan ang iyong new look.
3: Oy, taray. Bakit kaya?
4: Uy, edi bok.
3: What? Baka iba yung ano, di nasunod yung gusto niya, mga ganun.
4: Baka kunyari, gupit na pambabae, ginawang gupit pang lalaki.
3: Di ba? Kaya gupit pang loob ng bahay lang, hindi mo pati display.
4: Totoo.
3: Ay, ganun,
4: ay, ang gusto niya sana ay gupit ni, ano, ni, tawag dito, April Boy, di ba yung long hair?
3: Ayun, or tas may tabas dito.
4: Oo, yung may konting ano lang, classic yun eh. Napaka-silky ng kanyang hair, di ba? Pero ang ginawang gupit sa kanya, pang, ano pang yeye mo rin.
3: Ginawang mohok, parang si Sir EJ, ginawang ganun.
4: Diba? Ay nako, yan na ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, aba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa baga!
3: Grabe naman yung task naman. Yan, iyan naman si Sarah Geronimo.
4: Oo nga.
3: Wow. Eto na nga kabais, mamaya tapos na nating hulala. Mamaya yung puksaan sa agahan na
4: tama.
3: Inyong abangan.
4: O kaya naman, ako meron ka nga walang kwentang katanungan ka vibes. Abaya, huwag ka na mahiya magpadala niyan, di ba? Dahil hindi rin kami mahihiyang sagutin niya ng walang kwentang kasagutan.
3: Ay, mabilis lang yan.
4: Para quits lang.
3: Tama.
4: At susunod na nga ang puksaan sa agahan, pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, kaya tutok lang. Dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite pampagising sa morning, ang programang
3: Good
4: Vibes.
3: Good morning!
4: Dito pa rin yan, sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMI.
3: Favorite music radio, Kabay!
4: Kabay! Siyempre makakasama niyo pa rin ang kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
3: Kasama rin siyempre ang DJ na paano mong kulitin, paano mong routine, wag walang routine. Joko Locos, my name, baby.
4: Kaya naman ang oras.
3: Oras natin, 5:52. Perfect.
4: Para crop it?
3: Tama.
4: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, kejutnya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
3: Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na!
4: Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Jocko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
5: Adam!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
5: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
5: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
5: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR.
1: Your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: slowly, slowly.
1: Surely, kumain ka na. Para may gana ka kapag nagpuksaan.
0: Tama, na. Kailangan mo kumain ng agahan para naman, kumbaga, mas masigla ka ngayong umaga, di ba?
1: Tama yan. Ay, naku mga ka-vibes, ito na, 6:34 na ng umaga. Siyempre, kasama niyo pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, ka-vibes.
1: Sa para sa programang good vibes.
0: Good morning.
1: At ito ang iyong ulit natin sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Kasama rin siya ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang aharutin.
1: Oh, no.
0: Joke alok is my name, baby!
1: At ka-vibes, live po tayo ngayon ano, sa ating Facebook page at YouTube channel. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila para makatutok din kayo sa amin online at hindi mahuli sa good vibe happenings.
0: Oh,
1: at
0: diba?
1: Ito na nga habang umaarangkada ang mga good vibe happenings dito sa ating himpilan, abay eto na ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kwentang kasagutan. Na dito lang yan sa Buksaan sa Agahan.
2: Buksaan sa Agahan. Buksaan sa Agahan.
0: Buksaan sa Agahan. Yeah. At eto ka ang ating napili, walang iba kundi si...
1: Si Lala!
3: Lala, tingin
1: ko yung game. Lala! Wala naman siya sinabing kung taga saan siya. Sabihin na lang ulit natin na siya ay taga planetang Earth.
0: Ayan, si Lala.
1: Maglagay na kayo ng ano, ng lugar kung taga saan kayo.
0: Para mabati natin, di ba? Si Lala ng Philippines, yan.
1: Oo, sige.
0: Hindi din natin sure, baka sa ibang bansa.
1: Si Lala ng planetang Earth na lang
0: Earth
1: talaga.
0: Para
1: baka
0: sure.
1: OFW din kasi siya, di ba? May mga ka-vibes tayo na nakikinig sa atin ano, sa pamamagitan ng FMR Philippines app. Kaya naman, kahit saan lupano po kayo ng planetang Earth, mapapakinggan ninyo ang ating himpilan.
0: Tama ka naman dyan. Kaya naman, huwag natin patagalin. Ito na, isa lang na natin sa pugon. Ay, sa pugon.
1: Sa pugon? Grabe ka naman.
0: Isa lang na natin ang ating kabibs na si Lala. Ano ka ba kanyang tanong?
1: Ang katanungan kasi ni Lala ay magtitiwala o maghihinala?
3: Magtitiwala o maghihinala? Dito na yung makalaban.
1: Si Lala!
0: Eto na, magtitiwala o maghihinala. Ano nga ba? Siguro, paano nga ba? Bakit niya natanong? Siguro, hindi kayo sa relasyon o sa tao na kaibigan. Di ba? May mga ganun kasi.
1: So anyway, baka kapamilya.
0: Oo, di ba? O baka ano, kapuso o kapatid. Ha, mga ganun, di ba?
1: Kabibs.
0: Oo, kabibs.
1: O kabisyo.
0: Eto, ay. Ay, nabanggit mo talaga. Eto, ang aking pipiliin ko ako naman, ikaw ba, ladies choice?
1: Ladies choice. Sige, dahil ladies choice, dahil kilala kami dito maghihinala.
0: Ah, di ba?
1: Oo. Pero kasi, bawat hinala naman namin ay talagang itinuturo kami sa tamang kasagutan.
0: Ah, ayan, iba talaga.
1: Kaya maghihinala.
0: Iba talaga. Siyempre, magtitiwala.
1: Magtitiwala?
0: Tama, oo. Titiwala muna.
1: Bakit naman?
0: Ay, syempre. Na doon sa salita, magtitiwala ka. Ibig sabihin, ibibigay mo ang iyong buong puso.
1: Tama naman.
0: Bago ka naman maghinala.
1: Tama, tama. Magtitiwala.
0: Ganun lang yung simple. Basic. Oh,
1: common sense. Common sense.
0: Ay, kabila yan. Ay, tapos, ano sabi?
1: Ayun, sige, sa akin maghihinala na lang talaga. Pero sige, ano, puksain na natin
0: to. Puksain na natin to. Huwag natin patagalin.
1: Okay, sige, puksain na natin to. Sige. Palakpakan na muna para sa pagmumukhaan ni Lala ng planetang Earth. Lala, makinig ka, ha?

0: Diretso ng hilala. Hinala. Hilata ang gusto ko. Anto ko.
1: Hilata.
0: Ito, ito talaga natin. One, yeah. Two. Mas mainam muna kung ikaw ay magtitiwala. Kahit na sa tingin mo ay kahinala. Kahina-hinala.
1: Yeah.

0: wala yung salita. Sige lang tiwala bago maghinala. Mukhang mapanghinala, isip ay nagkakasala. Walang napapala kapag lagi naghihinala. Subukan magtiwala para lagi kang mapala. Tigilan na maghinala sa kapwa ay magtiwala.
1: O sige, kapwa!
0: Wala naman isip na salita. Ang hirap naman.
1: Ang hirap naman.
0: Ang hirap na magtiwala.
1: Pero sige, babawiin natin sa paliwanag yan, ha? Oo, kasi may isa talaga mahirap ilabas lahat ng nararamdaman namin sa isang rap lang. Pero kapag in-explain namin yan, abay, ikaw na lang, ikaw na lang yung aalis kasi mabibingi ka na sa mga payo namin.
0: Oo naman, talaga.
1: Pero sige, simulan natin to, ha? Himay-himayin natin issue sa buhay ni Lala. Bakit ka magtitiwala?
0: Ay, syempre, ako naman, syempre, magtitiwala mo na. Meron, sabi ko nga dito sa sinabi ko sa rap, may karakas na nakakapanginala. When you say Caracas,
1: wow, it's Maracas.
0: Caracas kasi yung itsura o yung ano ng dating ng tao, may mga gano'n na...
1: Aura ba?
0: Oo, aura, yung parang kahina-hinala. Pero syempre, hindi mo naman i-judge siya base dun sa... May mga gano'ng kasing tao na nakakapanghinala pero napakabait pala at busilak pala ang kanyang kalooban. Oo, may mga gano'n. Kasi yung iba binabase sa mukha, tiniterno, wow, redundant yung mukha niya,
1: pero
0: tong sugali niya. Ganun.
1: Pero kasi, di ba, kadalasan...
0: Naku, huwag mo ko tinuturo.
1: Hindi!
0: Gawin.
1: Kasi, di ba, most of the time, tama yung impression natin sa isang tao. Di ba nga sabi nila, first impression last?
0: Sabi, pero sabi minsan kasi, hindi naman lahat bumabase doon.
1: Minsan yun. Oh. Pero kasi, makakatulong nga talaga yung hinala, di ba? Para maproteksyonan mo rin yung sarili mo. Maprotekta mo yung sarili mo sa mga taong mapansamantala, mandaraya, sa
0: tama
1: mga tao
0: naman.
1: Na pwede kang, alam mo yun, tapak-tapakan. Sa mga tao na pwede kang isahan. Yan.
0: Pwede kaya, naman yun. Pero syempre, minsan, hindi mo din doon iaayon. Kasi minsan yung mga bagay na ganun, talagang parang hinuhusgahan mo agad yung isang tao sa kanya.
1: Hindi, kailangan nga yun.
0: Kaya, hindi nga, minsan din. Hindi. Saan ba ito? Sa relasyon ba ito?
1: Hindi, kahit saan din naman.
0: Sa ibang estado, kahit anong estado ng buhay.
1: Oo, siguro kahit parang, alam mo yun, parang first time mo lang ma-meet yung isang tao o kaya naman nasa isang pampubliko lugar ka.
0: Oo.
1: O pwede rin naman, sige.
0: O kaya may pinakilala sa iyo na kaibigan mo, tapos, uy, parang angas na dito. Pero hindi mo pala alam na ganun pala yung personality niya, pero mabait pala.
1: Hindi, as a Virgo talaga.
0: As a Virgo talaga
1: yan. As a Virgo, maghihinala talaga.
0: Tamang hinala. Kasi pag lagi ka naghihinala, hindi ka mapapanatag dun.
1: Totoo rin naman.
0: Diba?
1: Sige, panalo ka.
0: Wala kang peace of mind. Wala ka na. Tinigil yung sapat. Kasi sabi nga ni Lord, Vaila, ay...
1: Ano na natapay si Lord?
0: Kaya mabuti ka daw sa kakwa.
1: Wala na,
0: diba? Sabi sa'yo eh.
1: Magbabalik mo ang programa.
0: Huwag na panggit na natin eh. Wala, tapos na usapan.
1: Yes, ako naman. Maghihinala talaga. Siyempre tama naman na yung sinasabi ni DJ Joko Loco. Inaano ko lang siya kasi siyempre puksaan nga ito, diba? Pero ayan na nga. Totoo rin naman yun. Makakatulong yung paghihinala mo. Pero bigyan mo rin ng pagkakataon yung ibang tao. Sige, balansin na natin ha. Kasi baka mayamot na kayo eh.
0: Oo.
1: Mabalansin na natin. Tama yung maghinala ka, tama rin yun dahil sa ganitong paraan, mapoproteksyonan mo rin ng iyong sarili, di ba? Baka mascam ka, baka manakawan ka kung hindi ka naman na magiging mapaghinala. Pero kung nakita mo naman na ang pinapakita sa'yo ay pawang kabutihan lamang, di ba? Baka naman ito na ang tamang pagkakataon na para bigyan mo naman din siya ng chance na, alam mo yun, ipakilala ang kanyang sarili, intuhan ka.
0: Pwede kang maghinala, pero depende mo din sa sitwasyon at yung mga pangyayari.
1: Unfair din naman kasi yun sa tao na puro, alam mo yun, puro kindness at puro kabutihan lang naman ng gustong intention sa iyo.
0: Kasi lahat tayo may bad sides eh.
1: Tama, may bad sides tsaka may...
0: Oh. May good sides. Iba wala pa.
1: Tsaka may outside. Ano raw? Ayan na nga, di ba? Parang balance lang, di ba? Alam dapat natin kung kailan yung oras o panahon.
0: Alamin mo kung kailan ka maghihinala o kailan ka magtitiwala.
1: O kaya naman, baka naman, binigyan mo naman siya ng sobra-sobrang pagkakataon. Tapos nakikita mo naman na puro kapalpakan na yung kanyang na ipapakita. Baka doon na yung oras na baka kailangan mo na maghinala na parang may something fishy.
0: Yeah.
1: Something,
0: minsan, kasi pag puro ka naman tiwala, may mali na sa'yo nun. Kailangan mo din isipin muna bago mo gawin.
1: Maging matalino ka rin naman sa iyong mga desisyon kasi kawawa ka rin. Ikaw din, nagiging unfair ka rin sa sarili mo kasi hinahayaan mo na tapak-tapakan ka lang, di ba, ng ibang tao sa kanilang mga ginagawang kalokohan.
0: Tama.
1: Kaya, ayan na, dapat...
0: Kaya, eto, Cathy G, ito na sa linya si Cathy G, ano ba yung mapapayo mo dito sa...
1: wait lang, hindi ko pala kayo pagayain.
0: Filter na ginawa.
1: Pero ayan, di ba, ba mga ka-vibes? Kahit saan naman yan eh. Kahit saan, sa, kahit sa pang-pamilya po yan, sa pang-kaibigan, pang-sports pa.
0: Oo, oh, diba?
1: Diba? May i-apply naman natin yan, yung tamang timpla lang ng hinala at iwala.
0: Bawa yan. Yan. Kaya naman ka-vibes, kung ikaw ay may sagot dyan, abay, di sige, comment mo. Comment down below.
1: Comment mo. Hindi ka naman namin pipigilan na dahil kailangan namin yan. Yan naman, mag-comment ka na ka-vibes. Dahil alive po tayo ngayon ano, sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. Ganon din po sa ating YouTube channel. Tutok lang ano, dahil makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulitante. Ang mga mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
0: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa inyo, favorite pabagisig sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
1: So bad na bad kasi ang Lapel 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes.
1: Ang oras.
0: Oras natin mga Ka-Vibes. 6:46 na. Perfect.
1: Ay, grabe.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: good vibes. Good morning.
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Vibes.
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinuring ni House Majority Leader

0: o pag-usapan. FMR News Break. Samantala, sa iba pa mga balita, naghalal ang Senado ng mga bagong chairperson at opisyal ng iba't ibang komite sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Itinalaga si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee, habang pinamunuan naman ni Senator Francis Pangilinan ang mga komite sa Agrikultura at Justice. Si Senator Panfilo Lacson ay mamumuno naman sa Ways and Means Committee, samantalang si Senator JV Ejercito ang mga ngasiwa sa Finance Committee. Kabilang din sa mga bigyan ng mahalagang tungkulin sila Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros, Mig Zubiri, Tito Soto, Rafi Tulfo, Dito Lapid at Joel Villanueva. At sa ating panghuling balita, maaari pang mabago ang Anti-Political Dynasty Bill na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, hindi pa panghuling bersyon ang panukala dahil dadaan pa ito sa Bicameral Conference Committee kasama ang Senado. Ipinaliwanag niya Marcos na ang kasalukuyang bersyon ng Kamara ay bunga ng pagkuha ng sapat na suporta mula sa mga mambabatas upang maipasa ang panukala. Dagdag niya, inaasahan na magkakaroon pa ng mga amyenda kapag pinag-isa na ang magkaibang bersyon ng Kamara at Senado bago ito tuluyang maisabatas. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.
2: Gumising ng busog sa tamang vibes
3: dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
4: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto, ang lupet!

0: Olga Shirley.
1: Pabulitin yung pampapagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takitong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
4: Dahil pagod na. Ay, pagod na ka din. Hatulala. Hindi.
5: Kagigising pa lang. Pagod na agad. Pero di ba minsan may mga ganun talagang feeling, ano? Yung parang gagigising mo pa lang, nakatulog ka naman talaga, pero parang pagod na pagod na pagod na pagod pa rin.
4: Diba?
5: Pakiramdam mo.
4: May mga ganun kasi bagay talaga. Oo. At syempre, yung mga kababes natin na nakaka-experience niyan, madali lang naman gawan ng paraan yan.
5: Oo. Mag-resign ka.
4: Ay.
5: Iba pala yun.
4: Sorry. Dahil simulan na natin dahil nandito na tayo sa ating dugtong, dugtong, pangitong, kito, sa dayan. Dugtongan mo ka, vibes. Ngayong Thursday. Dugtongan mo. Dilat ang mata dahil balang.
5: Sa akin, dilat ang mata dahil gutom na nga talaga. Ikaw ba?
4: Sa akin, dilat ang mata kasi nga.
5: Kasi nga, papasok na.
4: Hindi, siguro iniisip kasi. Ini-imagine.
5: Ha? Ano yun?
4: Ini-imagine siya. Pero siyempre, iba-iba tayo ng kasagutan. Kaya naman, simulan na natin. Ay, sabi ni Coach Everyday, Mama Mia, Joko Loco, ang kanyang kasagutan ay dilat ang mata dahil kailangan na magtrabaho.
5: Tama ka dyan. Diba? O, ito naman si Willie Lagan.
4: Kaya mo si English kasi yung mga ano.
5: Oh my goodness gracious. Nakatranslate sa'yo. Pero
4: okay,
5: Tagalog yan.
4: Wait lang.
5: O, ito naman si Willie Lagan. Dilat ang mata dahil gising na. Tama nga. Ano ba yan? O ito na si Stai Salvador. Dilat ang mata dahil wala pang kain. O pa, Gangnam Style.
4: Dilat ang mata.
5: O ito dahil naman, si Aquino Jonalina. Dilat ang mata dahil baon sa utak.
4: O yan na nga eh, di ba?
5: Yun lang. Mahirap po yan. Si Jody Maydalusong, sabi niya, dilat ang mata dahil nakainom ng mainit na pinaghalong Milo at kape.
4: Ay, pero well, ano yun eh.
5: Masarap daw yan.
4: Goods din yun. Kasi ano, actually ako ginagawa ko yun.
5: Talaga? Gusto niyo talaga magpalpite?
4: Oo, ginagawa ko yun. Kape talaga tsaka Milo.
5: Talaga ba?
4: Ayoko
5: masarap?
4: Ayoko lang pure Milo. Oh, ginahalo ako ng kape.
5: Oh, wow. Siguro Milo baka naman.
4: Ay, sabi dito, sagot naman ni Christine D. Guzman, dilat ang mata dahil kulang sa tulog.
5: Ayun lang. Uy, ang daming sumasagot ha. Ito
4: naman mapalasagot
5: si, may bago si Whisper Thought.
4: Wow, Whisper Thought.
5: Diba, para ASMR
4: whisper
5: lang.
4: Thought.
5: Sabi niya, dilat ang mata dahil sa sobrang lakas ng pakikinig ng kapitbahay ko sa radyo ng 92.3 FM.
4: Ah! Appear.
5: I love it. Diba, grabe talaga. Whisper Thought.
4: Oh.
5: Si ano naman, ito Japanese character, sabi niya dilat ang mata dahil malalim po ang iniisip. Eh di ba bawan natin?
4: Ayaw mong basahin yung sagot ni ano ni Ryan. Ano to?
5: Sino dito?
4: Ryan, thesis ba?
5: Ha? Wala hindi naman sa akin.
4: Ah, iba sigo.
5: Wala sa akin.
4: Meron.
5: Ah, this is Ryan.
4: Ah, this
5: dilat
4: is
5: ang mata dahil sa ako sabog na. Oh, ito naman, si Kuya Arms Espina, dilat ang mata dahil nalimutan kong bumili ng ulam pang lunch ko. Ayun lang.
4: Eto nga. Nakalimutan, dilat ang mata dahil malalim ang iniisip ni, ano ba? Ano ba ito? Korean ba ito?
5: Japanese.
4: Japanese,
5: basa ko na siya. Oo, ito naman si Jeff Tads. Dilat ang mata dahil sa mga, hoy, ikaw ha, Jeff Tads ha.
4: Di ba
5: may pamilya ka na? Bakit ganyan ha? Mga sexy picture daw.
4: Ay, grabe naman yun.
5: Hoy, ikaw talaga, Jeff Tads.
4: Kasi mapapatingin ka lang, hindi mo naman
5: shout
4: sinasadya.
5: Shout out na natin yung asawa mo. At syempre mga ka-vibe, sagutan na sagutin. Pwede pa po natin mabasa yan. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pagising sa morning, a programang Good Vibes.
4: Good morning!
5: Makakasama mo pa rin na kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama Mia.
4: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
5: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM.
4: Favorite music radio, Good Vibes.
5: Ang oras.
4: 7:22, perfect.
5: Para kropet.
4: Tama.
5: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:25. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino. My wine and only.
2: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR. Your favorite music radio.
3: Ang lupet!
2: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
3: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 7:30! Ang lupet!
1: This time check is brought to you by Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.

0: nigga Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gokong, gokong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes! 7:45 na, akalain mo yun, na, di ba? Papasok ka na at nakarating ka na sa iyong trabaho.
0: Oh, di ba? Importante nakarating ka na, safe kahit ka na late.
4: Tama, tama. Kahit late,
0: kahit
4: at
0: na
4: least
0: late,
4: safe.
0: At least safe, tama.
4: Ay, talaga ha?
0: Oh, di ba? Kahit papano, nakahinga ka ng maluwag.
4: Oo nga naman.
0: Oo, kasi di ba ilang araw ka na nagpapanik?
4: Oo.
0: Kasi nga late ka nga lagi.
4: Oo. Importante yan.
0: Oo, diba? Tama naman yan.
4: O, bawi ka na lang next
0: bawi
4: week.
0: Bawi ka na lang next live. Ay, next live.
4: Next live? Bawi next,
0: next week, yes.
4: O, ano Katy Perry?
0: Apir.
4: At ito nga, ano, sinashoutout natin. I-shoutout na lang natin, ano, yung mga ka-vibes natin na nakisagot din dito sa ating dugtungan. Ito si Ate Christine de Guzman, Felix Valdez, si Ate Arlene and Jessamay Aquitania, si Juan Miguel Digamosa, Kikay, si Gerard Michiano, Emmy Hernandez, James Eldridge Perfect, Tonay Alteza Herrera Sino Cruz at syempre si Ate Mayede Guzman Ponce at Kuya Randy Esplana. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dahil kaninang alas 4 pa sila nakaabang sa ating mga programa.
0: Ganun tayo kamahal. Tama. At syempre mahal din natin sila. Kaya naman, kaya ka nandito kami para bigyan ng ganun yung boses.
4: Wow, parang ano.
0: Di ba yung mga programa natin, yung mga kantang piniplaying natin, yung mapapasing along sila.
4: Oo, at kahit hindi diba? Sila mapasing along, kahit hindi nila sa ulo yung lyrics, yung mapapagano-ganon yung ulo nila.
5: Doko na ang tamis.
4: Hindi, patutugin na lang natin next time, muna natin kantahin.
0: Tama, tama.
4: O baka mag-tune out sila.
0: Tama, o, buti na lang napaalala mo.
4: Ba naman kumakanta pa. Uy, shoutout din ano, sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan sa Jurpe Sunasana Muntinlupa Seri at syempre si Kuya Leonard Skye Menyoska,
0: uh-huh.
4: Si Ate Ami at ang kanyang umaalis ng mga tinapay sa kanyang bakery.
0: Diba? Tsaka binabati ko din ang magandang umaga sina Fems Macariola at tsaka sina Paolo Garden Berhilio Starres. Magandang umaga. And syempre also ano pala, binabati ko din yung mga nakikinig sa atin dyan sa Tres Martires kasi malakas tayo dyan at parami yung nakikinig.
4: Tama. Diba? Si JR laki ya din.
0: Si JR, nakarating na siguro sa trabaho niya.
4: Grabe.
0: Magandang umaga, JR.
4: Si Sir Fitz at Mami Stella din, magandang umaga sa inyo. At syempre yung mga ka-vibes natin ano, sa Norte na nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 102.3 FMR Baguio. Ganun din sa Visayas ano, sa pamamagitan ng 102.3 FMR Bacolod. At sa Mindanao, gamit ang 97.5 FMR Gensa.
0: Tama ayan. Naman at lahat na nakatutok sa atin gamit ang FMR Philippines app.
4: Ayan, mag-download na kayo mga ka-vibes. Kung wala pa kayo niyan sa inyong mga Android phones, abay, mag-search lamang po kayo sa Google Play Store. Libreng-libre, walang VAT, walang anything, walang singil. Diba? At mag-good vibes ka pa ay sa
0: naman.
4: Mga tugtugan natin.
0: Kaya
4: naman ka-vibes, huwag nyo rin kalilimutang i-follow ang ating himpilan sa lahat ng social media accounts. Sa Facebook man yan, YouTube, sa Instagram, TikTok, pati Spotify. Nandiyan na rin po kami mga ka-vibes. Search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila at idamin nyo na rin po ang sa amin ni DJ Joko Loco.
0: Ay, sa akin naman sa Facebook, Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O. Sa YouTube naman, dahil ang mga content ko nga doon ay horror. Nag-explore sa mga haunted house at sa mga nakakatakot na lugar.
4: Tama.
0: O, ng mag-isa. Wow! Lakas ang trip. Puntahan mo yung aking YouTube channel, search mo lang Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O. Yan, tapos subscribe ka.
4: Tama.
0: Tapos appear.
4: Appear sa mukha. Sa akin naman na Facebook page, DJ Mamma Mia, Instagram threads at TikTok at Mamma Mia dot FM. Taray, follow nyo na kami para hindi kayo mahuli sa good vibe happenings.
0: Tama, kaya naman, kung nabiting ka kayo, huwag kang mag-alala dahil susunod na ang programa
4: Favorite Vibe. Makakasama nyo dyan si DJ Kiko Kaliko.
0: At syempre si DJ Alex.
4: At mukhang sulit ka vibes ha, basta pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programa Good Vibes.
0: Good morning. Ay, mga kanto. Good morning.
4: Masasabid na. At ito po, nakasama ninyo ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: At nakasama nyo rin ang DJ na para mong kulitin, para mong karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
4: baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, Kabay.
4: Sa oras.
0: 7:49 na, perfect.
4: Tama. Really?
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
8: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Kalil.